0: Phone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar o Xanthon Plus Gold Herbal Capsule o Xanthon Vitamin C. Ubani sa pag-inom o Xanthon Plus Coffee Mix. Ang Xanthon Gold Herbal Capsule, Xanthon Vitamin C o Xanthon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: This is how we do it.
3: Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. Yes, yes. XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
4: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.
3: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
5: XFM.
6: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
5: XFM.
6: Exciting.
0: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
7: Exciting. Bullseye.

0: a las 8:04 na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lunes ka Lunes, nagluya ka. Naglaag manggong kagabi, igot.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Hulay pa tanong mo gapon, ginansya unta ka.
0: Tong ako, tong Sabado, grabe ako ang movie marathon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero siyempre, namintura ko dito sa loob ng musika waski, mugaw naman ang pinturahan. Kumang gikapoy ang aktor, tugoy. Nahuman ang isa kasalidan, natulgan. Dito movie marathon, sleep marathon. Kabawi ganyan tao, no, eh? Pastilanan. Kaya kagabi, sayo pong itatulog. Lami, balikatog. Wala na ba yung itong oras, mga katropa? 8:05 in the morning, gikinanglan na ang pagpahulay po sa ito ang kalawasan. Di ba tarubot? Okay, okay ra tag robot ta kay di taga batig ka kapoy.
2: Correct.
0: Pero di man ta robot tao ra man ta. Mao ra nga gikilang na nato pahulay. Kinang na pahulay. E nga naman aron ma regenerate ang imong cells. Og syempre sa tabang sa Santon Plus Gold nga dunay antioxidant. Syempre matabangan pag kita mga kagidaan. Ora kamudya mag Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold. Ikaw lagi ang una.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ara sa linya si Katropang Pili Poligario, lalaki na kaplagang patay, gituwang gihilo, agoy. Atong sayro na lugar Italy, Katropang Pili Poligario, himo na.
3: Live report.
4: Katropang Romano, Katropang Chris, ikabutyag sa itong mga otoridad na walay foul play ang nakita. Kanihang giimbitigahan ang nakaplagang patay ng lawas ni Richard Nolebo, 27 anos, sa Tagapurong Masagana, Barangay Baluan, ni Dakmayan Juanra Santos. Kundi nakaplagan siyang patay sa iyang kitrabahuan sa Osaka area niya sa Barangay City Heights, dyan sa Katropang Ruel, niya itong Adlong Sabado. Karon gani, human nga nakitang patay ang nasampit na individual, adunay mga istorya nga nanggawas sa Katropang Ruel nga nang hilo ang nasampit na individual hinungdan sa iyang kamatayon katropang Ruel. Karon na ata sa ilang panimalay o baka hinabi nato ang iyang amahan. Nakauban ra gihapon niya sa iyang trabaho katropang Ruel aron masayran usa ba gyud ang hinungdan aning kamatayon ni Richard Melebo katropang Ruel. Sir, mayong buntag live kita karon sa XFM. Usa gyud pangalan nato, sir?
5: Jennifer Melebo.
4: Ikaw, sir? Usa yung pangalan nimo?
5: Jennifer Melebo.
4: Jennifer. Sir, pwede di mo isaysay ka uban magid mo ni Richard sa trabaho. Katong higayunan ni uli ka nya nabilin si Richard, doon na siya yung mga kainom. Pwede ni mo isaysay paano nga nakaabot sa inyo ha nga nitaliwan si Richard.
5: Ay katong tora sir, ni uli ko nanangit ko sa ila ha. Pulis ako kay gitawagan ko sa kong anak ng bayi. Pulis ko niya kay kung tungura wala na ko kauli kay gitunggan po ko sa kong bayi nga anak na ko diri na ayaw na ulit ito pa kay gabi na. Pagkabuntag muna itong natingala ko si Richard akong bata patay na daw mutong tungura natingala ko.
4: Pero gabi eh, sir, katong Biyernes, tama ba?
5: Biyernes.
4: Nag-inom
5: si... Sabado.
4: Sabado sa gabi eh. Nag-inom si Richard, kauban ng iyang trabaho.
5: Kauban sa akong trabaho. Duwa sila.
4: So, bali, tatlo sila nga...
5: Nag-inom. Gibiyan ako sila dito.
4: Oo. Yeah, sumala sa report sa itong kapulisan, ang natulog na ang isa nila, kaupindin si Richard, na buntag na gibalikan katuyang sabay nangihilang ipro nakita si Richard
5: nagbula-bula na daw bakbaw daw
4: niya. Kaya usa daw dayon ang gibuhat siya mga barkada sa pagtrabaho.
5: Wala po ko kabalo sir kay naman ko dire wala na ko kabalo
4: kay... Kasi nagpahimalo sa inyo sir nga patay na
5: ang among kaubat ay ang kaubat po dito nag-inom
4: trabaho na
5: sa trabaho
4: asa mong direkso sa hospital na.
5: Wala sir. Naman ko dire sir, wala mo ko kabalo po. Naman ko dire, paulin mo ko dire. Sila, pagkaibalo nila, si Richard, nagbulo-bulo daw, akong asawa, nag-treat lang dito sa pala. Buwan?
4: nakita pa din na yung baba. Okay. Katropang Romel, katropang Chris, basin may duga pangutana mo kay Sir Jennifer para sa dugang
0: sa tayong sa may gibate ni mo karon nga mo ni nahitabo sa buwang anak unta unang-una ni mo unta naka dito apunggan pa ba ni mo unsa ba yung kakaitabo niya kay huwaman dahil ka sa mong higayun na unsa may gibate ni mo karon.
5: Okay lang sa kuha sir kung yung patay na was malubong na siya okay lang sa mga.
0: Wala ba ka nagduda sir nga o basi na naay gibuhat nga dili maayo sa imong anak?
5: Adi lang ko magkuan sir kay wala mo ko kakita po sir.
0: Okay, unsa ba para sa imuha ang si Richard? Unsa ba siya kasuod sa imuha? Unsa ba siya ka lambing sa imong isip o sa ka anak?
5: Oh, maayo man siya sa imuha sir.
0: Mm-hmm. Ang imuha lang karon sir mahilo na gini mo imong bata.
5: Oo, oh, okay lang. Oh, mo lang na, sir.
0: Asa man yung bata karon napa sa punerarya?
5: Oh, sir. Napa, sir. Wala pa makuan, sir.
0: Mm. Pero, sir, wala ba kay nabawaan ni ini nga adunay nakalaban ni imuang anak or kalabang nainasina sa imong anak?
5: Wala, sir. Mayo ang akong bata. Mayo di. Bisag sumbagon lang gani siya. Musok. Dilim gani siya musokol, sir.
0: Okay. Sige yes, sir, condolence sa tayha o nilautotang, okay rin mong kahimtang niya.
5: Oo oh, sir.
0: Sige. Salamat tayo, may buntag.
5: Oo oh, sir, thank you sir.
4: Sige, katropang Rubel, dugang lang nato no kay may nabuhian nga, Rubel, kiingon sila na rin nga wala man nun kaaway si Richard, maayo siyang individual. Pero may gibuhian siya nga pulong sa si mga kauban sa trabaho nga daw, ulahin na nila ito nga kita, tama sir?
5: Opo.
4: Mm-hmm. So, una na niya kapag kainom o paayo si Richard sa may sulayan po doon yung sarili, tama?
5: Oo.
4: Oh. Pero nagawit na sabi niyo, sir, nga may instance na siya magigog pa, pagbubog kaayo si Richard, hindi na ako.
5: Wala po, wala po, kablo siya po.
4: Pero tinuod mo, tinuod siya siyang barkada na masinulahin na natin yung taan na.
5: Wala na siya. Sa basi, hindi na barkada ng minis. Tamo ha, wala.
4: Si Pamahan, sabi nga ka sa para sa inyo.
5: Okay lang.
0: Sige.
4: Yan na pa. I don't know po rin na patay lawas ni Richard. Oh. Yung mga hapon.
5: Opo.
4: May ulahi ka na lang kung nangyayasin mo ano. Kasi may ingat.
5: Okay lang. Mabuti.
4: Sige. Muna katropa sa Rubel o katropang Chris mo ma pinatayan pati mo ang
0: kasubo. Listen si tatay katropang Philip kay kanabang ginapugan niya ang emosyon mo na dapat bantayan.

0: habilin-habilin si na posibilidad na yang gibuhat na siyang kaugalingon, punta ka balo. Gusto gin mabala na sa pamilya, dako-dako po sila maggasto na di ka tropang Philip.
1: Maogod, tropang
0: sige.
1: Masa na ang report sa patrol o garoon sa family health kumara na sa Santone Plus Tone. Alang sa nakiyot na Pilipino pa na sa Pilipinas, kinis si ka tropang Philip Alejandro. X, M News.
0: Bullseye! Bullseye! So, dapat na itong kanabang mental health situation sa ito ang mga generals kay kanilang iusahay. Dili man na data, napatatulis ko tanong yun, mga bata, mga dungog di akong sabadiha, pero dapat gaidan yun sa mga ginikanan, ganyan nila mga bata. Nga, mahimog yung kanang ligkun ba? Ang ilang kasing-kasing. Hindi dahil magpadala sa emosyon. Hinumdumin niyo kanunay, nga, ang emosyon, kung nagkanin mo control sa imong utok, may problema kita niya, dapat ang imong utok ang mo control niya sa imong emosyon. Kaya usahay ka na itong emosyon, masakit ta, malain ta, ang itong utok mo.
2: Bullseye! Pasibro ka tatay, murag undershock si tatay ba? Murag,
0: kanang... Di ba, sabtan niyo yung gibati, kanabang...
2: Na siya'y, pagbangutan sa ilalong. Wala lang niya ginapakita.
0: Hindi niya ginapakita. Normal na.
2: So, okay lang sa ilalong ka... sa bagay usap pa may mahimo ganyan tinuod po kung mas dali para sa iha dawato na lang ang nahita po
0: mao ginay ano sa amahan dawa, ano lang yun di ginay mapakita ng emosyon may iba kung napang mga ubang anak ka na yung mabuha diya iyahan na Bullseye! Bullseye! Alas 8:15 hangat ang oras sa Dalyang Bay na sabit ba silang kanta kung ato nang giskutan karong mga kagilaan kung kinsagyot
2: Breaker dari sa Breaker
0: Breaker sa takadali kay
2: you know.
0: Bukat mang balita ni Katropang Philip Arisa para sa inyo mga Katropang

0: Alas 8 ni 16 na, kinsa gyud ang daling mga pakya sa saan, babae ba o lalaki?
1: Bullseye! Pag-abot sa pagtuman o pagpakyas ug saan, mas dako ang kalabutan sa katarungan o obligasyon sa tao kaysa sa iyang kasarian, katubang Roel. Kinsa ba ang mas dali upakyas o saan para nimo sa pikaslinya, ang tao ba nga sigira o gaoo, aron lang nga maayo ang tanawon, apan ang tao o ang tao nga ni saan, tungod kay nadalara sa iyang sobrang emosyon.
0: Bullseye! Emosyonal nga desisyon, kanibang overpromising. Ni saad siya sa higayon nga sobra kadasig, kalipay, o kaha, nahadlok na maguba ang maayong relasyon.
1: No.
0: Kung na mubugnaw na ang emosyon o mawala na ang epekto sa baong hitabo, mawala na usab ang kadasig na tumanon niya kini.
2: Bullseye!
0: Sabar ko na, for example, mawadaan ka ka ng membro sa pamilya. Kaya na ito ni, tabangan na ito na. For example, imugisoon niya, nasi anak. Nasarang anak niya. Siyempre, ang bana, wala na po'y klaro. Wala ba, muana ka saan nga, sige, kami nang bahala dyan. Masaan ka sa buhinahan. Tabangan lang na ito naman. Kanang iya mga anak, hindi man naman problema, kay tabangan rin na ito na. Pero itong nahupay ng sitwasyon, asay tabang makahoy.
3: Okay.
1: Malimta na.
0: Malimta na. Di rin para sa babae, di rin para sa lalaki. It both gender, mga katropa, nagkakaitabo, ginasunod sa panimalay, sunod sa pamilya. Kusog kayo mo saad sa panahon nga grabing emosyon. Pero kato nang mawaan ng emosyon, hawaan na, oy, bye-bye.
1: Limot-limot na.
0: Anong ayla ka goal makitabangan ka na mo, kami bahala, wala, hindi ka maproblema, aron di po ka magkasakit, di ka ma-stress. Itong nahupay ng sitwasyon ni mama, nakamubo na si mama, agi pasagda ng ginahanoy.
1: Uyo sa mga dapat dilingana.
0: Nakingana, di ito na malimtan. Overpromising. Pero po na may tabo sa mga babae, ng sara ng mayo, overpromising, biyaan rin ay. Pag nakuha ng bataan, bye-bye.
1: Ano mo nang yatag po daw sa iya?
0: Tara ka problema.
1: Nay, giveaway.
0: Nganong nibigyan ka?
1: 9 months ni mong reward na siya niya pag forever ni mong antuso na mong anak.
0: Ay, nako. Reply ka doon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pwede nga

0: Kulang sa disiplina o responsibilidad. Uh-huh. Sayon ra nga paglitok sa mga pulong apan kinahanglan kini og sakripisyo o pagpaningkamot. Kurang usa katawo walay kalidad sa pagparag-iya sa iyang obligasyon, dali ra para kaniya nga magpakawalay bana.
1: Na!
0: Di magpakabana, grabe gid no?
1: Grabe, sakit ka, sakitaan.
0: Kay wala siya ay...
1: Sa inyo ang isuon ni Ana, inata mo, nagitawang iyon, Ana. Iyon magpakabana. Kung diba tayo resulting nga ka ng imuha, naging tanang sa loon, ang tanang problema, di ka ipapakabana na. Pwede raman ka nga, na, di ka buhatang financial, ibo advisor ko, ipapaning kamot, kay nag, ikaw galingon ni mong pamilya, di ni pwede nga sa loon ni mo tanan niya, ikaw, wapo di ka imuha. Diba, saka hero? Sige, nagpaka-hero ka niya sa imuhang mga igsuon niya. Pakabot sa imo, kaw galingon pamilya, nagkabuan ka. Marag, di ba siguro layo? Ha? Yan, anak, kay kanay mong isuon nga way responsibilidad. Pasag din ako eh.
0: Makamgur na katropang Ruel.
1: Pero tanaw ni mo nga wala naging konsensya mong isuon. Sakta na magiging anak. Kuha ang bata eh. Ayaw dito sa iya hapagtabang ang bata ang kuha. Okay, kung idirikta pa ni mo sa iya, sugar na.
2: Okay.
0: Mote kaluluoy ang bata.
1: Bullseye! Bullseye! Ikat ano? Selfish intentions o mapahimudson una-huna. Naghimura siya ang saad aron nga makuha ang iyang gusto sa maong higayon na mo. Naging sakit sa mga lalaki, di ba?
0: Mapahimuslano, di siya ay.
1: Sama sa pag-angko ng pabor, pagnikay sa lalis, pagkuha sa pagsalig, bisan kung gikan sa sugod, wala dyan siya'y plano nga tumanong kini.
3: Bullseye!
1: Ihatag na lagi naga, kay...
0: Uy, bahala.
1: Tubagon ta na kung makabuo ta. Tubagon uroy na buros, ibiyaan. Still done.
2: Okay.
1: Saad pa more?
0: Imo ang bituon o ang bulan. Aninipot.
1: Gisaara, ikaw pag nagisaara na single mother ka more.
2: Okay.
1: Ikaw pata.
3: Bullseye!
0: Kani, kasagaran gundi, dili kay balong mo balibad. Kanang people pleasing nga mga tao.
1: Kana, problema.
0: Bupromisa lang aron nga makapahimuot o mahadlok nga makapasakit sa uban kung balibad. Tungod kay dili man gyud niya kaya sa tinuod nga sitwasyon, sa katapusan, mas napakyas o mas nakapasakit pa hinoon siya. Muna katropa ang kasagaran kung ikaw people pleasing person.
1: Ayaw, gyud.
0: Sultik tinawad lang god. Sorry ha, dili na ko ni ma-promise sa imo ha.
1: Tabangan ta ka kampo.
0: Kung kaya na ko ni mo extend ko, pero kung di, baadyo ko isulti sa imo ang promise. Parang ano lang ba no? Anak man ni, unsawa man ni doon, yan ni dako naman ni batang.
2: Atay.
0: Dili siya people pleaser, pero yung anak na ito yung isulti.
1: Uy, tulubago ninyo na, uy. So, ayaw, talikod sa iyong responsibilidad. Kinalawan, maningan na, uy. Tugat-tugat, kagpalami niya.
0: No, no.
1: Makabuo. Imong talikdan, na nabuo ang.
2: Okay.
0: Kapila kung kuhan, kanang saad ba nga himuon ni mo, tapos pagka human sa adlaw, murag bula, baliwala lang sa imo ha. Ang tao mawalang respeto sa imo ha.
1: Mo na ayaw kin saad. Labing pa ang kamong mga politiko, ayaw mong saad, kitigya po ninyo na mabuhat. Number one, dali nga mga kusukay mo saad, wala sa babae, wala sa lalaki, katropang Chris.
0: Politiko?
1: Nas politiko. Nas politiko, sige saad na lagi. Ayusin ko yan.
0: Sabagay, no, kay...
1: natin ang masang Pilipino.
0: Ang pangulo ni Angko naman siya nga lisod, mabudbuhaton lagi daw iyang ipangsulti.
1: Ade? Kita ko na na.
0: Saad na gito.
1: Dalaman ka, saad ka, palupad ka, gracket niya nga di manikabot sa kawanangan.
2: Okay.
0: Siguro, sabto na lang po nato, nga wala na lagi kasulti ang pangulo. Kaya sabay, iyang accomplishment lagi aning crisis nato karon.
1: Zero.
0: Kinawatay dire, kinawatay ditong.
1: Grabe. Grabing kawat sa tinuod lang, ay, nako.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Isa kalibutan nga tag.
1: Kani, ako na ba?
0: Imuha na.
1: Nagbago ang prioridad o wala pagsalungat sa integridad. Ah. Para sa mga tao, ang pultahan sa saad, pwede rin nga malabay kung nana sila ibang prioridad.
0: Ah, okay.
1: For example, ayan eh, mahitabo. Binata pa ko, na ako'y trabaho, syempre, mutabang ko sa atong pamilya, mutabang ko sa akong mama, mutabang ko sa akong papapa, o pwede
0: extend
1: pa
0: ka.
1: Ako, extend ako, matabangan ako akong mga igsuon. Apan kung syempre, na naman ko ikaw galing yung pamilya, ni buklod ako, mawala na itong saan. Siyempre, una, priority naman ni Maymo, ha?
0: Di, masabdan na siya kung nga na. Pero kung wala man lang galing, unya, pabaya gihapon siya, musalig pag inhinoon, balik sa pamilya.
1: Wala.
0: Wala lang yung istorya, di ba?
1: Wala. Ayokin mo salig sa yung ginikanan do. Kay, sa dami yung ginikanan, ayun yung obligaw ba? Kada mga ginikanan nga naa,
0: dili mo na kantos.
1: Dili mo na kantos. Dabi pa sa mga apo. Pero ayaw pa niyo ibalay yung apo po.
2: Okay.
1: Ayun yung ibalay lang apo ba? Yung anak.
0: Yung anak.
1: Ay, ibalay nito.
0: Ito, masabtan mo na.
1: Pakayo nito kay lula nimo kay bagoro na kang dawag pensyon.
2: Ayay.
0: Ya, yeah, humutra ba kay lula basta may pensyon pero guwa gani aga kaila ba kag lula?
1: Asa. Di ba lang gani matawagan?
2: Atay.
1: Ay, nako, di ba lang gani mabisita?
2: Atay.
1: Silingan ha, pero di pa mabisita.
2: Atay.
0: Dool kay lakaw lang.
1: Pastilanan. Anyway, mauna siya, mauna ang kamudiha ayaw yung magsaag kung di niyo kayang tumanon. Mm-hmm. Kaya magkapasakit lang mo kasing-kasing nga na sa uban.
0: Correct. Yeah. Nang saad, mahimo na siyang muraga hilo sa inyong pagsalig nga tos matag-usa.
1: Mm. Kaya na ko na buhaton, bisag di ko kaya ko.
0: Sulti lang tinuod, ayaw sa
1: ayaw magsulti, kaya na ko na buhaton. Paningkabutan ko na, nga ako na siyang tunan. Kung di yun makaya, buian ko na.
0: Correct, ana. Prangka lang, prangka.
1: Pero saan to man, kay mas daghan ba mga nagasaad, mga politiko ang yun?
0: Pulsa! Pulsa! Ngayon ang mga naminaw, pass lang sana.
1: Doon, kaya mga katawang isa arang, huwag yung tawang tumana. Ay, nako. 8:25 atong oras, ito pagbalik at panikabutan nga mahinabi. Si Dr. Lalaine Calonzo, ang ato ang CHO. Head mga kaigalaan sa mga departamento. Ay ato silang i-congratulate siyempre. Ay nakaangkon sila og Red Orchid. Ang City Health. Unsa man ang Red Orchid? Sige, ato na masabtan niya sa itong pagbalik. At tangi ko na ninyo. Tangi ko na ninyo. Sa itong na pagbalik, kini nga ba hinap? Ato ka rin sa Santon Plaza Gold. Santon Plaza Gold, papalit sa paborito ninyong mga butika.

0: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: XFM 95.9 XFM.
2: Nagsige na ka usab usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuan nagyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another product of Yes to Health Incorporated.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago!
6: Lahi ragyot pagpamilyado na, bawal na ang makasakit.
7: Maong ako,
6: naka-premium D3 pirmi.
7: Aron siguradong healthy.
6: Proud ko nga wala na ko'y sakit. Sukad na premium D3 na ko.
5: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
8: Exciting!
9: Sa

0: once a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong hulog.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Bye. Inom na bay. Wala tayong kuotay. Bangas ka. Exciting.
3: XFM.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag Salzone Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Salzone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo magkaan.
4: Salzone Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
3: Para sa dynamis?
2: Para sa turnyo ni Mrs.
3: Tour?
2: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
3: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
4: Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
3: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.

ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!
0: Express Rewind!

0: Minaw ka sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting bro.
3: 95.9.

0: Las 9:14, ¿no?
1: Bullseye, Bullseye.
0: Saludos a la amiga Mike, me dijo importante que yo siga o más que la han interview.
2: No, siempre para my guide, puntan a ang ato mga kabataan rin, 2015 to 25 years old.
0: Oo. 15 to 25, grabe no, ang pinakataas nga. Ay, hindi, 15. 25 to 35.
2: Ang pinakabata.
0: Ang pinakabata.
2: Oh, good morning ni Brando Santisas o ni Edson Ripalda Balofinos.
0: Ay, ya. To standway kulay, may buntag. Yan. Alas 9:15 na ang atong oras mga kikilang. Kaling oras na itong kaninyo. Santo na Plus Coffee Mix. Santo Plus Coffee Mix, mapalit kini sa paborito natong mga butika. Always available, dagantag stock sa tanang branches sa Mercury Drug Store.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May balita, patay lang po ni balita ni Katropang Philip.
2: Patay na po.
0: Ah, 4 anyos pag yung bata.
2: Agoy, naun siya man eh.
0: Mapakan o kiro.
2: Na.
0: Pastilanan. Okay na, Chip. Ara sa linya, Katrumang Pili Poligario, ibo na.
3: Live report.
4: Katrumang Red, Katrumang Cream, ibling nagpahinom-dom ang mga eksperto nga ugaling mapaakan o mga iro, kinahanglan dayon ma-injekan o anti-rabies o dapat dili na kinipadugayon, Katrumang Ruel. Kini ang pahinom-dom sa itong mga otoridad, human nga laing 4 anyos gabata na usab ang mitaliwan tungod sa paak sa iro kon rabies. Nahitabo kini o nailhan rather ang biktima nga si Julian Inchu, 4 anyos nga taga Puro Quintay, Barangay Sinawal ni nga dakbayan sa General Santos. Nahitabo Katropang Noel ang insidente July 9, 2026 kundiin sumala pang samtang nagkuyog ang inahan og ang biktima nga si Julian nga ninaog sa ilang panimalay aron nga mamalit og sudan do na matudpay usa ka iro ang kalit nga nigawa sa tubuhan og ginasmagan ang bata Katropang Ruel. Sa subo nga panghitabo napaaka na noon ang bata sa iyang nawong gikan sa iyang baba nya ang pikas nga buslot sa iro o sa paakan sa iro naa sa dalunggan. Sa inana ka grabe ang paak Katropang Ruel.
0: So sa nawong gid ay banda.
4: Sa nawong gid Katropang Ruel nadasmagan gid daw ang bata. Kay wa man gid daw kabantay ang inahan basta lagi daw mamalit sila or monaog sila gigag balay nila padulong sa highway para mabalit og sudan. Ira man daw nang pasagdan ang bata kay magdagandagan, magdula, nya wa nila damhang tawtod sa may tubuhan banda. Adunay iro nga nikalit og dagan nga gidasmagan kini nga bata. Mao nang ang gibuhat sa inahan iyang gilabayan og iro ni daga naman doon dayon ang iro Katropang Ruel wala magdugay pero buslot gyud ang baba og kini mitang sa may dalunggan banta sa bata. Ang gihimo sa inahan nidagan dayon sila sa health center sa ilang barangay pero kay katuntong ora Katropang Ruel alas 5 na to sa hapon sarado na matud pa ang animal bite center sa barangay. Ang gibuhat gidresingan lang sa mga eksperto sa health center ang kining samad sa bata. Nang gibuhat gamit ang patrol sa barangay gisugod siya sa emergency hospital pero tungod kay gabi na lagi Katropang Ruel o Katropang Chris ang gibuhat ato dito gitahi na lang ang samad sa bata nga gipabalik sila sunod adlaw para schedule sa injection sa anti-rabies ani nga bata. Nga nahitabo Katropang Ruel katong higayuna nga na-injecten siya sunod adlaw nagmaayo naman dayon ang bata pero nagmaayo ang bata nga nalagtik ang panglawas sa bata nagdula-dula nagyapon.

0: Gisunod man noon sa inahan ang schedule sa sunod-sunod ng mga anti-rabies injection nga sa bata. Pero July 17, ulahing schedule sa bata para magpaturog og anti-ratang sa bata. Pero Agosto 7, katropang Rubel, ning kasamtangang tuig, nakaplagan or gikabutyag nga patay ang bata.
1: So kumbaga na siya na miss isa ka injection.
0: Maotong dakong pangutan na karon katropang Rubel sa inahan kay para sa iya ha, gisunod niya ang schedule para sa injection sa bata, ang mga tambal na kinahanglang inumon para magmaayo. Nga wala man daw niya kabantay, uwa man siya nga kabantay katropang Rubel nga may kulang. Gisunod man gid daw niya, kadula pa man daw ang bata, lagtik pa man daw ang panglawas. Pero Agosto 6, sa gabi, nangayog tubig ang bata kay daw nagsakit ang iyang tiyan katropang Rubel. So ang gibuhat sa inahan, iya ra po daw gipainom og tambal, gipainom og tubig kay posibleng normal lang nga sakit ang gibati sa bata. Sunod na daw gidala nila sa Binisaya nga mananambal, tapos gipainom gihapon og tambal hangtod sa nagabiin na lang katropang Rubel o katropang Chris. Niabot ang punto nga dili naman inumon sa bata ang tubig, moinom siya pero kinahanglan pugson kay kung inumon daw niya ang paminaw sa bata daw malumos siya. Mao nang gibuhat sa inahan, gidiretso siya balik sa emergency hospital pero wala pa gid daw sila natagad og dali-dali katropang Rubel. Gipabalik sila aming pag-abot nila alas 10 sa buntag, sunod adlaw petsa 7 sa Agosto. Dito nag-i-isolate ang bata pero alas 6 sa hapon pa gi-isolate ang bata. Dito na nakita sa inahan nga grabe ang kurog sa bata, nag-wild nag maayo, iyan ang ginalangkat ang dextrose, grabe po ang hilak og singgit sa bata, muambak na katropang Rubel. Dayon ang laway niini, grabe na kalapot. Maunang milabay ang pipila ka minuto, wala nagdugay, gideklara ang patay ang nasampit na bata.
1: So ang nahitabo ang pagpa-injection damis mo sa Dr. George Pirueca?
0: Sa emergency hospital katropang Rubel.
1: Sa Dr. George?
0: Yes, oo, sa Dr. George Rieco Hospital siya gidala. Pero kato, sa nakuha na tong impormasyon gikan sa inahan base sa nakasulat no sa iyang kining resulta sa iyang death katropang Rubel is anti-rabies gid daw ang hinungdan. Sino ang sumala sa inahan? Dako man daw question para sa iya ha, kung nganong nigawas nga anti-rabies or rabies ang kinagawasan sa kamatayon sa iyang anak. Pero para sa iya ha, posibleng tungod sa langay o dugay nga pag-inject sa iyang anak ang hinungdan katropang Rubel, bisan pa man nga gisunod niini ang schedule. Tungod alang kaniya, ang paakmanggod daw sa iyang anak katropang Rubel na asa category 3. So delikado siya nga napagin sa baba o dalunggan ang paak dool sa utok nga posibleng paspas nga nikatag ang virus katropang Rubel.
1: Exactly.
0: Kaya kanuan niya, una nang ikabutyag sa itong mga eksperto nga o galing mapaakan o mga iro, naka-anti-rabies man o dili ang iro katropang Rubel, kinahanglan yun nga injection ng dayon ang individual nga mapaakan.
2: Labi na kung iro ka ng laag.
1: Wala kay delay sa pagdagan ng hospital, pibla pa ka oras bago nakaabot ang hospital, bago siya na-injection ng kipaspas, pero kung katago ng rabies ka tropang Pilip na dool pag yun sa ulo, o posibleng wa siguro madala ni Gretro anti-rabies?
2: Ako, nagduda ko dito sa katong pagpaugma ba? Kanang kay taas yung itong oras nga nasayang ba?
0: Diya diha yun katropang Rubel o katropang Chris, may delay yun siya in terms sa pagpa-inject o anti-rabies sa bata. Kay kahinumduman, o July 9, napaakan ang bata o nagipabalik pa sila sunod adlaw. Kay lagi daw, sarado ang animal bite center. Nga, mao pa tong schedule sa bata, apet sa petsa 9 siya napaakan, gipabalik sila petsa 10 niya hapon pagin siya na injectionan katropang Rubel. Wala lang na may mga tambal nga gipainom, gidresingan o gitahi lang ang samad sa bata, pero in terms of injection, nadugayan gyud.
1: Mao dapat na ito ang pangutanon sa Dr. George Pirueca kay Dr. Ano siguro katropang Pilip, nga unta, pag emergency cases, dapat

0: kompleto. Animal bite, naba, naka-standby diha. Kay, ang problema diha sa Dr. George Perio ka hospital, paggabi ka mo adto,
1: walay available.
0: Walay available, ugma pa ka pabalik. Kung mo na may problema, siguro, dili man sa pagkano sa Dr. George katropang Philip, no, it's time siguro nga, ipatalaw na ito ding maayo, i-check na diha, pag emergency cases na nga ni pagkagabi, dapat siguro na yung mga nakatambay diha ng mga pang-inject.
2: Exactly, katropang Romel, no? Actually, panawagan po sa inahan gawa sa nasampit nga government run hospital, katropang Romel. Pati po doon ta ang mga barangay daw, may mga tawagan ni, may mga injection sila or mga anti-rabies nga tambal na available para sa mga individual o residente nila, kay sila'y pinakadool sa mga residente, katropang Romel. Una magluto gidala sa center, sa ilang health center sa barangay katong bata, pero ang gibuhat lang gidresingan nya, gikan pa bayag sinawal, gidala pa sila sa ospital. So milabay pang pipila ka minuto or oras ay hagidadala sa ospital ang bata.
0: So taas-taas yun ang ano, maunay lisod, taas-taas yun ang time nga na-consume bago yun siya na injection ng katropang Pilip. Anyway, salamat sa report, katropang Pilip. Hindi pa follow-up na ito ni sa emergency hospital, ugma siguro kay doktor, kung unsay mga unsay reaction nila ni ini katropang Pilip.
2: Yes, katropang Romel, no? Karon kay pesa 7 mangyod namatay ang bata, sunod adlaw wala na nila gidugay, katropang Romel, gilubong dayon nila ang bata nga duol ra pod sa ilang an sa kasamtangan, nakalubong na ang bata, dag gina-process na lang sa inahan ang mga papers, naghinaot sila tungod lagi sa mga galastuhon nga doon na sila'y madawat nga hinabang gikan sa barangay o sa lokal nga panggamhanan, katropang Romel, kalabutan aning kamatayon sa ilang anak.
0: Salamat sa report, katropang Pilip.
2: Basta na ang report gikan sa patrol o garoon magpabiling healthy, tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa Rekyausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, X FM News.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ayun o! Dilan, pagmadilig yun, wala yun. Lisod kayo ng ano, lisod yun kayo ng paak sa iro, labin pa iro ang nagala.
1: Muna ay dapat tumagon po sa ato ang rural health units kay nganong walay injection para sa pinakan sa iro. Basic naman kayo, dugay naman yung kampanya nga ang rabies, ag-intensify.
0: Naka-centralize mo sila kay naatay animal bite center.
1: Oh, pero di ba? Para na emergency. Pulatun pa.
0: Lisod magod siya i-store sa tinuod lang yung katropang Chris ang anti-rabies.
1: Oo, lagi.
0: Kita nga mga tao, pero dali na kahit i-store yan na. Pero ang storation magod na good, maura na yung pinakapain.
1: Storage, oh.
0: Storage sana. Kung sa health center na, diya sa mga gagmay health center, for example, sinawal, kasi mag-lisod po sila, wapo sila eksperto diya nga mo inject po siguro ni Ana.
1: Lagi.
0: Mauna nga gi-centralize. Siguro, it's time na siguro.
1: Tunan nila, tunan ng maayo ang pamahagi.
0: Tunan ng maayo, kung saan man na siya karon, kay ang mga barangay na manay mga sakyanan, siguro darita magsugod siguro sa Dr. George Perica Hospital.
1: Dapat na available bisag gabi.
0: Karang gabi ba? Maugi na itong panawagan. Karang gabi unta. Kompleto gihapon diya ba? Kaya kung amagunta kabalo sa may tabo. Di ba? Parang pareho sa ano ba? Sa mga pribadong hospital. Di ba siguro? Dako-dako gin siya mag-gasto. Mga naging na problema. Basta locally funded ang hospital. Limited yun ang budget. Maugi na nga dapat i-upgrade yun nato itong mga hospital na rin nga.
1: Hopefully, mahimo na siyang regional hospital.
0: Isa sa mga ginatanaw na ko problema diha, kung dili magkasundo na po ng congressional o ang local government unit.
1: Oo.
0: Kay iya mag sa LGO mo hospital, ato lang yung tanawon, unta, dili yung ana, ato lang gina-pray, atong gina-ampo, nga pagmabasa ng balong balaod nun, okay, yun unta nga mama-convert ng atong Dr. George Perio ka hospital. Kaya kung mutukod o laing hospital para lang mahimong regional hospital, it's a big budget from the national government.
1: Nakabalo mag kita,
0: na ang national government, wa ikwarta, kay sige na kinawat. Tama ba? Or tama raman po siguro ang
1: kabalo naman sila na tanan.
0: Diba?
1: So, wala, ano bang bago? Mahanan sila? Ano pang bago? Ngayon lang kayo?
0: So, naanang may existing dito na siguro ihagbong ang pundo, i-convert na lang na niya. Siyempre, ang mga staff niya, dili na maggasto ang local government unit. Dako pag isang tabang, ma-divert ang pondo dito sa mga city health office.
1: Oh, basig pwede na ma-intensify ang mga city health offices.
0: Oh, so ang budget
1: maka-augment.
0: mabutang na dito sa mga rural health unit.
1: Yun.
0: Mas daga nag-budget niya si Dr. Calonso.
1: Oh. Diba? Para makatabang na yun dito sa mga...
0: So, diyan na siguro ang time na tanang rural health unit.
1: Naan ay anti-rabies
0: ka vaccine. Mabutang na storage diha para sa mga vaccine.
1: Mm. Oh. Kumbaga, naka-cluster lang. Sabi sa'yo, naka-cluster na lang.
0: Oh.
1: Dili lang per barangay sa...
0: Ang rural health unit naka-clustered.
1: Okay.
0: Sa mga pila ka mga health centers sa mga barangay.
1: Mm.
0: So, lahi ito mga health centers sa lahi po itong rural health unit. For example, dari sa Nisidro, natay rural health unit. Diya doon sa barangay. Pero nasa na ikaw galing yung health center nga tapad dari sa Papapor.
1: And I believe nga murag wala sila ka-operate o sakto. Kaya murag dili nga na kadako ilang budget.
0: Oo, ana. So, kung makonvert ang hospital, ganun po nito sa LGU, ito na tapaslak sa City Health Office.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Correct.
0: Di ba? Nindot kayo.
1: Klaro. Di lang kung mag-inaway na. Ana, iwasan na ng mga love-love na lang kung tagot. Sama na nga, iaway.
0: Love yourself a merry little Christmas.
1: Happy na. Happy na. Kanta na si Jose Marichan. Bantay mo. Gitabunan na rabato na kung ba-batong. Gitabunan na kung ba-ba kay isang saba na kapag...
0: Gitabunan na kung ba-ba na niya.
1: Okay. Nag-hanwig ba yun na?
0: Wala, wala. Lagi na rin.
1: Wala, kita po na lang yung babalag niya para di kakanta.
0: Ah, mo ba? Kainan ni Mooy. Mingawon ba
1: yun? August pa man, noon dyan. Mag-dool lang mga August 25. Pwede na ako tanggalan itong tabo niyong baba.
0: Ah, bahala ka niya.
1: Ara na? Naa na?
0: Di na mao, di na mao. Wala, siya. Imong kikitakbunan yun.
1: Ako lagi yung temporary kitabunan siya kay butangan sa itong tape kay magkatakanta ka diyan na makinom doon ng mga utang.
0: Okay, klaro eh. Where is it today? Okay, klaro.
1: Wala lagi si Jose Marichan lagi.
0: Hello, lagi.
1: Kitabunan akong baba ito pa.
0: Saan tawang ka? Para makadumdum na mo sa inyo mga utang ba? Makadumdum na mo ba? O pwede na po mo ka-advance.
1: Tama, bayaran tapos advance. Ano no? Para next year.
0: Advance na daw ang 13th month.
1: Agoy!
4: Ang Pasko sa tuwing sasara.
1: Bita-bita na, nabihiyan ako, minaw na na eh. Pusod
0: o sa bukid. Okay, ayos ako eh. Cancel sa, cancel sa.
1: Next lang, next.
0: Next lang sa kay Morag Pigado pa. 9:31 na itong oras, mabalik pa kita. Siyempre, kinigabayan na itong kaninyo.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabag yan!
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santon Plus Gold.
0: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
8: I kinda like you.
9: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: XFM.
10: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!
0: Express Rewind!

0: Capital City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
1: The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine.
0: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
2: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka bandi, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: X.
3: XFM.
2: FM.
4: Exciting.
5: 95.9.
2: X.
6: Bullseye!
7: Oras na to, alas 9.39 na. Ako naman nakapansin ni Inika Trupang Chris?
8: Nga.
7: Pati ikaw nakapansin po na.
8: Ngaon sa man?
7: Grabing baha sa Manila, no? Pero ang ato ang mga mainstream media ba? Wagi.
8: Walay balita?
7: Balita.
8: Eh basig, naka... Unsa ba? Nakahimo sila og kasabutan.
7: Pero pagdabaw ang nagbaha, grabe kayo ga... Halos mamalikas na si Vince Dixon.
8: Basig ko, nabag-o na ilang standard nga kung baha ang probinsya mo, ito'y unahon. Basig mo na ilang programa.
7: Di ba ka nang pagsaway ba tungod sa baha? Grabe kayo, social media. Karoon nga Manila, tanawan ninyo, grabe mga baha diha. Lampas tao ang ilang mga baha, mga kigilaanan.
8: Nagay ito'y, nahi po social media nga, ang baha, mura nagkanal ang dalan.
7: Grabe, uy. Makita ni mo mga post kabalo mo sa mga netizen na ganyan taon. Pero, wala, lagi.
8: Nagpakabutabungol ang nasyonal, ang mga mainstream.
7: Wala ko kabalo. Mas ginapaag pa nila kaning issue sa NIA.
8: Aha.
7: Kanilaging, sa pa'y mga ano diha. Sa pa'y mga pwede nilang mga ano diha. Ba't ano? Baka pa rin nagkagawas. Excise tax, panawagan, isuspindi. Pero katong hinalian dito ng mga lampas taong baha, huwag yun itawon.
9: Atay.
7: Ano ba naman yan? Awak naman. Talaga ba? Pati malita yan?
9: Atay.
7: Wala ko sinabi.
8: Chappy ka, Chappy.
7: Chappy, hindi na rin eh.
9: Atay.
8: Chappy ka ka tumalun. Wala siguro signal. Wala lang signal.
7: May signal? O ba?
8: O, masig dili sila. Kadungog ba? Wala sila signal.
7: Ato tanawo na mga nagunang mga pamarintalaan, mga kaigilaan.
8: Sige daw, sige daw.
7: Diha sa Luzon area.
8: Apila ito mga tabloid niya.
7: Ha?
8: Ito mga tabloid.
7: Mga tabloid.
8: Okay, dato rito. Daghan po ito rito.
7: Ano lang? Flooded areas in Metro Manila due to Habaga trains. Ano lang?
8: Light lang.
7: Light lang kayo ba?
8: Wala gayong dagbugat ngayon sa epekto.
7: Wala gayon. DPWH. Pabida ang ilang mga ano. No overnight solution for flooding program. Rason na.
8: Muna ang gulo nila.
7: Pero itong sa Davao, halos mamalikas si Vince Dixon.
8: Sangin lang ang LGU? Unsa ba?
7: Sa mentao no eh nako ninyo diyan. Dritas pika sa ibang paboritong ginabisita. Uy, dugay lagi ni mo load. Loading.
8: At ini tong tag-iya si Benny Abante.
7: Benny Abante. Kaya sa bata iya ha?
8: Di
7: ba ito iya ha? inalerto na ni PBBM ang epekto ng habaga.
8: Kuya, huwag ang guloy.
7: Wapo no?
8: Guloy ba kayo?
7: Kaya?
8: Kada kadisyon ng sa ubos.
7: Ay, may na lang. Ganahan ko ano yung mga paborito.
8: Naman.
7: Kaya ano, substandard palpak public works projects inibistigahan ng Senado. Okay.
8: Point.
7: Pero kanyang isa, ang rin nakahalata na ko ano ba?
8: Yan naman.
7: Wala gito.
8: Wala.
7: Kita ka?
8: Mingaw.
7: Kanina ako, flood force evacuation Cavite amid habagat. Pero dili kay bugat ang mga headline.
8: Region, pag yun.
7: Wala, hindi lang i-connect ba lang sa flood control, no?
8: Wala. Nay, sabot siguro sila, sa ba?
7: Pero tanawan ninyo ang nabuta sa mga kagilaan. Ang lugar ni Tubi Chanco, huwag yun siya ibaha.
8: Kay Mayo siguro pagka-implement.
7: Gwapo pagka-implementa sa flood control project. Na ay mga pumping station na kaandam tanan niya, hagbong dito sa ilang suba.
8: Oh, di ba?
7: Wala
8: gyud baha na itabo.
7: wala. Uy, naay mga tubig ang dalan, pero di man tumatawag na itong baha.
8: Oh, normal ba na kay sa pag tulo sa ulan, di ba gina mo una?
7: Pero paglampas na ganito, hod, kinabahan na,
8: bahan na siya. Bahan na siya,
7: bahan na siya. Grabe, no? Ay, mga Jami Jess, pero wala kayo ka ng pagsulti nga pamalika si Miss Tison.
8: Naka-standard mangunang iyang pamalikas kung mahitabo das Dabaw area, diya pamugawas iyang pamalikas.
7: Ah, okay.
8: Oh, naka-pattern ba? Naka-template.
7: Ano, day.
8: Araw, walo patay. Ano lang. Wala lang yung problema. Basta...
7: Pito, nawawala sa landslide sa Bagyo man eh. Bagyo man eh. Mas naka-highlight ang maulang pasok.
8: Si Miss Tison, ingon siya nga, walang overnight nga solusyon lagi daw sa problema sa pagbaha.
7: Ana man yung tubagron, sa dabaw lagi, suko lagi ka.
8: Vince! Ayusin mo, Vince.
7: Hindi, pasalamat ang gapan na to si Vince Tison. Okay.
8: Ay, nahuman.
7: Siya ang hinungdan nga nung napadali ang atong underpass.
8: Ang flood control, ay, hindi, ang...
7: Underpass?
8: Ay, ganun, flood control.
7: Atay.
8: Underpass di ay.
7: Underpass.
8: Salamat kayo, salamat, Vince.
7: Vince Tison. Okay, salamat sa DPWH National. At least, walang malita. Hindi, magito magkamalita na kayo. Taro naman kayo gibantayan magsakto. Pahigop yan kay Father Plabis. Bugoy kayo ni siya.
8: Extra ganit eh. Congressman Kiko Barsaga.
7: Baha sa loob ng simbahan niya. React noon siya. Ipahigop yan kay Father Plabis. Nabuang. Wala eh. Perting busugan ni Father Plabis.
8: Basta ang baha sa Manila, wala lagi sila bugat nga.
7: Hindi sila masuko.
8: Wala sila lagi komentaryo.
7: Wala lang.
8: Nagbaha lang. Nabasa lang.
7: Lampas sa ulan. Wala lang. Pero wala lagi ano eh. Bahad.
8: Wala investigasyon. Hindi na mo isigot. Siguro masignay. Nanay ko, ka ng kuman nga na naog ba?
7: Hindi siguro na siya kuman. Template.
8: A template. Ah, okay.
7: Pagdirigan.
8: Nanay, ipanahog na template. Mone siya ang atong design sa balita ha. Basta sa diri sa Manila, more ni taman ang balita taman. Tapos pag-abot sa Mindanao, diri, bahalag dutan yung pag-ayo. Ana siguro.
7: Ang Mindanao ha, wala kayo bahaog ka ng lampas tao. Manila, grabe. Mga balay dito, ang gwapo kayo baga sabagay, mga dato po nang ego o baha po, mga subdivision ng high-end. Pero wala, oy, lubog ang sakyanan. Kung alam mo'y plano mamalit ang sakyanan, ayaw palit ka na sa mga nabahaan.
8: Palit ko lang mga itong kuhan eh, katong e-car.
7: E-car. Wala eh, pag mabahaan to, wala guba, diretso yung baterya.
8: Asa nili lang katong
7: mahal ba
8: brand new. Brand new na lang. Brand
7: mahal ba yung lit yung battery? Taksan pag yun sa China, dako-dako, 6% ata ilang idunga ang kapatong. Anang gani ko, wala, ginakong pangandoy ng solar, ani ba? Digit siguro ni Maday yun. Okay, laliman ka, masaka na po ng supply sa battery sa solar, unsam ka. Bullseye! Ay, nako. But anyway...
8: Basta, sigurado ta nga, kung mubuhas Manila, walay bugat ng iskutanan.
7: Ana lang.
8: Sa Dabaw, pamalikas.
7: Pamalikas. Ana lang ha. Sige. Sugutan para ito, di. Huwag na niyo, kari. Ayaw ni tanggalan niyo.
8: Pwede.
7: Kay gasaka ang presyo sa krudo gasolina, ang excise tax kung gigiyapong gitanggal.
8: Di mo, munaog lagi daw karong adlaw, lagi i-expect nila. Pero wala mo balita kaning naog, sabi. Munaog lagi daw tag 5, 4 pesos ang
7: ugma,
8: presyo.
7: Ugma, mawag nag-schedule, di ba?
8: Posible gani, ugma. Kay next week, mangyod ang gisulti.
7: So, kung munaog, wala na po. Magbaba yan, huwag muna yung excise tax.
5: Atay.
8: Ang ano ba, murag solusyon mangga dapat ba no? Kung unsa gyud pinakikinahanglan sa tao?
7: Grabe. Iba talaga ang
8: adin mo ta magisgot ang solusyon doy kay wala mong gyapon ni sigot ang solusyon. Pasaw ra mong gyapon na sila ha.
7: Mao ba?
8: Layo ra kay mo mangingon tag solusyon
7: diha. Kadiyo gindot po ni para ugma. National Electrification Awareness Month pa ta karon. So unsa na
8: ba? Man si Shirley.
7: Unsa na ba sitwasyon sa mga electric cooperative nato?
8: Na
7: convert na ba tanan into private?
8: Na convert nag kumpanya nga dagko. Nagipanagian sa mga dagko nga negosyante.
7: Ah, mga dagkong negosyante.
8: Kung dili mabani pangilinan, kung dili ma... Sala, rason.
7: Rason. Napaisa. Kato sa Dabaw, idahaman ng Dabaw Light. Kasi tagi, Aboitis.
8: Aboitis.
7: Oh. Oh. Ano sila? Karon, interesado na po si Ramon Ang.
8: Na.
7: Pero mas kuyo kay Ramon Ang. Kabala konsa.
8: Ansaday.
7: Ang iya sa gobyerno yung gusto ko on. Naana siya ang solicited proposal.
8: Kulba.
7: Sa katong ato ang hydro?
8: Na.
7: Police Mindanao?
8: Na.
7: Naana yung solicited proposal, oy.
8: So, boba ng solusyon yung ginasulti sa atong gobyerno?
7: Ipamaligya ang iya sa gobyerno.
8: Agay, tapos tadi apart.
7: Wala solusyon.
8: Disgrasya tadi apart.
7: Nalulay siya sa amahan. Yung amahan itong una, ang gobyerno ang nanag-iya sa mga Philippine Airlines.
8: Mga korporasyon.
7: Mga dagko nga. Diba?
8: Run, mga GOCC.
7: Oh, run by government.
8: Government-owned.
7: And control
8: companies.
7: Kunyo, oh. Kayo. Ang
8: pero amahan. Pag-abot ni
7: Cory, ipamaligya.
8: Oo. Oh. Appeal kay FBR.
7: Siguro, natingala na gani ko aning bumbong ba. Kalaban man kayo ng Marcos o Aquino.
8: Mm. Karon
7: diba, kadundong katong si Pinoy ang presidente.
8: Oh.
7: Katong si Marrojas, gingna niya mga Romualdez na you are a Romualdez and the president is Aquino.
8: Kalimot ka?
7: Kalimot ka. Ito, nag-ana-ana yung igagaw diya sa Maylite.
8: Katapong kwan, pag land ni Imelda nga di siya ganahan mulan kay ang area, puno magkanang, sana kanang matumakatunok kung nga yelo ang bulak. Imelda Grass. Oo mo nang di siya ganahan kay yellow daw niya. Kulor ba ni Kuri? Walang higyan lang itong Imelda Grass.
7: Karun, makita ni mo ba? Nakakita ka itong picture ni First Lady o ni Chris Aquino?
8: Maulagi.
7: Kuyo, kayo!
8: Friends sila, friends.
7: Friends na sila. Bagay, aranay taman siya, di man siya Marcos.
8: Ano?
7: Kira.
8: Pero wala ba yung delikadisa na nga imong bana?
7: Uso pa ba yung delikadisa sa national government?
8: Dili kade.
7: Wala na yung delikadisa kayo na rin napita.
8: Delikado? Wala siya delikado?
7: Wala
8: na! Pwede na yung magsagol ang tubig at langis?
7: Dili man noon.
8: Dili, di ba?
7: Pero sige rin mo ko kayon.
8: Pwede ra.
7: Sagol siya yun. Pero human mo
8: utay. Depende's purpose.
7: Diba, og sagol, lakay ka ng mixer, tubig, og langis. Mm. Mako kayo ni mong mix man siya.
8: Mix siya.
7: Pero actually, wala gin siya ka-mix. Nigagmay na itong mga
8: molecules.
7: Oil.
8: Composition niya.
7: Nigagmay rin. Kumani mo, anak mo, mutapok na.
8: Separate niya po sila. Ay, bantayan na ito, katropa. Kaya istorya ha ba? Marag dool na sa musiparate ka ha?
7: Kanaman ko na sila yung misyon.
8: Ana.
7: So, nagsagol sila. Karoon, kinasagol sila misyon.
8: Oh.
7: Ang ilang misyon is tangtangon ng mga Duterte sa national government. Pag mauman nagtangtang ng Duterte, tanawa mo, lutaw naman tika. Sila na naghahapon na mag-away-away.
8: Na. Tinood lang, ang tubig, di ginakadugay sa init ba?
7: Duwara na eh. It's either mag-successful sila, nga... Panahon nung hindi na mga Duterte sa national government o di sila mag-successful, sinasila rin po nung away or isa sa inahabok, kampi na po sa mga Duterte.
8: Oh.
7: Ana-arana, kabalosos ngay, basa na kayong dagans politika.
8: Bullseye! Kini, despite sa itong sitwasyon karon nga grabe ang itong krisis, ang pagsaka sa mga presyo sa nagunang palaliton, ang ato mga problema sa... ato mga ospital.
7: Problema pa sa atong teritoryo.
8: Oh,
7: like, ano ka na itong problema?
8: Problema pa ta.
7: Kinakatawan ta sa gawas na sudoy.
8: Dari sa sulod sa atong rehiyon mismo, ang atong mga ma-FIX, mapanatuwa.
7: Dinan.
8: Ay, sari-saring problema agad.
7: Grabe, no?
8: Pero makasmile gyapon ko eh. Kay, mana man tanga na may ginuogod. Nga, at the end of day, di man kita musga siya man.
7: Speaking of Dinan, in fairness siguro sa iyo, tawagan ako ito balik kung magpa-interview siya ugma.
8: Sige daw. Sige, para mas...
7: Siya ano bang, murag natudlo nga hinungdang nga siya kung yung nagpugong sa budget na rin niya itong mga kongresista.
8: Kung mutubag siya, unya, ato silang iwan-unwan ni Kongresuan Banias, kung tinood ba ginang ginasulti ni Kongresuan Banias.
7: Hindi sila magsilubag. Ay, hindi sila mag...
8: Dili, one-on-one sa kuan lang, punpatch.
7: Hindi sila magsilingkitay ka.
8: Mas maayo.
7: Labaw yun si Congresswoman.
8: Emotional.
7: Si Congresswoman ba yan? Kabalo ka, lambing kayo na.
8: Oo.
7: Lambing.
8: Pero maglagot.
7: Pero maglagot ka na yun. Tarawa, di mo na kapugong. Lagi.
8: Pero mas nindot na kayo para mabalaan na ito si tinood.
7: Ah.
8: Kasi si Dinan, presume, innocent pagyapon siya sa mga ligasyon sa iya. Ha, kayo, wala pa siya kasulti. Wala pa i-side niya. Pero ato, ingon ni Congresswoman niya, wala lagi daw sa gibahinan sa iyahang AX, ugma, ipon niya, ang nagakontrol daw si Dinan Monay o Congressman Dinan. Tubag dris mo kay para malimpyo na yung ngalan.
7: Bantog rahi ay kay dito sila hang dapita. Yahay lagi basta mag guest ka.
5: Bullseye.
8: Oh, di pa nato apo to iskuti ang
7: ako ugangan Dabaw.
8: Dabaw.
7: Sa kadi nga sa Tagum. Nga probinsya ang ano, ang Tagum. Del Sur, del Norte.
8: Del Norte. Norte.
7: Si ano si Oy, ang ilang congressman. Awa. Ako ugangan ang ospital sa pribado. Kabalo ka pila nakuha niya sa
8: Pila. Sa
7: Lopez.
8: Mm.
7: 40 mil.
8: Ba. Kulbaa.
7: Gitigit-tigit pa, una-una, gispin niya, na gispin na po niya, gispin.
8: Mayaman!
7: Kayo, kaya nag-guess man to.
8: Oo. Pero kung
7: nag-no. Salamat ang mga pasyente nito, pero kung nag-no to, wala ko
8: eh. Ano lang?
7: Ano advice ako, kablo ka kinsa?
8: Kinsa?
7: Ang tao ni Kungsulun eh. Itry mo to dito, kay nag-guess pa ito, nag-abstain mga contender rin. Kablo na, may problema rin.
8: Anak lang.
7: Bistohan na ni pero wala kong ipangalan ha.
8: Wala.
7: Ay, good morning ha. Good morning kang Alan Bilacura. Ay, bunta. Good morning.
8: So, tarantaran nga mga katrupa na to dia sa Sarangani Province.
7: Ay, bunta dia kayo yung tarang. Kamusta naman yung area? Ay, nabi parang glang nga. Sa bagay, wala pa mga nagpasabong sa mayor.
8: Ay, ang sabong ha. Controversial kito di aging simana. Wala maghuman to ba? Na mukaso daw, mupailog kaso ang kininga grupo sa mga sabongero na ang giabugaran ni City Councilor Jing Gakal. Muramang kung nagsagol ang political o dito sa pagkaabugado niya, wala lang tumasabti nila pag-ayo ba kay mag-interview nito si Gakal. Ingon si Gakal, wala ko mag-representa isip konsilor. Kundi isip abogado, aning akong kliyente.
7: Oo, abogado ang iyang giingon.
8: Kanya kay si...
7: Pero hindi ba na dawaton sa mga taga-Pulumulok?
8: Gani, si Mayor Palencia, giingon siya nga.
7: Maghilabot, sige, paghilabot, ano mga taga-Pulumulok? Sige, kapanghilabot, di ba gani, yung malimpiyo, ano yung kaugaling ng tungkaran?
8: No! Pero gwapo ni, sunod si Manan na po.
7: Ako, maligaw lang ko, sahay ba? Kasi basa sa comment. Grabe, sukuha sa mga Ilunggos, Pulumulok.
8: Dagag kayo. And sige lang, basig makuhaan na mo og side na pod, katunag yung mismo unsay tubag sa mayor o unsay tubag sa katawhan sa ipasakang kaso diha sa ilaha.
7: Sige.
8: Ya, kana mo nindot.
7: Sige, pero wala man tayo oras. Wala kita tayo.
8: Oo, babay sa taro. For the meantime, mga katruma, salamat kayo sa inyong kapag-uban sa programa. Sa programang Bullseye, kining bahina. Atun ganito sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule o Santon Gold Coffee Mix. Ang alang sa Bukperso sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katrobang Chris Legaspi. Manamilit ka niyong tanan. Salamat. God bless. Takpayan. Mabuhay ka.
7: Bullseye! Salamat sa iyo pagpaminaw. Kasi sa katropang Roel Dumantay. Ngayon kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi sa katropang Roel, takes care of you. Love you guys. Bye-bye. Mwah!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Bungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri o pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa!
9: Bullseye!
6: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon.
9: Bullseye!
6: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
10: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
12: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: XFM.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
12: Ang kaning ako mga mata, sir, naigo ni Ogsilhid ka itong nagulat ni Gagmay Pamisa akong manghod. Wala akong magdahong nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko o no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata, dili na akong makakita. Mooto, nangita akong pamaagi o akong gisulayan ang Vision Next Plus Capsule o wala na ako damhang mao'y makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Next Plus
5: Capsule. Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
13: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
15: Trabaho na ako.

0: Suway ninyo inom o premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver na makaubal ako, perminti alerto. Pag premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
4: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
5: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka oy. Awas res. Naog na as imong kamot.
0: Goreng. Matud man gud sa doktor. Bawal kuno nako moalsa og bug-at.

0: gid mi, lala gid mi mga katropa, mayong morning sa tanan na wala sa sige, plaster na, og mayong morning sa tanan mga suki, tigpa dupahin yung ato ang tulaman ng kuwa ko ikaw, oh. Siyempre, kawa pala ko karong blawa, o kako inyong ubos kay kalas kayo ng master nito nini, og si...
1: Yes, ako si Maring Inday Erika. Mga Maring, kamusta nga to ang adlaw karon nga Lunes? Unta nga naman sa mayong nga pagkabutang, mga Maring. Kamusta sa mayong nga pagkabutang, ha? Buraga balising sa mudaan, mga Maring.
0: Kana.

0: kay, syempre, namin din sa bayo nga pagabutan. Wala may kikabalakan, kundi liya pasmus kusog lang, mga maring.
1: Yes. Ang importante niya, mga maring, na muratang nagsuto, muratang nag-PE. Muratang instructor sa PE, kanang Arnis.
0: Muratang Zumba instructor. Kung na ay Zumba instructor, nasa membro sa Momolan.
1: Momolan, aba. Uy!
0: Ala. Membro sa Momolan. Kung sa Momolan ni sa Kensa ni sa, di po rin si Nancy.
1: Nawala na ang lan. Nawala na ang lan.
0: Kung saan siya?
1: Momo na lang. Momo.
0: Kami
1: ni
0: siya ka
1: na. Momo na lang.
0: First cousin ni Chitsir Granny.
2: Ano na si Nancy Binay, Ana?
0: Oh, pwede ilan si mo kong kayo, ladies and gentlemen. Yes. Diyan, Darian. Kana, okay na kana.
2: Ayos, sir, nag-i-apila itong kuan.
0: Uy, mura kag...
2: May kumukton, uy.
1: Okay.
0: Mura kag kuan si...
2: Mabukan ko, nagpapagurang ko ng pakulot, ay.
1: Hoy, ay, trivia sa mga... hilom sa mga kay. At trivia mga katropa sa itong mga followers. Kani si Maring Daria, kuan gini siya, kana nagaligo gini siya dagat, taga kuan gini siya, kana nga nagaligo siya yung protection. Nasimpiat lang gini siya, imbis, ganing sunblock ang ibutang, tire block mo na siya.
2: Ayaw naman. Ano naman si Lord Irisan to
1: Master? Pangalan Master? Wala, uwe. Mura man
2: tayong sa kato. Malaway,
1: nagigag naong diha. Tapos sa Gusmas. Si Driver. Ah, si Iguan. Igan, si Igan. Si Igan.
2: Ang iyang... Parang yung sumada.
1: Yes. Si Ghostbuster.
2: Ay, salamat kayo.
1: Kasi Slimer, o.
0: Kasi na siya si...
1: Si Slimer.
0: Slimer pasok.
1: Ay, dayo ni, pukanta ka o saman? Busayo lang ato PE instructor.
0: Oh, wala pa'y dayo maring kay Lunes Pakaran. But anyway, mga igal, alas just 21 na ng atong oras. Mga maring, welcome din sa ito ang pinakadidli nga programa. Kini ang...
1: Kung ako, ikaw!
0: Live gikan din sa studio, sa Studio X. Mabati takaro mga maring, diya sa inyo ha, sa inyong nagdaiya nga mga radyo sa XFM, Mati City, Davao Oriental.

0: syempre sa XFM Pagarian.
1: Nah! Alam kasi ako totoong amigo niya itong katropa ang kawalalan si Sanyo Nguyenas. Ang ato ang mga constituents yung alamin ako karoon sa Pagarian na nga karoon mga oras sa nagtakang ha.
0: Labi pa sa mga taga-Iligan. Lain lagi kamaring ay lain lagi ka.
1: Oi Stanley, comment bisa mo ang live.
0: Lain lagi ni si Stanley, kiligid mo comment ay.
1: Si Stanley doin niya za.
2: Kambyo ko yung ano. Tag mic master.
0: Kambyo lagi mag mic ay, nakambyo mo.
2: Lihupin kayo ay.
1: Maliso magunin siya niya. Maglipindi magunin siya magigamit nga sabon.
0: Dali.
2: Dire di pwede blowin.
0: Wala na ba din nakalimtan nga mga XFM ay?
1: Wala na, dabaw di mamino na to. Dire. Dire na ta.
0: Ano di?
2: Ilapon to.
1: Ilapon na, wala matay ka country.
0: Wala sad na.
1: Ano ba din yung mag-istorya tayong importante ba? Di ba na mga importante sila sa dirita?
0: Yes, live aron sa Facebook. Paki-search lang pag-follow. Ang ato.
2: Kitchers.
0: Ano nga ba? Nalagi ka maring.
2: Wala naman din. Yung patroli. Waka na mina. Wala. Nalipat siya.
1: Nalipat ko lang. Tanaw magugusa ito ang kuan.
0: Before anything else, ako dahil.
2: Pakichurch.
0: Maring, ako rin pasalamatan ako ang gown today. Nga grabe siya kayo. Nindot kayo akong gown. Ipatahe pa na sa Ken Barbershop.
1: Courtesy.
0: Ken Barbershop.
2: Ken Barbershop.
1: Ganon ba?
2: Bi akong pasalamatan po ako ang hairstylist.
1: Yes.
2: Okay, supportive kayo ako inahan ay.
0: Ayan, siguro pasalamat.
2: Kaya ang iyahang mga sakop dito sa mga kanang senior. Mm. Anas yung nga. Saan na yung nakbel? Bayot na ba? Bayot yun na.
1: Bayot. Kung ano sa matigulang, dito na mabayot.
2: Akong ginan nga, sure good sila.
0: Oh, doon na gani mga oban nga 50 kapit ayaw pa makadesidar.
1: Apo tayo si Icho Lima kung mo decide na ba si Icho Lima.
0: Salamat sa panood to Icho Lima ha.
1: Sa Galpo ba? Salamat si Gritan niya si Guhan na Galpo ang leader sa gang. Aba.
2: Nabuhi na po si Alvin Gook.
0: Nabuhi na saan?
2: Wala, nabuhi si Alvin.
1: Nabuhi, reincarnation na ba ito?
0: Ay pa si Alvin, nabuhi si... Kuan, si... Ito si Joaquin. Magiging siya na...
1: Ay, ganina sa'yo kayang tanong si Wilma Joaquin sa mga...
2: Si Mitch.
1: Ako lang ganang... Ako ganang bigtian si Mitch Maduga.
0: Uy, tagay siguro...
2: Mitch, ayaw kikupian si Mitch.
0: Tagay siguro si Mitch.
2: Mudomong biyaling trap po.
0: Sige, Julie, siguro na si Mitch siguro kay...
2: Mitch, basta pag itsahan niya trapo si Master, dumugon, oy!
0: Dumug magini sa Glocky? Kaya ba ang trapo, mga maring? Si ay, nako.
2: Si Commander Gabi, ganito, nabaktas-baktas niya, ganito, nagkaroon si Gabi.
1: Si...
2: Madumug ka, Gabi.
0: Asa ato? Naman niya
2: diyan? Ganda, oy!
1: Kato magbahis-bahis niya ba?
2: Magbahis-bahis niya, Gabi.
0: Gabi?
2: Gabi ba?
1: Pag kumanya ang bahis-bahis, hundan siya mayroong buang.
0: Ay, nako. Sige na mga maring ha, comment na sa to ang Facebook Live. Huwag inyong mga request na kay ato ng birahan tao ang katropa, okay.
1: Yes, siyempre na ni ato mga nindot ng mga golden voices.
0: Bukalista.
2: Bukalista?
1: Bukalista sa sip-sip man. Aba, yes. Mga sip-sip good me. Sama na ninyo, be. Kami mga sip-sip, din ganyan yung mabildi.
0: Sip-sip good time.
2: Siyempre.
0: Kaya kung doon na sila yung mga okasyones niya, pwede na ibitahan ang sip-sip man.
3: XFM 95.9 XFM Vision X Plus User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Evlue Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evlue Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evlue Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evlue Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang, gudo. Tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
2: Ay, atay.
3: Ah,

0: Plus Coffee Mix. Sihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Es que hay un problema. Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo, alang sa mata, makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, kinisig ko. Hindi ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kahit malang nausap ang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, aron ganado ka. Sila.
6: Turbo?

0: Ortiga Nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health and

0: gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Dante Road, Magugpoes, Tagum City. Yes to Health. Say Yes to Health. Yes to Life. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Alright, balik ta mga katropa.
2: Maring, wala nyo napansin nga nabalbasan ko, Marjeng.
3: Dili man kun mapansin, Marjeng, kaya murag ito mang yapon, Marjeng.
1: Okay, matod pa din sa itong isa ka solid followers.
2: Who's that?
1: Si Wilma Joaquin. Ano siya? Yay, saan ako naman, Marjeng Erika, no? Magpabigti, gini.
2: Magpatudo, gini siya, Marjeng.
3: Atong paaboton si Kuan na na, si Mitsyo Rong.
2: Magpatudo sa siya, Marjeng. Bueno, mga maribalik, alas 10:35 ng atong oras sa buntag na matiyapon ka sa pinakarili ng programa sa Mindanao. Kini ang...
1: Kung ako ikaw, siyempre, dinilang, no?
3: Sa XFM Mindanao.
1: Yeah.
2: Kung ako yung stasyon nga, XFM Mindanao ba?
1: XFM Philippines.
2: XFM...
3: Mindanao.
1: Mindanao. Ay mo pagbuot kayo.
3: Ako ko ni.
1: O, yahasad na. Yahasad na. Okay. Ay
2: mo sab na. Mga maring, kini ato ang kaduang pagbalik at hindi ka nato sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isi.
1: Magsanon Vitamin C!
2: Asa mapalit ang Santon Vitamin C?
3: Dili ka sa mga tanggal, ane maring.
2: Hoy, ang ping sa maring, hoy, kaya maulawan to.
1: Siyempre, ane mo na mga oyotas, riyat betang, no?
2: Asa mapalit ato ang mga produkto nga gigama sa Yes to Health?
1: Siyempre, dito rin mapalit sa mga butika o parmasya sa mga lugar. Alam dito sa Layokay?
3: Nakakano.
1: Mabangkan mong sikad.
2: Aba si, si Uncle Tuti nga, sige naman ato sa layo. Wala. Nakakano o giro na rin.
3: Wala may sikad. Oh. May sikad diri.
1: May sikad diri. Basing mga, walang kaong, maligsagaga e-bike.
2: Uy, tapa naman.
1: Sorry.
2: Biki, magod na.
1: Ah, Biki.
2: Uy, Biki.
1: Ano siya? ABKDAFG.
2: Ana. Ana siya.
3: Ana pa si Aljo na mong katkat. Good morning, XFM Tago.
1: Aba, morning, yung ingon.
3: Akao pa ni Lita Balderosa.
2: Hi, John.
3: Good morning, XFM Tago. Gikan sa Canada.
2: Oy, Canada.
1: Aba, pamatudin na kung nawagin mo sa Canada.
2: Mga Canadian din na sila, Marie.
3: Tagay si Master. Tagay si Master Chocolate.
1: Petit milk.
3: Petit milk.
2: Kisapay na adi rin ang...
3: Mga katropa, may buntag watching from Digos, Salvatro.
1: Aba!
3: Request kata, paliyog master.
1: Salvatro, asig.
2: Salvatro.
1: Kata sa nato itong una mo, entrada sa tabi, kaya para mong warm up sa tabi. Bebe, kato ako nga.
2: Bibigyan na to.
1: Bebe, kato request ka na nabi.
3: Ato po na ikuan si ikuan. Good morning mga katropa from Beauties. From Aglayan City, Malaybalay, Bukidnon.
1: Aba.
3: Kino iyong iyaan si Ate Josephine at Tinambona.
2: Mm-hmm. Hello, T.
3: Hello, T.
2: Hello, Tia. Mga maring, ato ang linya, abli gihapon, 09663069569. Alam sa mga gusto diha nga mag-duet sa mga bokalista.
3: Pakanta, maring Erika, bakit ba ganyan?
2: Bakit ba ganyan? Ang puso okay. Lang,
3: ay...
1: Saan yung laki niya?
3: Nalagi, putol, putol man.
2: Kisa man nalaki yan.
1: Hindi mo na mauna ka lang. At inipirig-pirig, matong.
2: Maraming paglabas si GM.
1: Ay, kisa, ibalik mi, ibalik mi.
3: Ayaw na kapilan.
1: Ayaw na kapilan. Nakatong lain, ulay, lain, alagam.
3: Lord, makinaw na tawa na.
1: Kapit, parang man nagsikip. Parang man nagsikip. Ano yung si Kelvin, pataling-hog?
3: Kaya yung nangigam si Lotte.
1: Oo. Parang si Lotte nga naasa loyo sa kuan. Ganing, ganing amakan.
2: Nagluhod.
1: Nagluhod.
3: Nagsulda, nagluhod.
1: Alright.

0: 安插。
1: Maring.
0: Asato.
1: Yang ayog sabaw. Ano yan? Bukong ang naghan. Kamayrang sabaw.
0: Uy, pero maro.
1: Oh, maro.

0: Grabe, makakanta na yung gusto mo kang dukot.
1: Oy. Tapos nalang history na yun. Hindi kayo naman madungog yung history ah.
0: Namang ko ito sa Pilidro. Huwag kalimot
1: yun. Ano yung Pilidro niya?
0: Kalimot siya pa rin.
2: Lalo yung dukot, lalito.
1: Sa manisi, bueno.
0: Namino, magkawala siya nga, apili pong dilidukot niya, may.
2: Kung gani, inagkawag sa ba, magbut-but, maghukat atong dako kay hukong marik.
0: Saka ba siya, bukog ba, kanang dako ba?
1: Si Bueno, tingin sa Tamin. Sabi niya, Tamin, sabi niya siya, sa babungol-bungol dahil sa sabaw. Karuhan na yung mga style niya, ha?
2: Pa'y naanin niya. Tawag mo, Bit, tawag.
0: Sa nakabalon, no, ang ipangayo niya kay bukog dili sabaw. Mas dagan pa man ang bukog sa sabaw.
2: Gani na, maring gadako ang sa bukog maring. Uy, gibili pag itong bukog gaduhan kay mga unod. Disulbad na ang pamahaw.
1: Oo, sulbad na.
0: Kasi kung itong nating takot siya, imo mo ko ipapasok.
1: Guli din sa siguro ni.
0: Guli tanong mo ko.
1: Kuya sa milano niya. Kadanghanap ako ng paso din eh.
2: Oy, shout out daw kang Harold Salang. Salamat kay Harold.
0: Ito mayaon siguro itong ting atong mga sabiro na nga gwapa
1: nito. Uy, mga taga ilalito. O gya, sabi na po na ito na niya ilalita.
0: Lita.
2: Lalita. Asa pa?
0: Merapuente.
1: Merapuente. So, si...
0: Ang itong mga girl kilay. Ano si girl kilay
1: nito? Si Angry Birds.
2: Si Angry Bird ito siya.
1: Last kay kilay abot. Asa kag nagkilay abot rin sa loob. Murang mga olibil sa dalungan.
2: Problema ba ito siya, Marik? Ang iyang banner, hindi naman na umugahi.
1: Okay, o.
0: Nakaan ko talagang kape di ay Marik.
1: Diyan sa ilanilit, okay, di ay lalita. Ang, muna dagang mga onsa di ay, ano man, asa ka kita, asa ka kita o babae nga na ibiguti sa agtang.
2: So, gipultahan na eh, Nadia?
1: Oo, tourist pa. Tourist. Tourist is serisyo na, Nadia.
2: Ano ba? So, bato na dahil na rin gaadahan na nga on
1: dyan. Ato na ito, dapat magpapulta naman man hindi rin kayo. Karawag tag na. Tao, asa mo kakitag babae nga na yung cute,
2: bigot isa. Magtukod siya tag karindiriya, Marina. Kita tulo ang mag-selbidura.
1: Pwede, pwede.
2: Ikaw siguro mukhaon.
0: Yan, kumala naka-crop top lang.
1: Correct. Ako, kakunta po na, karawag yung atngal.
0: Hars ka ka, Marina.
2: Wala, ay nanggit ka.
0: Hars ka, ayos siya.
2: Makitaan itong imong kuhaan, itong mga dapi-dapi sa imong atngal.
1: Bahala na basta kayo sila maglaway.
2: Ang tahi.
1: Ang tahi na ko, kaya ako mag-ibutangan o kanangan duct tape.
0: Ayun ba?
2: Nagre kay tahi, ha?
1: Ay, kasi wala mo kayo, liman maklaro ang tingog ni Master kay Marites man ng duha. Ah, tuduhan na yung kala, tuduhan na yung kala. Wala mo
0: request ko,
1: Bas. Call me by Dennis Diang. Okay, si Kwan na iba.
2: Call me.
0: Dahil na ganyan.
2: Dahil yan ay bahala.
0: Dahil na ganyan. Master man yan. Tomas. Yan ang favorito.
2: Si BJ's man eh.
1: Ha?
2: BJ's.
1: Asa man na siya?
2: Pero o.
1: Abi, ito lang. Gantang kay Bubao. Pag-istoryan nila mo niya. Ha?
0: Dahil na ganyan yung boss kayo. Dili na yung boss. Bass man.
2: Asa man.
0: Mga bass. Request ko.
2: Mga bass.

0: sa mga kataho, hindi ko ka
1: wala na rin. Akala
2: niya kandilis di yan.
1: Imo ana.
2: Katulad lang, hindi ko kabaluan na mukhang
0: ta. Kandilis laso.
1: Kandilis laso lang. Kandilis laso.
2: Ah, pwede ito kandilis laso.
1: Katana, machichoy mga sauna.
2: Karancho.
1: Di ba, karancho yung mga sauna. Mama na yung mga kwan si Masina. Kaya kanan pa si Kuala na.
2: Hindi ko kabaluan.
0: Muna yung kanan ni Wilma Joaquin.
1: Oo,
0: kisa ba yung in-check diri aga-comment? Uy!
1: Request ko, mga boss call me.
2: Sa pangalan?
1: Kasi nga na nga.
0: Mga boss.
1: Hapon-hapon
2: eh. Mga boss, mga naingon niya.
0: Mga boss daw, mga metro, mga kuan.
2: Mga bachelor.
0: Mga yellow bus.
2: Mga FC1.
1: Kana. Kana. Alilis and gentlemen, Maring Daria.
0: Palakpak naman dyan, mga binayda.
1: Wala sa kay participation sa kanta, oy.
2: Ay, di po kabaluan na, oy.
1: Ay, sa still. Sige na.
2: Ewa kabaluan na.
1: Kanta ha, kay requested song na. Sige na.
0: Go. Ladies and gentlemen. Para sa mga taga-Bisayan, mga balhabal drivers sa Bisayan.
1: Kana.
0: Ano yung kanta yung gihulat?
3: Ready yan, sopos sa
1: pinit. Dilagi may mag-istorya,
2: Ako kamalo pa sa pag-istorya mo.
1: Ano
2: yung magutong sabaw?
0: Letter in her eyes,
2: di kanta pa ka?
0: All I wonder.
2: Ay, pwede mo nilintunan yung may pag-istorya kay Lain pa.
1: Okay na magdita mag-istorya.
2: Lain mag-donasyon.
0: She didn't want a confrontation.
1: Bono! May bono di
0: to hear them apart.
1: May bono di ha.
0: She wasn't sure.
2: Masalilo kami sa orang sa masalmon.
0: Racing through her heart.
2: Nagigan pa rin sa Baganga.
0: I look into her eyes. Something.
1: Why sumba kayo di ha?
0: That's right. Uy, tama na, uy.
1: Dalihan nyo lang kayo. Panglarot para mami yung abaka.
0: Oh, kanyang kanta ha. Ito di ka na ito.
1: Yes.
0: Ching Chong Chong.
1: So,
0: di ba mabasa iya?
1: Hindi naman ka. But, isa na yung mga pangalanan yun. Request. Ibutang mo na yung pangalan niya. Put!
0: Gani, ano nga mga...
1: Ma-recognize?
0: Mahalok mo na sila, Maring. Kaya imamon doon tirahon nila mga pangalan, Maring.
1: Wala, Maring. Okay, si... Tirahon rin.
0: But anyway, katong wa, dili maayong nga pagkakanta. Hatunto ka na to sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Gana?
0: Ang Santon Plus Coffee Mix, pakusgo ng imong cognitive function. Aro nga mas mo ligdong imong alimpatakan o mga pangunahuna. Makahinomdom ka sa mga amay dumduman.
1: Yes, o kinapag yun siya ay... Papagwapa.
2: Yes.
0: Kung saan siya?
1: Parangkolya Jen. Ang glotachoni.
2: Papaputi.
0: Ang Santan Plus Coffee Mix doon isang cup nga mangustin ang malunggay ngun man.
1: Hayatik. Siyempre, lansonis. Soybean.
0: Ang kamay, ana. Siyempre, sagulan sa ating mga manig. Samtang kainom ka o kape, dapat inuman sa ating matagabi ang Santon Gold Herbal Tea.
1: Yeah.
0: Arig nga mas malami yung pagkatulog ba normal ang imuhang mga pressure sa dugo,
1: yes.
0: Dapat may inom ka o Santon Gold Herbal Tea.
1: Correct.
0: Ang Santon Gold Herbal Tea o sa katsa. Napalit na sa mga parmasya butika nga dolinis mo sa iyong mga lugar. Ay naman ato sa layo kay kutasan mo.
1: Yes. Hoy. Kaya lang ako. I grab this opportunity to greet my co-workers, DJ, Strass Reporter, Misty Koy. Kaya man ako sa Max FM Jensen, no?
0: Hello!
1: Guwapa kayo ni Herbs, kayo ni Hello. Hello, Misty Baby.
0: Hello,
2: Miss. Kaya ako nilang taga-Max na.
0: Ato siguro.
2: Kaya naman taga-X.
0: Ato siguro kumusta ko niya ang pamitay siguro.
1: Ay, okay, jokes ni pamitay. Ani niya, Jay. Pamulisa, Biani.
0: Pamatod,
1: Misty, Jay, pamatod. Para di ko mauwawan rin, Jay.
2: Pamatod, eh. O violet ba na, o pink?
0: Comment sa comment section.
1: Ay, bito, ay, ako na amiga.
2: Kanyang kandiyan, burlado na ako kantahon.
1: Bito, sama na.
2: Butang hindi ang sad batro.
1: Aba, mukhang tagay dyan siya. Albrihan ang red horse niya, be.
2: Pwede na mong kusama-saba.
0: Ay, wala na may red horse. Paano mo?
1: Kadala lang, be. Kadala lang.
0: Kini kantaha to ni kanato sa usan ni pahinungod nga kanta ni.
2: Ah, to pahinungod gam Jan Burlado.
0: Mura ang katong kanang Hollywood nga salida.
2: Ah, sa pala?
0: Si Lucy.
2: Ayun dai mo.
0: Ate mamo si Lord ka balo may English ba?
1: Mamo si si kisa na
0: si Lucy.
2: Happy ta pala si Lord bumbong ato. Ayun ba? Pwede na lisa sa history.
1: Ah, sige na.
0: Kasi masulti yung hapit sa mga papusilan ni Lucy. Ito na bang katanoan siya?
1: Ah, sa malabong.
0: Kasi masulti yung mga hapit sa mga bigyan ni...
2: Metallica.
0: Ni Kuan, ni Lucy.
1: Gani. Okay na kayo na, Bong, oy.
0: Hindi kita ka rin yung...
2: Ay, si Sansin na ito si Kuan. Katong inin si Sansin.
1: Sansin Burgadis.
2: Burgadis,
1: Sansin. From Bayugan City.
2: Sansin. Kalayo man din.
0: Is that you, Sansin?
2: Sansin, there na.
1: Go, Sansin! Go, Sansin! Go, Sansin!
2: Si Kuan ay bahala ni mo na si Isemre. Yes! Go, pagsama na mo!
1: Ano yan, nakagabas-gabas na mga katropa? Okay, di gawas na yun ang pagkakuan. Kakaborda ko lang yung kong kauman dire up.
0: Ladies and gentlemen, brailler.
1: Gikaling na ni, gikaling.
0: Kaya din naman itlog.
1: Alright, come on now. Ano yan ang mga ingala?
0: Tali doon yan.
1: This song is brought to you by Turbo.
2: Ayaw naman.
1: Ah, kuya ako. Maraming si, ano? Para juga katong silaw. Puro si Prisipio na.
0: Asama ni?
1: Ni Saint Pagandi, asama niya.
0: Eucalyptok.
1: Shrek.
4: Hey, I'm your love, and no one gets you down.
0: Sorry, silingan ha, karoon na ni.
4: Hey!

0: Asa?
1: Yun na nga, sad bato!
0: Be ako, be. Inano yung mga rock and roll. Be ako, inano ha? Inano, be. Be, sige, sige. Be. Ano, okay, come on.
1: Hit lang siguro, master.

0: Kailangan na, kitrin naman ang mga sila.
1: Sakit ako sa mga...
2: Gusto ko na mag-rock and roll ka. Karang-erol ato.
0: Sabi,

0: request atong ala kendro na yang gusto.
1: Ala kendro al bakal.
2: Sorry po sa nag request.
0: Awala. Mga maring ko amis nala atong maringa kay ang nag request si Burlado.
2: Mo gani no. So mga maring atong oras, ay do na tayo kwat sigurado 4 minutos na nakalabay sa alas 10 sa bunta mga maringa. Para ira sa pag-comment, para ira sa pag-request kay mabalik mi human lang sa mga pahinomdom. Kini ang XFM.
3: Exciting.
4: Sa Carlao, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabog niya sa karsada, nalisa siya sa jeep. Pag nabali ang iyang paa, pinala siya sa ospital. Unya, ipangutala siya sa doktor. O, dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
5: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
6: Exciting!
7: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner.
3: XFM.
8: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ako ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
10: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
11: Send money abroad quickly and easily with M. Luillier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
13: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
14: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
6: Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Ang pag-take duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Subtle Plus Gold.
3: Subtle Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Subtle Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kayo sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pag

0: gamit na healthy pa.
1: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Po si Sam, jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Salton Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Salton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Salton Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Salton Plus Coffee Mix.

0: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% ngadto sa 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alright, so baliktad rin og sabasaban sa tanong kaya. Siyempre, kinahal man sila magsabasaban tanya. Makaingon ka na sila nga. Grabe, kukaini sila. Ay, kanang mga nindot kayo mga tingog ba pang pwede itip yun, no? Kanang itipos kanding, itipon pos baka. Oy, shout out na. Good morning kay Linlin. Hi, Lin.
1: Ay, kamusta ito ang mga pamitay, tapay,
0: morning. Nasalbar yun, nasalbar.
1: Salbar na?
2: Nasalbar.
0: Nasalbar yun. Kuhay ko siya, nakalatas ko siya sa search and rescue operation.
1: Wow ba?
0: Congrats, Lin!
1: Congrats, Lin. Salamat sa imong pagali, Lin.
0: Da, si Lin. Si Lin,
1: Amo ang programa nga, Ridley Kaayo, Lin. Unta, Lin, nga ka nang, okay na ka niya, Lin.
0: Sige.
1: Ay, balik tayo mga marim. Gihapon live. Takara makitaan sa Facebook Live XFM 107.1 Taguam. Mm-hmm. Kaya pilihan lang sa mga marim. Kaya makitaan po tayo sa XFM Mati nga Facebook page. Ambot lang ka kayo. Nakalabay mga bulan na kayo. Nag-live po ang XFM General Santos City sa ilahang page.
0: Ila po na.
1: Ila sa
0: blog. Ila na na.
1: Basta kayo unsure. Live madungog sa takaroon sa XFM Pagadian.
0: Na! Na, no? So, ala lang, ato lang ay greet ato atong amigo niya, ang ilang station manager nga si...
1: Si Kenneth?
0: Ba't sa'yo pangalan? Basta ka si...
1: Si SM Kenneth Bustamante.
0: Oo, ka na.
1: Sa dyan saan, si SM Ruel.
0: Si Ruel Cortez.
1: Dumantan,
0: o. Dari si SM Ernil Cortez.
1: Sa San Franz.
0: Si Ray Surabasquez.
1: Si Ray, di ba? Dari si Ray?
0: Dito si Ray. Si Ray Alintona.
2: Yes. Ang sama.
1: Sa Mati si Kwan, si Bipo Pichon.
0: Bipo, ka na.
1: YCD, ha?
0: Siyempre sa pagadian, ang itong mga ginaidolo, di ang reporter nga, di ba sa basa si Stanley Duhinyaza.
1: Ganit na yung request niya. Good morning po di sa mga taga-Bukidnon kang SM.
3: Apila siya yung SM Inday.
1: SM Inday, Mari. Good morning. Good morning, SM.
0: Yes.
1: Doon ay nag-request diri ang mga maring. Confidential din request mga maring.
3: Masaha daw maring di?
1: Pwede mag-request o she's gone kang kanang pina Stanley Duenas ang version.
0: Ha?
1: Nag-pina demanding mo na.
0: Aba, demanding. Sa may mukhang tana.
1: Siyempre, ikaw kayo may bukaw.
3: Ikaw kayo, mama na idol.
0: Ay, okay mo ay.
1: Mama na idol naman niya si Stanley.
0: Ayaw naman si Stanley.
3: Idol naman mo na si Stanley.
0: Live takaroon din sa may, sa nila, Pagadian.
1: Pagadian.
0: Okay, mga katropa, live takaroon din sa may Pagadian. Ayun, saka, mga rin nga, nakita na doon rin nga, rin na pitingil nga yun, ah.
1: Wala nang gahil nga yun. Oh, ladies and gentlemen, she's gone.
0: Sige.
1: May master in the tanini.
0: Nasag po nga sa nandunggan mo dali.
3: Ang tinin na sumasalmot, nagigikan pa rin sa Barangay Kilag ding, Laak, Dabao de Oro.
1: Nabit-bit pa rin mo sa kasakong putsukan.
0: Pinakuha ni Stanley Duenas.
1: Stanley Duenas. Ni kanata sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga dyan ay collagen o glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Aron nga... Mas malimpyo ang lawas mag Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes, correct.
1: Hindi may magsaba-saba kahit...
3: Adelaide na may kanta. Nara si Stanley.
1: It's a meaningful song. Palakpak mga binayran.
0: Ay, pakpak po niya. Ay, binayran mo kanina muntang.

0: cylinder ka, cylinder.
1: Hindi, cylinder ko. Orang na gan. Orang na kaupan na po dito sa bukid na pala siya maaalis siya, boss. Eh, baka nga, boss, wala lang ko na chachay mong solar, asural.
0: Ay, nako.
1: Oy, sige na, oy.
0: Ay, lang 11 minutos na nakalabay sa alas 11. Unta nga na natagbaw mo sa kuan, nabuhong mo sa tuang kanta karon ha. Hoy, good morning kaya kapamilya po na karon si Ma'am Philly Feliciano o si Ismaela Sabiliano, Sabiliano Asuncion. Good morning kayo yung duro ha, mga beauty.
1: Ay, grabe. Good morning sa tanan niya, ang ipang, siyempre, ayaw mong kumpiyansa, imni ninyo yung nagsantun vitamin C na inyong ibuat, para di mo magpislang o, di mo magsigiksimot, e, sige mo ka, panikma, kasi yung talmawaan, magsige mo ka nang, mainitan mo diha, so, mapingig na inyong kalawasan diha, ha? Magsantun vitamin C.
0: Correct.
2: Correct, correct.
1: Okay, sige.
2: Gane, correct.
0: Okay, sa to ang mga... 23 ka mga barangay dress dakpayan stagob labi pa diyan sa kuan marino dan sa mga namati karon dinha sa may bingkongan diha tagini na mga mare.
2: Yes, ato ang gamayan ng mga kuan diyan ay mga nakakaputi lagi dito kanina mare.
0: Oy mga NRS mangguto sila.
2: Ay, mga NRS dito.
0: Kay daghan man kung na duara isa ra nar. Ya kay daghan man sila.
2: NRS.
0: Ay, dito mo ko na sa istorya ba? Ano ito ng babae? Uy, dito mo sa kwa, ganyan yung mga nai-sugure, chikabda, ganyan may mga nar. Huh? Pataka, raman ko, isa yung nar, ganyan kama to sila. Lugangi por es, nar es.
1: Ah, galing mo talaga.
2: Asa mo timayaon ng mga taga-Apokon?
0: Ay, mga taga-Apokon. Good morning, mga taga-barangay Apokon.
2: Bisan pa dire po sa barangay Magdum.
0: Ay, barangay Magdum. Good morning.
3: Good morning.
2: Grabe yung daghana sa akong ikaw, no? Tulog ka barangay yan?
0: Grabe daghana. Ay, daghangin ng mga tao diya ba? Di po na ito kalimtan mga maring diri sa mga namati po sa barangay Kuama Bugan.
2: Pakiusap maring?
0: Barangay Kuam Bugan.
2: Hinaya mo na, maring hinayon maganda.
0: Barangay Kuam Bugan.
2: Yes.
0: kang kapitan, kuan po di ay, kang kapitan diri sa may Nueva
2: Versa.
0: Ano,
2: Versa?
0: Kang
2: hello, diya ka. Pino ko kaya itong manok diha ka? Pwede nang kapayasan?
0: Pag may ka-schedule cup.
2: Busy kayo mga bayot cup, oy.
0: Kay kuan ba diha? Kayo mga kuan ba diha?
1: Schedule cup?
0: Kay mga schedule.
2: Daghang nakalinyada?
0: Oo.
1: Kap, malala niya may diya ka pa. Kanang, timagtimbangan lang sila mga bisaya manok na to diya. Para atin sinig uli.
2: Kasi niabot na nag-1 or 0.9?
1: 0.9. Okay na. Okay 0.5 na kasagaran. 0.5 na kasagaran sa palingki.
2: 0.5. So, gagaan pa.
0: 0.5, hindi pa na mahalin, uy.
1: 1.5. Ano ba?
2: Okay.
1: Okay, sige.
0: So, wala naman tayong oras, mga maring. Salamat talaga.
1: Sa inyo, pagpadangat. Thanks for watching.
0: But anyway, ano na itong drama sa ito ang Tulumanon?
1: Kung ako ikaw!
4: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasan nga ikaw raswata ka na o ipada ning Tulumanon? Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
5: My pickleball is useless because it's not useful.
4: Tia,

Alright, Daniela. Na. Sugus pa yung pamatasan. Tuhuti ako nga makahatag sa kuang pagtahod kaninyong tulo mga maring. Ako niya ay si Rico, taga Nuevo Iloco. Grabe kayo ako suliran garon mga maring. Kaya usa ko kaanak nga na problema niya ako ang amahan. Nga guwang naman ta kayo, pero pwede madlungon na kayo eh. Nakahaong propaganda siya siya mga kumpare niya nga mga pertipod kabal mahutog pong dagko. Kala mga tiguwang na mga maring bangay mga mahal o niya pagkuman naligapon siya makadawat nga guwang na siya. Niya pertipod yung kadarita, wala naman yung naikasugakot. Gani ako ang mga maring, gusto lang ako nga tagaan ko ninyo o ganing katinawan sa ako ang problema karon kay moraw niyo hindi ko katong maghayang ani akong ginadala nga problema mga maring. Uy, tungkol na niya akong amahan. Para masairan niyo ninyo mga maring kung unsa gyud pasabot ani ako suwat. Yun ani mga panghitabo.

0: Asa katay?
1: Amerika dia dong. Oge, kuwal mo sa akong mga kumpare dito sa gawas. Meeting-meeting meron.
0: Meeting tayo nga. Huma naman, meeting yung senior. Meeting na po mo.
1: Namagod may mga grupo, God. Dami mga toda ba?
0: Masa pa nga siyang grupo tayo?
1: Kadang tortuda.
0: Masa ba ito sabuto na tayo?
1: Mga turbo, God. Mga turbong tiguang ba?
0: Na po na yung magkalaki tayo. Basta kung saan na po na yung buhaton nyo diya. Sige na po mapanaguhay na sa kanto.
1: Oh, correct. Buhay ito sa ako kay kiling basing mabiyang ko sa ako mga kumpare. Diya sa kalong.

0: Mga pare.
1: Ay, pare. Ubus sir, mga pare.
0: Busa mo.
1: Pare mo na nga, kuya, lagi kayo ng ibunga, barugron, pare. Wala rin magay si Aning Elvis Presley, pare.
0: Ay, ako rin mag-isol. Daanan mo niya kong mga pulo, pero gusto, wala na kong sol. Sakto mo mo na yung Japon.
1: Pare, si pare, si ano, pare.
2: Pare, pare. Magkasino naman, pare. Pare.
0: Ano, kaya magkado.
2: Ay, wala naman ko ni pare, nag-inom ko ako ng Artro.
1: Ay, nakakauna siya o kining suicide pod, mga suicide pod.
2: Ayaw, ikaw din pare, wala ka ni kaon.
1: Ako pa rin, doon yung basa-basa taktada ka ng mga arthritis. Ay, sasa! Arthritis, mga, may, ka ng mga ram. Ano ka kabalumog o sa ram, mga pa rin?
2: Saan mo na ram pa rin?
1: Ka ng mga rayumahubak o bumularia. Saka, saan po ng vitamin C, man ko?
0: Wala rin mo, sako.
2: O, saan po na yung mga pa rin?
0: Uwa ko'y ginom, bisa doon siya, pero pwede gayanin ako, wawin.
1: Lain mo siya mo.
0: O siya,
1: pare. Pare, magbubo niya, pare, yung ano.

0: Abner na pare. Wala may kununin ako. Hindi na ito mag-istog sa mga ingana. Basta ako pa rin. Grabe, pagdating ako. Mukhang bati pa dyan ko.
1: Oo, mabari.
0: Nakaplano ko rin ko nga malto ko sa tagom kay Murato ko sa Perido. Kay kumujirjir ko.
2: Ayaw naman.
0: Hindi magkumadlo kami naman kung turbo.
1: Gamit ko rin ka. Epektibo gano'ng turbo pare.
0: Oo, napako din rin. May inom ka.
1: Pero paim na kung wala pare.
0: Ay, kaya moksisili naman rin.
1: Napapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
0: Pasan mo na si Pai. Mag-isaw na magtikay. Sige na,
1: muro mo na siya gano'n na nasuhan o bunot pa rin.
0: Bugal niya kung tanyaw sa imo pagamping, oy. Magamping ta.
1: Ay, pagkuhan pa rin, pagkuhan pa. Pangadji pa rin, pagbugikan ganun ninyo pa rin.
0: Pre, malito na ko, pre mo. Dito ko spikas kanto kita yung gawas mo doon sa mga estudyante.
1: Mga senior high, mga senior high pa
0: rin. Manitse, tapong ko nito. Ay, bumunin ka na anak ko, di ba kabatan doon?
1: Kala mga shopping. Pare, naku na ko ano. Naku na pansin mo, ganina pare, pag-antra ng barangay pare. Murang nakay tapan, ganina pare, nga katong shopping kang lawas.
0: Correct.
1: Murang naksong kitiw ang imuhang tama din doon pare.
0: Murang naku kainahan pare, oy. Abasang importante gayo pa niya ako.
1: Ah, sige pare, asa mga mag-uba na siguro ito, pare. Ibili na rin siya, no, pare.
0: Siya, no,
1: nilera ka, no. Sama, pare. O, mga pare. Uba na siya. Pare, ato siya, pa. Mag-inom sa dito ka ito pag lihubak naman siya, pare.
0: Ibili na, oy. May problema pa.

0: para para mga chicks, mga uy, mga trabal di mo siguro ng mga kuan. Ah, kiling mga mall.
1: Pare, guwapon ba yan na pare?
0: Hi, chicks.
1: Pare, hungaw naman pare.
0: Hindi na tamudagoy kay hungaw naman na itong ipon.
1: Pare, hungaw naman pare, uy.
0: Ah, siya pwede ito na hindi nga gito ang kabo.
1: Wait, pare. Muli ganahan ako pare, karaga jacket pare.
2: Asa matama na kay Day? Asa tama na kay?
3: Gano'n na siya na.
0: Ay, ay, saragod. Sus, kung doon na patay motor, maka...
3: Ay, pwede sa mga kwante. Ay! Asa mo na mga
0: good morning, ma'am.
1: Good morning, ladies.
2: Ay, tay, good morning sa dinyo, tay.
3: Maayong nga,
0: tay. Ayaw may tawagag tatay, tawag kami. Talang... Agot.
1: Ako, aga. Aga. Tawag ako, aga.
3: Ang say aga?
1: Aga peto tinusto. Ay, kasi nga ni Muday.
3: Ako si Chuchay.
0: Mo, Chuchay, ikaw isa na eh. Isa ikanin mo.
1: Mga ni Muday.
2: Kunin si Asli.
1: Asli?
4: Ayaw naman.
1: Matay, yes. Pangguan, maganda pang bambijukihan, maganda pang...
0: Mugod ako madagong permintin dito sa gasmin.
1: Ashley.
0: Dimple.
5: Napas na ito pa rin.
0: Napas
5: ka pa rin.
1: Sano pa rin, sano.
5: Namarigay. Partner, namarigay mo pa rin.
2: Ay, yun eh, amigo.
3: Amigo na yun eh, Tay.
2: Sa manawag ng CDR?
4: Ayaw naman.
1: Ah, pasensya mo na mo anaday kay ka na mulakaw na bili na isang katiil ano.
0: Mamagandang iya mga tirada iya po na.
5: Mo pare, matira man mo pare, uy.
0: Pare.
5: Uy, paliko na pare, kasi kita kayo ang tiil.
0: Paliko diri.
1: Pare.
2: Tay, pwede mga tanah sa lapit ang kuan pa masakay diri ako ganang habal-habal driver paingon sa Tagbaros.
1: Ako po, habal pa ko dahil. Ako din, habal pa ko.
0: Oh, ako po.
5: Pabukod di ka.
0: Habal na po yung anak ko.
1: Pare, pare siya doon.
5: Pare, ko niya, pare.
2: Amo tay ba, mga tiguang ng pro, mga yagayagaon pa kaay mo man nanti.
1: Ako dahil, sustiyante ka dahil. Ako, kaya pa na kong mga 16 karound, good. Kaya ako na sustiyante ka, ako pinakamangtas doon sa mga bariyo sa
0: mga. Layor na siya ako dahil. Ako dahil, ako lagi magkwal, lagi... Basta kay kidu-kiduan ko na kong mayok yun.
1: Ako na kay, ako na kay, wag mo niya internet, day. Kay basta
5: lang kay pagta. Wala yun na kay nasira sa kuwa, day. I-flashing na day. Ako ano na, day.
3: Kaya pa ni Masi, day.
5: Yes.
2: Kaya pa day ka, day. Nga marag maksimay kag bit-bit sa imong pagta.
5: Panukad pa lang na, miss.
4: Ayun ba?
5: Miss, panukad pa lang na, miss.
2: Kamatod ida, B.
5: Laban sila, miss.
0: Ayaw mo,
1: dili.
5: Dito sa likod. Ay,
0: pasinsya na kayo. Kaya gaon mo niya ako, mga amigo.
6: XFM.
7: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
8: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Nauli ang ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gigug dako sa Sandown Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Enlil Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ayo.
6: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
6: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
5: Ay, atay.
7: Exciting!
8: XFM.
9: Ay, dahil buday niya ako ganak. Busya mo.
10: Ayaw na ba? Story kay Misa, kay mong tutuwa ng istorya kung tatay Misa, kay kanang tiguang naman ko din siya, Misa, kanang kabaho na ka, Misa, kung saan ipanultian, hindi na tinuod.
9: Uy, mo pa dyan kong pagtago pa ko niya ako, mga tirada nga, oh, tinuod, makai mo pa manjog to.
10: Tara tayo, uli, ata, uli, tatay.
9: Ay, ako binap,

0: pakatayong pagkaura magkasi mga tao rin sa gawastay. Sige ka, ura di. Ibabarangay ka na mga chicks dyan. Sige na mga sisturya. Sige pag hinambung ka na yung mga himo. Baga nga, ang tinuod din naman yung mga himo.
1: Huwag ka katungod mag-discriminate na ko. You don't know me.
2: Ayaw naman.
1: Kay, sa panahon ka dyan to sa akong mga kumpare, sila pare Douglas. Mga Amerikana ka dyan to ako ang itagubtan.
0: Naanam po ng istorya ni mo sa mga nangagin na po ni mo.
1: Ay, ako pa rin mo kwan-kwan kay kawapa ka. Ako wapa ko di ka muabot ni nga ko katong kalibutan.
0: Ikaw, type, nakitaan tabi kagahabiin ang ngihi ka na sa sa toang bumbil. Duko na kayo na imuha niyang hambugiro kay ka. Anya todog? Di, sugalan ka itong babae itong giyakaan ka. Kasi may wawaray mo ha.
1: Ay, namay kabot.
0: Awa lagi?
2: Ayaw naman.
0: Awa lagi na lagi.
1: Ay, ito mag-isurya na lang kay mag-uba akong kining momentum. At sako-sako mga kumpare.

0: ईगो
1: Bapa pare? Siapa menjai? Ibu kita ke ego sibuk hati dumpul pare.
2: Ya, suka ikan pare. Oi, harus ke kiri balik mengapa pare?
1: Pare, apa jadi kau bapak kau dari sini? Kau dari mon pare.
3: Pagliko, saktres. Oh, kingking siapa pare?
2: Ya, bapa pare.
1: Macai pare tu?
3: Nego sa kong city pulgadas.
1: Sagundok yan, sagundok
2: yan. Ayun, marami ka taas na nila pa rin.
3: Pagdusod ako, hindi ko mo sasako nga, apupo.
1: Wala magkaya, pari, wala magkaya, pag higo sa hain na dumpol, pari, wala magkaya dingog, okuyoy, okuyoy. Wala pari.
3: Murang doon na po'y nadungog na ko.
1: Tulawag ni mo.
3: Pag inoon niya, okuyo anak ko nga, ay, imusab na.
4: Ayun, ma.
1: Pari, kiyon sa manibutos, pari?
2: Saan siya pa-discarte pa rin?
3: Ay, basing mag... magpakuan mo, mag-imagine mo, mag-ahiya na noon.
1: Ay, pag-inada pa rin, kaya kayo suntihim eh.
2: Nga naman ay mong gahit pa rin?
3: Perti lagi pa rin. Maukin mo na ipunso kay... dating po sa kahaliukan sa perido.
1: Batay ko yun, kaya ito may hana to.
2: Hanyo pa itong may hana pa rin, nisukol ka pa rin.
3: Giyakaan mong kolya
1: pa rin. Kaya pa rin. Kaya pa rin, yun sa mga pa rin. Pari, buwan na nang ibang matunis pa rin. Kaya pari, yun sa mga
3: kanil ko niya pa rin.
1: Baba pa rin.
3: Pagyakan niya pa rin, basya.
1: At baba pa rin.
3: Pasingong ko si Yangam, sige.
1: Bakit,
3: baby.
1: Bakit pa rin?
4: Ayaw naman.
1: Sige pa pa rin.
3: Pari.
2: Grabe pa rin.
3: Nagurog mo niya ako siya.
1: Wala pa rin, wala pa rin. Ay.
2: No.
1: Wala yun pa rin. Ay, magbitin na pa rin.
3: Basta. Nakana ko pa rin nga. Grabe ka-epektibo gining turbo.
1: Ano na kaigon magkaya pa rin?
2: Pamatuti. Pamatuti pa rin.
3: Gusto kang pamatudan?
2: Oo pa rin.
3: Talikod.
1: Gulitan ako pa rin. Gulitan ako rin. Doon ka mong tunay. Matuwaran ko
2: pa rin. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Tapagod pa kunin po. Ayaw kunin pa rin.
3: Pa rin.
2: Pa rin.
3: Pa rin.
2: Pa rin. Pa rin.

0: papa ni boriga. Kau tu yang ku pari sama. Minggu ni tan. Kau tulung na sila berkada pari. Part?
1: Oh, tulung na siya. Mag- okay. Mga, kau mana sila mga kining...
0: Nakit-anak ko
1: sa salin sa gira sa hapon.
0: Oh. Oh, pero sila siya pag-jami-jami nga na-eskulang niya pari. Kana na yung mga kwan. Baka nga lagi. Kiyosaw to yung lang isa ka kauban niya pari nga. Nakit-anak ko pari. Gibaklin pa itong isa pari. Gipatuan pito pari.
1: Unsa?
0: Gerbing si mong nga, gibigyan si mong papa. Oy, gis.
1: Mama, pre!
0: Galaw-gawa ng papa.
1: Nuura niya kong tatay, oy!
2: Pre! Ayaw naman. Hey! Imang papa ba?
1: Oo.
2: Akong papa nito na pagkabangon, pre.
0: Ay, papa nito niyo, pre? Papa.
1: Ba't na kipress mong na, oh?
2: Hindi niya makalayo. Hindi niya kalayo. Abangan mo na ako to.
0: Buha nga lang, pre. Buha nga, pre. Buha nga si papa, pre.
2: Si papa, pre. Wala kabangon. Ikalintura, pre.
0: Tanggal ang kawal pa rin, tanggal
2: yung sinulog. Kinangalan ako yung mga papa kayo, mga yung pantambal, ano naman ako.
0: Oh, na!
2: Ano ako papa ka?
1: Ay, naman, may pinami ko kamagsisilin.
0: Tanggal gasket pa rin, oy!
2: Kasi gasket?
1: Ang nis tatay
2: ko. Naapil, naapil kayong orin. Ang orin niya, bul... ni bulbo?
1: Siguro, siguro siya nakita ang... Check siguro, yung patol siya mo, nang ana siya.
0: Eh, istoryado yung papa niyo pa rin. Baka nga na papa niyo, wow, raman na
2: pa rin. Istoryado yung papa pa rin.
1: Pag-awasan ako, tay! Tay!
3: Eh, ako. Bosya mo.
2: Ayaw naman.
1: Sa maling mga... Gihatod siya kong mga markada dritay nga. Imo mo ko nung gibigyan to imong kumpare dito sa Pikas Kanto ko, no?
3: Uli, may simulto nga gaya pagiging ako. Ako gipamatundan yung handos niya ko.
1: Simulto ka ng milin sa mga babae lang doon doon.
3: Ba mo po yung suko na ko di laki na. Isa ba rin yung mga batanyon di rin?
0: Ay! Nakakita ni mo ganito eh. Nakakita ni mo ito. Kuhan niya yung papa ni mo.
2: Ako amahan ba? At basita eh siguro ito. Tapalitig tambal ito. Imo mo ito gibigyan.
3: Nakabidyo mo? Ayaw niyo kipos. Basig mag... magkwado ka rin. Magbailar.
2: Grabe niyo matawa nung kailangan nakita ang tay, kaya kung mamahal yun, grabe.
3: Sumabag ikaw na, Paul. Dito doon ako giliwaros kanya akong... Dito mag-istorya doon kayo mag-ubakong momentum.

pod mga maring ning ako ang amahan nga mura ba ka nang tinuol bin lang giingon o nagikwan ko na to yung pati kauban niya nga yung kupare yung ibigyan kay hindi ko na mo tuo sa yung istorya. Nagkaroon mo ng istorya sa kuha nga, sige ko na siya katang-atang ko na sa kanto. Ito na yung mga, nagtrabaho ka ng mga China-China ba? Sa chik-in-chik, ilang atangan niya rito. Sabi-sabingo niya. Ba yung mabingo niya nga, gibigyan ko na niya. Ako nang gismering cookies na niya. Muto nga, nayo sa kanlaw niya na, inani mga pangitabo.

0: Bawasan ang buga pa.
1: Ayo mo pangin sa ko sa gawas kay mo ra ginit pa na ko ang lawas.
0: Ayaw tuglayo ha, ya. Hindi na po magpabadlong ha.
1: Sige, sige. Ay, nga kung nga nagrabi mo noon kakuhan sa ako. Bumasisalig niya nga mahal niya.
2: Sisiraan po ng klak, talagang aray na ang saya-saya. Bawang tiraya mo.
1: Kalamining bayanan, yagis ako.
2: Kaya po. Ay,
1: ay, miss.
3: Ay, ay, tay.
1: It will.
3: Ay, kumusta?
1: Kanina, miss. Masulobo ng akong buntag. Daw sa nakita kong ibong puti kayong sampol. Nawalang akong sampol.
3: Mau ba, tay? Ano ka sa kong sampol, tay, tay?
1: What is your name?
3: Just call me Emeline.
1: What a nice name you have.
3: Ay, nabi ko'y tato sa sampol, tay. Nakita ni mo?
1: May I see?
3: Ah, dala, oo.
1: Oh, no. Oh, my goodness.
3: Ay, nagigit tayo. Ay, well, dito. Hindi ka latang ating ulang na tayo, no?
1: Ay, kanya tumagod na kababata na ko si Douglas.
3: Si Douglas?
1: MacArthur.
3: At guha nga nagigitin mo tayo, no?
1: Bata dito mag-iskot anak kay mawa ko momentum.
4: Ayaw naman.
3: Sige tayo.
1: Ay, single ka dahi.
3: Actually, nanay nanguyab na ako. Pero langanin ko masugot tayo. Kay lumon man kayo niya. Di ba rin ko malingaw?
1: Ayaw nagsugot ang hilomon doy. Ang kanang hilomon equivalent to dahi.
3: Mau ba?
1: So ako ka.
3: Susmarag ikaw tayo nung kanang ikaw tayo kay ikaw. Kaya jolly ka ika.
1: Masa pa ba dahi?
3: Maragag buti ka. Jolly kayo.
1: Arabi po nun. Pagana makita na po tagaway.
4: Ayaw naman.
1: Tama kayo kay magkuha ko siya kung senior piyot karon.
3: Asaman ko ni asaman ko ni dad on og ubanon ko nimo.
1: Aw. Di ko mo sugod nga ikaw magbuot kay may magkadito sa Jollibee. Pero kung ako ay pabuton.
3: Asaman tatay.
1: Gusto ba kang makakita og sinaw ang daong team ka sa buga?
3: Kasaman tayo, stay ato. Masa bakit ato nang, ato nang lutan ka ron?
1: Uy, ayaw lang siya kay sayo pa.
3: Ay,
1: mawa ko momentum.
3: Kasaman. Ako tayo, pwede ba ka ready to mingle ba ako tayo?
1: Uy, magpalaban, magkuhan.
3: Tayo, lalibrit tayo.
1: Ay, ay, ay.
3: Kasaman.
1: Ay, ay, ay.
3: Kasaman, laki pa rin lang dirit tayo.
1: Ay, ay. Ang akong anak.
4: Tay, ayaw naman.
3: Ano mo, anak ni mo na, tay?
0: Miss, may buntag ni mo na. Ako na nga mahan. O sige,
3: sorry. Di, magsabot na kami. Mag-turja ko dami.
0: Unsa?
3: Oh, pero di marag-di naman siya makakaya siguro, sir.
0: Tay, unsa naman ka, tay?
1: Sambal, Jack, mag-uba ako momentum.
3: Tay, sir, makakaya pa limong papa. Sir, kaya maghanggat niya sa kwan, sir. Kaya magkuhan na siya pension now.
0: Miss, sorry kay Miss, ha, miss. Kanang gamitunon mag-uniyahang pension. Gamitunon, kipalit yung mga tambal ba, mga reseta ba. Miss, sorry, miss, ha. Ako na mga ipasailo sa'yo, ha, miss.
3: Sige, sir. Sige, pwede ko, sir. Saman.
0: Dili, miss.
3: Kalbi ako, kanang sapsing beko, payat beko ko, sir. Ganahan pa kay gani yung alawas ka, sir.
1: Ay, ikaw ba? Gumawad akong mga tirada nga. This is my tirada, man.
0: Tay, ayun si Papadlong ba?
3: Sige, sir. Dito ko, sir.
0: Oh, sige, miss.
3: Pabalita ko sa'yo mga kanme. Mga patoy-toy, sir, be.
0: Miss.
4: Ayaw naman.
0: Alas na yung lugar, miss.
4: Tara ulit-ulit ah. Sa mukha ni mo eh. Tiguha nga kasi Papadlong ba?
1: Ah, uli makaigol ni mo. Ay, mo po na.
3: Inani pagyud ang mga tigulang nga kanang wapa na human sa ilahang misyon nga isip usa ka uli tawo o isip usa ka mga adarit kaya kung amahan guwang lagi ni kaayo si tinta na ni edad ani pero grabe kay active gyapo kay siya sa mga inani labi na mga kitag babae mo ra siya mo balik siya pagkabata. Daghang kulo kay siyang kwan, lagano kay siyang morang mga ugat nga mga babuhi pag makakita siya og gani nga babae nga labi na gana nga payaton nya gamayon nya kana mga maniwa nga babae gana kay siya ana. Mga maring ninyo matambag-tambag ko di ko ninyo. Kay galibog na jugo ani ba? Wala jugo kasabot sa kong gibati mga maring. Panginaot ko nga inyo kong tambagan. Kay maulaw na jud ko sa mong mga silingan, bahin na akong amahan nga grabe tiguwang naman ang tao niya. Magpatakarang hasmag og mga babae. Ako na kayo naulaw ani mga maring. Panginaot ko nga inyo kong tambagan. Di nila

0: tumanda pang hindi ka kasama by Max Urbans.
1: Itchy Worm.
0: Okay. Yes.
2: 46 minutos mga higala, mga maring, nakalabay sa alas 11 sa buntag. Matigyapon ka sa XFM. Siyempre, kini ang pinakadidling programa sa Isla sa Mindanao. Kini ang...
0: Kung ako ikaw?
2: Siyempre, ito nabati ganina mga higala, mga maring, ang suwat tampok, agi... Sa to ang sender na to. Grabe po niyang kaagi.
3: Pagkakay si Maximo, oy. Ang kuyawa ko ng tikwanga, oy.
2: Mukuan bukod mo.
0: Mas masyapol pa.
3: Grabe.
2: Ang sa manok daw, kung ganador na karaan na mas kuyaw na daw kayo na mugit.
0: Kuyaw na siya.
3: Mayo ng tikulang na.
0: Oo, kuyaw. Kanang mga, ganador. Brudgak pa, pambrudgak.
2: Pambrudgak. So, kini si kuan ma, pambrudgak ka siguro na. Kaya mo, tira na pamampun sa siya.
0: Oo, oh, kala nga, kumbaga sa manok na siya mga maring. Kaya nga, Raki, grabe na naging champion na.
3: Pero pambreeding yung style. Mga
2: five times na, ana.
0: Ana.
3: Pambreeding.
0: Sa manok na siya, kala siya nga, mga direct, mga kilso ba niya? Mga
2: sweeter.
0: Mga sweeter. Mga lemon head. Mga lemon roundhead.
2: Mga lemon juice.
0: Kapay.
2: Unsa man to siya?
0: Kapo kapayasan. ano?
2: O di ba ka mga Lundi car nga bread?
0: No, Lundi. Kasi Lundi car.
2: Lundi car lang.
0: Kali mo mga Lundi car.
2: Kasi Lundi car.
0: Lundi kapayas.
2: Ay, nako, so, ang kagi niya, nakatutok sa iyang amahan niya nga, kanang madlungon niya bang, kahit siya ko. Kasi ang kadlo kanya basi lagi daw makatunong lagi daw kanang kuan.
0: Dina ulo na sa siya mari.
2: Unya kay dili po. Dili ba siguro kumpirmado nga kanang kuan ni siya kanang makakaya pa kay tigwa naman siya.
0: Tigwa.
2: Nagaino mo na ni turbo daw?
0: Turbo han.
3: Basi po.
2: Turbo pa.
3: Basi po mari.
0: Gilali mangka katong mapapa sa iya nga
3: ato kay ko.
0: Gapil gi pamatud an gud niya nga gani pa.
2: Hapit na bali ang ilugon.
0: Ala no? Hindi mo hinala nga mga factor ba? So, siguro sa mga tiguang na yun, mga hinala.
2: Naing nga.
0: Pero na ba yung mga tiguang nga ka na behave na kayo?
3: Na ba yung tiguang sa una man? Tipalit o ganang
0: turbo. Turbo? Ito na sa kanilang.
3: Si Tinta Anyos man to.
2: Oo. Tirada Sam.
0: Tirada, oy.
3: Taga-Asunsyon.
2: Oy, taga-Asunsyon.
0: Driver pinikap, di ba?
2: So okay na kaayo na siya.
3: Eh, anak siya kaya kuha mo kong asawa kay 26 anyos.
0: Bata pa?
3: Oo. Si Tinta niya 26 anyos sa laban pa.
0: Nagbiya, no? Mga sa kabuan kapin.
2: So ito doon ang tanawin ni Dinig. Doon na ba yung mga gatambag diri ang mga maring? Kaya ito yung tambag ganit. Kaya apikin na nga itong oras mga higala.
3: Idol man na si Master.
2: Idol ni Kinsa Malina.
3: Tatanaw ko ninyo, idol from Buhangin, Davao City.
2: Oh, ito si mga taga-Davao.
0: Madam Ferrari Aquarius. Badas Buhangin.
2: Salamat sa mga taga-Davao na mati karon diri an sa tuwang panag-uban. Wala mo tayong oras, Malik. Tabagay na siguro.
0: Be, ako sa mga libi.
2: Tabagay na ni siya.
3: Pas yung oras.
0: Sorry, ko, paminaw. Ay, mong papa, ayaw lang kayo na siya kasabi. Kung lang, istoryahin lang. Kung niya pa kuman na, basag nila siya, istorya siya mga kumpari. Mga inanak kay kabalok ka Rico, anak yun ang mga tigula, pabuhi na sa dugo, pero wala lang na siya sa buhat. Istorya na lang na, ha? Ayaw lang na siya, kwanak, ayaw lang na pakawawi sa mga tao kay papabilanin mo.
2: Gani?
0: Gawas, kung nagyo niya reklamo, ano niya nga gikwan, ana. Pero simpata na, istorya naman, ha? Katong iyang kumpari nga iyang gi-erbingan, ila po na.
2: Kaya lang siguro ito, gamok si Silin.
0: Tayo lang gamok si Silin.
2: May karang hindi kaya maladaan
0: man. Kung nasaman man, bitadain lang.
3: Pwede.
0: And always remember, Rico, na just respect your parents and follow your heart and follow your dreams.
3: Yes.
0: And that's it, thank you.
3: Napo idungag si Ismaila. Basta niya, Marie.
2: Why? Sabi niya, hindi makita din niya.
0: Hindi man makita pa din.
2: Good nun, katropa akong tambag, anak sa iyang papa. Patua sa basa kanila tira tiya darya mga katropa kay dako og basakan iyang lulo.
0: Asa may
3: patraktura.
2: Patraktura. Patraktura di ay.
0: Ala sige, mamanyo ka na.
2: Iyasab na.
0: Iyasab na.
2: Wala pa tayong oras sa Dr. Mapol. Kita mag-auban rin. Ito ang tulong manon.
0: Kung ako ikaw.
2: Nakasalamat on.
0: Tega

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by 33 anyos, taga Marco Day. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold. Akong ibanatan na inuminom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sundown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Sundown Plus Gold.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Saan naging kamatiyan si Mukuna ni Mubana?
7: Hi! Nahilo sa balanghoy.
6: Ah! Ang ikaduhan ni Mubana, usig kamatiyan.
7: Oh, gyapon. Nahilo gyapon sa balanghoy.
6: Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamatiyan na to.
7: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba! Iba, naman kay ikaupat nga ba na? Usa man po yung kamatiyan na to niya?
7: Ayaw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
6: Di ay?
7: Gahit mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Shenzhen.
2: XFM. Exciting!
3: Anong mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide.
4: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa landslide sa Baguio, umakyat na sa 4. Search and rescue operation nagpapatuloy.
5: La Mesa Dam malapit na sa spilling level. Marikina River nananatili sa second alarm dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat.
4: GSIS nakahandang magbigay emergency loan dun sa mga apektadong kababayan po natin dahil sa habagat at bagyong Maymay.
5: Congressman Toby Tiangco hinamon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na patunayang wala siyang kinalaman sa flood control scam.
4: Romualdez itinanggi ang paratang na siya nasa likod ng pag-urong ng 4 na Maleta Boys.
5: Balitang regional, 77 kabahayan sa Iloilo City na pinsala ng buhawi.
4: Balita international, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tinutulan ang US-backed Gaza Peace Plan.
5: Sa balitang showbiz, veteran actress na si Lorna Tolentino, isa ng ganap na Navy reservist.
4: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala natapos ang kampanya sa Canadian Open. Abangan.
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
4: Padanghalian po tayo ngayon, katropa, ng Lunes, 10 po na Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo sumasa inyo sa pamagitan ng mga 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
5: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
4: Unahin po natin ang sitwasyon ng panahon, katropa. Nagbabala ang pag-asa na magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa habagat. Habang natiling mataas ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar, ayon sa pag-asa, makakaranas ng monsoon rains ang Benguet, Zambales at Bataan, habang occasional rains naman ang inaasahan dito sa Metro Manila. Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Car at ilang lalawigan sa Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, magkakaroon din po ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa Western Visayas at iba pang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at Bicol dahil pa rin sa habagat. Patuloy pa rin binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Peilu na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. At wala pa namang direktang epekto sa bansa. Sumikat pa rin ang araw, 5:41 ng umaga at nasa lulubog alas 6:22 ng gabi.
3: XFM News Nationwide.
5: 4 na katao na ang nasuwi habang 6 pa ang nawawala matapos tabunan ng landslide ang 3 bahay sa Barangay Kisad, Surong, Baguio City kahapon. Ayon sa Baguio City Public Information Office, 3 tao ang nasagip na mga rescuer mula sa pagguho, kabilang isang 67-anyos na pastora. Kabilang sa mga nasuwi ang 29 na taong gulang na estudyante, isang lalaki at isang babae, isang 17 years old na estudyanteng babae at 56 years years old na lalaki. Patuloy naman ang sinasagawang search and rescue operations ng mga otoridad sa anim na iba pang nawawala, kabilang ang isang 3 taong gulang at 1 8 taong gulang na bata.
3: XFM News Nationwide.
4: Halos umabot sa spilling level ang tubig dyan sa Lamesa Dam, tapos may talang 80.11 meters water level nito. Kaninang bandang alas 11:21 ng magtatanghali. Ibig sabihin, katropa, ilang centimeters na lamang ang kulang para pumabot ang 80.15 na spilling level. Patuloy namang sinasagawa ang mahigpit na monitoring sa Lamesa Dam para ma-check ang kaligtasan ng mga komunidad na maaring maapektuhan. Samantala, nasa normal level pa rin ang antas ng tubig sa Tulyahan River. Sa kabila po, ito'y pinapayuhan ng mga residenteng naninirahan sa mabababang lugar at malapit sa Tulyahan na manatiling alerto at maging handa sa anumang abisong ilalabas na mga kinaukulang ahensya.
3: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, nananatili po sa second alarm ang level ng tubig sa Marikina River matapos maitala ang 16 meters na water level kanilang alas 9 ng umaga nitong Webes o nitong Lunes. Ayon sa monitoring ng mga otoridad, patuloy na naapektuhan ang ilog ng mga pang o pag-ulang dulot ng habagat, dahilan upang muling tumaas ang antas ng tubig. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residenteng nakatira sa mababang lugar at malapit sa pampang-ilog na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon upang agad na makapagbigay ng babala kung kinakailangan.
3: XFM News Nationwide.
4: Sa nagpapatuloy nating balitaan, umabot na sa mayigit 39 million pesos ang naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD o Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at landslide dulot po ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao,

mahal na pamahalaan para ma-assure sila na sapat po ang resources natin para makatulong sa kanila. Wala namang naiulat na may mga nasira tayo ng mga family food packs. Itong mga warehouses na ginagawet ng

0: community ay tiniyak po natin na nakatayo sa mga hazard prone areas para maprotektahan din yung ating pong mga goods and matiyak na maayos ang kalagayan ng mga ito bago. Natin maipabot sa ating pong mga kababayan.
1: Dinagdag pa niya ang katropa na nagpapatuloy pa rin po ang ibang ayuda ng gobyerno sa mga lugar na hindi naman apektado ng masamang panahon. Habang inaayos na rin ang tanggapan ng schedule ng payout sa mga lugar na nakakaranas na matinding pagbaha at pag-ulan.
2: XFM News Nationwide.
3: Inihayag ng Government Service Insurance System o GSIS na nakahanda itong magbigay ng emergency loan sa mga miyembro at pensioner na naapektuhan ng habagat at tropical storm Maymay. Oras na ideklara sa ilalim ng state of calamity ang kanilang lugar. Maaaring umutang ng hanggang 40,000 pesos ang mga kwalipikadong miyembro na pasok sa emergency loan habang hanggang 20,000 pesos naman ang maaaring hiramina ng mga wala pang kasalukuyang emergency loan. Maaari rin mag-abila ng emergency loan ang mga old age at disability pensioners na naninirahan sa mga lugar na nasa state of calamity basta't pasok sila sa itinakdang mga kwalipikasyon ng GSIS. Ayon sa GSIS, layunin ng programa na makapagbigay ng agarang tulong o tulong pinansyala sa mga miyembro at pensioner na naapektuhan ng masamang panahon.
2: XFM News Nationwide.
1: Tuloy-tuloy ang isinasagawang declogging at cleaning operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Metro Parkway Clearing Group sa mga inlet at drainages sa kahabaan po ng Finance Road dyan sa lungsod ng Maynila. Itagbaha, kasunod sa operasyong ito, personal na inalis ng mga tauhan ng MMDA ang mga naipong basura. Kabilang dyan ang mga tuyong dahon at iba pang mga dumi na nakasagabal sa malayang pagdaloy ng tubig, baha. Patungo naman sa mga paunahing daluyan ng tubig. Muli pong nagpaalala ang MMDA sa ating lahat na maging responsable sa tamang pagtatapo ng basura para hindi ito mapunta sa mga kanal at drainage system.
2: XFM News Nationwide.
3: Department of Health nagbabala sa pagdami ng malatrang kasong sakit sa panahon ng tag-ulan. Patropa natin sa balita El Sarudar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa influenza, like illnesses o mga sakit na may sintomas sa trangkaso, lalo na ngayon patuloy ang pag-ulan at malamig ang panahon. Kabilang sa karaniwang sintomas ito, ang lagnat, ubo, sipon at pananakit na lamunan. Madali itong kumalat sa pamamagitan ng droplets mula sa pagkubo o pagbahin ng taong may impeksyon. Paalala ng DOH, manatili muna sa bahay kapag may naramdamang sintomas, magpahinga ng sapat, uminom ng maraming tubig at panatilihin ang tamang kalinisan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kung lumala ang sintomas o nakakaranas ng hirap sa paghinga, agad na makapagsulta sa pinakamalapit na health center o pasilidad pangkalusugan. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, mga katropa, sa XFM News Nationwide. Inimog po ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang mga alkalde na mas mahigpit na bantayan. Ang mga opisyal naman na tanggapan sa ilalim ng kanilang pamamahala upang maiwasan ang katiwalian lalo na sa mga kontrata sa koleksyon ng basura at waste management. Ayon kay Rimulya, hindi lamang ang mga garbage contract ang dapat tutukan kundi pati ang mga tanggapang nagpo-proseso ng business permits, lisensya at iba pang serbisyo ng lokal na pamahalaan upang matiyak na walang irregularidad. Inikayad din niya ang publiko na magsumbong kung may nalalamang katiwalian o anomalya sa nilang lokal na pamahalaan at magbigay ng kopya ng reklamo sa office.

0: Office of the Ombudsman. Nilinaw din ni Rimulya na ang nauna niyang pahayag tungkol sa mga garbage contract ay pangkalahatang obserbasyon lamang. At may mga alkalde, anya, na hindi sangkot sa mga ganitong illegal na gawain.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Senator Kiko Panghilinana nanawagan ang Pambansang Flood Control Management Plan na pondo sa flood control ipa-audita. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
3: Nanawagan si Senator Francis Kiko Panghilinan para sa isang komprehensibong pambansang flood management plan at kompletong accounting sa lahat ng pondong inilaan para sa mga flood control project. Kasunod ito ng patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga karating probinsya dahil sa pinalakas na habagat na nakakaapekto sa klase, trabaho, transportasyon at kabuhayan ng maraming Pilipino. Giit ni Panghilinan, hindi dapat maging normal ang pagbaha at kailangan ng pangmatagalan magkakaugnay at science-based na solusyon sa halip na umasa sa emergency response tuwing may kalamidad. Hiniling din ng senador ang kompletong accounting sa flood control funds, kabilang ang mga proyekto, lokasyon, gastos, contractors, status ng implementasyon at aktual na resulta ng mga komunidad. Mahalaga rin umano na maging transparent at preventive ang National Flood Management Plan upang matugunan hindi lamang ang kasalukuyang problema, kundi pati ang mga epekto ng climate change. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaroon

0: sa pagpapanagot sa mga sangkot, dapat niyang tiyakin na walang sinuman o anumang posisyon, maging impluensya o kaya po'y koneksyon sa politika ang makakaiwas sa pananagutan. Inilabas ni Chang Kong Hamon kasunod ng mga bagong kaganapan sa investigasyon na umunay blood control scam.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na lalo lamang pinagtibay ng pag-urong ng apat na miyembro ng grupong Maleta Boys ang kanilang naging konklusyon na hindi mapapagkatiwalaan ang mga ito bilang mga saksi. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagkaroon ng pagdududa sa kredibilidad ng grupo matapos bawiin ng apat ang kanilang naunang sinumpaang salaysay na nag-uugnay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y kickback mula sa flood control projects. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi ng apat na inalok umano sila ng kapalit na pera upang gawin ang mga naunang aligasyon at itinuro ang kanilang abogado na si Attorney Levido Baligod bilang umano'y pag-recruit o nag-recruit sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
0: Maaaring tinanggi ni dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez ang aligasyong siya nasa likod ng pag-urong ng apat na miyembro ng grupo ng Maleta Boys na nalaman na unang pahayag. Di matapos sabihin ang Ombudsman Jesus Crispin Remulla na posibleng may kinalaman si Romualdez sa biglang pagbawi ng mga affidavit ng apat ng dating bodyguard. Ayon kay Romualdez, nagpapakita umano ng pagkiling laban sa kanya ang naging pahayag na Ombudsman at iginit niyang ang pag-urong ng mga testigo ay patunay lamang na gawa-gawa ang mga naunang paratan. Dinagdag pa niya mga katropa, handa siyang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya at ipagtatanggol ang sarili gamit ang mga ebidensya dahil naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan.
2: Samantala, 55% ng adult Pilipinos nais munang makita ang ebidensya bago desisyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ayon sa Octa Survey. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Report. 55% ng adult Filipinos ang nagsabing kailangan munang makita ang ebidensya bago magpasya ang Senate Impeachment Court sa kaso ni Vice President Sara Duterte ayon sa Octa Research. Sa tugon ng masa survey, 21% ang pabor sa acquittal habang 17% naman ang pabor sa conviction at removal from office. 7% naman ang walang opinion o nananatiling undecided. Nanguna ang evidence first position sa NCR, Balas, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinagawa ang nasabing face-to-face survey mula July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents. May plus or minus 3% margin of error ito sa 95% confidence level. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po tayo sa online ng po XFM 101.7 Canloon, XFM 102.4 Rojas, Palawan, at XFM 89.5 Pagadian.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Davao. Ang Vice President Sara Duterte nanguna po sa pagbukas ng 2026 Kadayawan Festival dyan sa Davao City. Yung kultura at tradisyon ng 11 tribo ay tampok naman sa pagdiriwang. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
4: Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang formal na pagbubukas ng 2026 Kadayawan Festival sa Davao City. Noong gabi ng Agosto 7, isinagawa ang Grand Opening Ceremony na dinaluhan ng daan

0: na opisyal na aktibidad ng festival. Bilang ang mga inaabangang indak-indak sa Kadayawan at pamulak sa Kadayawan. Inaasahan ding aabot sa 250,000 ang bilang ng mga turista na bibisita sa Davao City. Sa buong selebrasyon na itinuturing na isa sa mga pangunahing sa tinatayang 20,000 na mga safety and security personnel na nakatalaga upang tiyakin ang seguridad at kaayusan sa buong pagdiriwang. Ngayong araw, Agosto 10 hanggang Agosto 12, mapapanood gabi-gabi ang Bantawan Cultural Performances na tampok ang masiglang musika, sayaw at mga tradisyon ng 11 tribo na kumakatawan ng kulturang ipinagmamalaki ng Davao City. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Bangkay ng nawawalang barangay Tanod, natagpuan sa loob ng septic tank sa Rojas, Isabela. Patropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
2: Matapos maiulat na nawawala, natagpuan ang bangkay ng isang 40 anyos na barangay Tanod sa loob ng septic tank sa barangay San Placido sa bayan ng Rojas, Isabela. Ayon sa ulat, ilang residente ang nakakita sa isang bukid ng tila bangkay ng isang tao na nasa loob ng septic tank. Agad nila itong ipinaalam sa mga otoridad at nang siyasatin ng mga pulis ng Rojas, tumambad ang bangkay ng biktima na nakapulupot umano sa lubid. Matapos malaman ng insidente, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang 45 anyos na caretaker ng naturang bukid na umamin umano sa pagpatay. Sa salaysay ng suspek, bago mawala ang biktima ay magkasama silang nag-inuman. Nauwi umano sa pisikal na alitan ang kanilang pagtatalo hanggang sa humantong ito sa pagkamatay ng biktima. Inaasahang maharap sa kasong murder ang suspek habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad para sa iba pang ebidensya at detalye kaugnay ng insidente. Samantala, nananawagan ng hustisya ang pamilya ng biktima na nakatakdang ihatid sa huling hantungan ngayong araw. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Samantala, meron pong call center agent ang patay sa salpukan, katropa, ng motorsiklo at taxi dyan sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
5: Patay isang 24 anyos na call center agent matapos sumilapon mula sa kanyang motorsiklo na bumangga sa isang taxi sa Cebu City. Nangyari ang aksidente pasado alas 4 ng madaling araw nitong Agosto 10 sa intersection ng R. Landon Street at Usminya Boulevard, Barangay Santa Cruz, Cebu City. Kinilala ang nasawi na si Ariel Tenyedo, residente ng sitio Baksan, Barangay Sapangdako sa nasabing lungsod. Batay sa imbestigasyon, galing sa Usminya Fuente Circle ang taxi na minaman niyo ni Antonio Likigan na 55 anyos at patungo sana sa Pier Ono. Kumaliwa ang taxi sa R. Landon Street na mapansin ng driver ang paparating na motorsiklo na galing naman sa Kulon at pauwi sana sa barangay sa Pangdako. Batay sa CCTV footage, huminto ang taxi sa gitnang bahagi ng kalsada sa may junction box matapos mapansin ng driver ang paparating na motorsiklo. Gayunman, dahil umano sa mabilis na takbo ng motor, bumangga ito sa harapang bahagi ng taxi bago napunta sa gutter. Sa lakas ng impaka, tumilapon si Tenido at bumagsak sa bahaging malapit sa gate ng Police Regional Office 7. Ayon kay John Leo Cabocos, katrabaho ng biktima at saksi sa insidente, mula sila sa inuman bago mangyari ang insidente. Nasa kusudiya na ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng taxi na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: 77 kabahayan sa Iloilo City na pinsala ng buhawi. Patropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Nagsiliparan ang mga bubong at nagsitumbahan ang maraming puno dahil sa pagdaan ng buhawi sa lungsod ng Iloilo, Agosto 8 ng gabi. Hindi bababa sa 97 ang mga kabahayan ang nasira kung saan

0: mahigit sa 500 na mga individual ang apektado dahil sa nangyari. Apektado rin ang ilang estruktura at puno sa kilalang Haro Plaza at Haro Cathedral. Sa ngayon ay nananatili pa sa mga evacuation centers ang mahigit 200 na mga displaced individuals. Wala namang malubhang nasugatan sa insidente ayon sa record ng mga kabarangayan sa syudad. Lubos na naapektuhan ay ang distrito ng Haro na may 8 mga kabarangayan na apektado, isa sa La Paz District at 3 naman sa Mandurriao. Patuloy ang ginagawang monitoring ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon sa syudad, lalong-lalo na sa pagbaha dahil sa nararanasang pabugso-bugsong pag-ulan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM News!
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas,

0: Balitang International.
1: Mga katropa, ang ating Balita International, hatid po sa atin ang Santon Gold. Available po sa lahat ng Mercury branches na ang Santon Gold. Maring tinutulan, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang US-backed Gaza Peace Plan na sinuportahan ng Hamas sa kabila ng pagsuporta rito ni US President Donald Trump. Ayon kay Netanyahu, hindi papayag ang Israel sa anumang pag-atras ng kanilang mga puwersa sa Gaza hanggat hindi ganap na nadidisarmahan ang Hamas. Iginit din niya na may mga bahagi ng plano na hindi katanggap-tanggap para sa nilang pamahalaan. Samantala, nanawagan ng Hamas sa Estados Unidos na hikayatin ng Israel na sundin ang kasunduan habang iginit nitong natili sila nakatoon sa pagpapatupad ng Peace Roadmap. Tumarating na rin ang pagtutol ni Netanyahu habang papalapit naman ang halalan sa Israel kung saan naharap siya sa matinding pressure mula sa kanya mga kalyadong konserbatibo na tutol sa naturang kasunduan.
2: Showbiz News. Ang balitang showbiz, ahead sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa ng ganap na Philippine Navy reservist ang veteran actress na si Lorna Tolentino. Sa social media post ni Lorna, ipinakita nito ang mga larawan ng kanyang naging graduation sa Taguig kung saan nakasuot siya ng Philippine Navy uniform. Kwento ng actress, isa raw sa naging mabigat na pagsasanay sa kanya ay noong nasa Cavite ito para mag-training dahil sumakit umano ang kanyang katawan sa pagsakay sa isang bangka. Sa kabila ng pagkagulat ng mga netizens, nagpaabot pa rin sila ng suporta para kay Lorna, pati na rin ang mga kasamahan nito sa showbiz industry. Samantala, isa na si Lorna sa hanay ng mga artista na nakakuha ng title na Philippine Reservist kasama sina Christopher De Leon, Ding Dong Dantes o Dantes, Rocco Nacino, Winwin Marquez, Carlos Yulo at iba pa.
0: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Mga katropa, ang XFM News Sports natin atin po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Tapos na ang kampanya ni Alex Ayala sa 2026 Canadian Open matapos siyang talunin ni Belinda Bencic ng Switzerland sa score na 6-4-6-0 sa round of 16 sa Toronto. Nakasabay pa si Ayala sa unang set sana at dalawang beses na nakabawi sa score. Ngunit nakuha po ng kalaban ang mahalagang punto sa dulo ng set bago tuloy ang duminahin ay galawang set para maselyuhan ang panalo. Sa kabila naman ng pagkatalo, nagtapos pa rin si Ayala sa isang magandang game. Kasunod ng kanyang makasaysayan ding pagkakapanalo sa Mubadala DC Open, kung saan nasungkit niya ang una niyang WTA 500 title at pag-akyat sa career high world number 20 sa WTA rankings.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong bumabagyo, maulan, ingat po tayo lahat. Araw po na Lunes, August 10, 2026.
2: Maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita. I-search nyo lamang po ang aming YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po ang inyong katropa, Melanie Ocampo.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay. Exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: isang mapagpala at malusog na araw mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programang maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakakasama po ng live dito sa atin pong programa. Siyempre, at hindi po mga kapanayam, ang dalawa sa atin po mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algy Bakla. Malusog na araw po mga partner.
1: Isang malusog na araw mga katropa, kahit maulan po dito sa Luzon, ay welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Ngayong tanghali ay muling bagong pag-uusapan na naman po ang isang ating, ang atin pong pag-uusapan ngayong araw na ito with regards po sa struggles ngayon na napakarami with regards sa mental health. Yan po ang ating pag-uusapan. Ano yung mga bagay na nakaka-apekto dito at kung paano ang atin pong malimit na pagbubukas na siya ng social media ay siyang isa sa mga factor na kung saan bakit marami ang mga kabataan at ang mga nasa middle age ay nagkakaroon ng anxiety and depression. Dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health.
2: Naho, magandang topic yung ating pag-uusapan at syempre, subaybayan po ito no, sa ating palatuntunan. Ako po ang inyong partner sa Himpapawid, Doc Algy, at sana po okay na okay kayo kahit po anong ginagawa nyo habang nakikinig kasi ngayon medyo maulan sa ating pong dito sa party ho natin sa Luzon.
0: Ayan ha. Sa ating pong mga ka-wellness, tayo po'y napapakinggan sa lahat ating XFM stations at Solid FM at sa iyo mga himpilan na naka-hook up dito sa ating pong programa. And of course, tayo rin po ay napapanood ng live sa ating pong Facebook page. Ayan. Okay, search po ang Yes to Health Inc. Dahil live po tayo dito mga ka-wellness. Ha? Pwede kayong makapakinig, makapanood ng live sa atin pong mga programa. Ha? At kung kayo ay nakikinig na at nanonood na ngayon sa atin pong talakayan, ay napakaswerte nyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health. Paano makamtan ang regalo na ito? Kinakailangan sundin ang atin pong mga mechanics. Napakadali lang naman yung mechanics sa atin mga ka-wellness ha. I-share nyo lang ang atin pong live streaming. I-comment po niyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At wag na wag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po, pipili tayo ng mga best comments na magko-comment dyan ha. At syempre, baka naman magtampo yung mga listener natin sa ating mga himpilan. Pwede rin po kayong sumali mga katropa ha. I-send nyo lang, i-text nyo po sa atin pong hotline number ang inyo pong mga good experiences patungkol sa atin pong mga produkto. Kahit huwag nyo nang lagyan ng The Secret of Health, basta i-send nyo yung mga good experiences ninyo ha, sa atin pong hotline number. At mamaya ay pipili din tayo sa atin pong mga listeners, mga texters natin, ng kung sino ang mabibigyan natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Kaya sundin lang yung atin pong mechanics mga ka-wellness, okay? O sa mga gusto mong text ng kanila pong mga good experiences or mga inquiries na rin ninyo about your health, pwede nyo ipadala yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak pong sumubok ha, ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto o yung hindi pa nakaka-testing ng mga produkto natin ha, pwede nyo mabili po ito sa Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar ha. At ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay available po yan sa Fisher Mall Supermarket mga ka-wellness. As well as sa ating pong online shopping store ay pwede nyo ma-avail ang ating pong mga produkto. Okay, search nyo lang Yes to Health 2011.
2: And syempre, meron po tayong Yes to Health product sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ayan, sa gusto ho na maka-discount, ayan, sa mga senior citizen po natin, pwede po kayong pumasyal sa lahat ng Yes to Health. Dalhin lang po yung inyong ID at mabibigyan po kayo ng discount. Syempre, sa Yes to Health, meron din po tayong mga consultation. Kausapin po natin ang ating mga naturopathic consultant at sila po ang magbibigay sa atin ng recommendation kung ano yung nababagay ng mga modality ng naturopathy na makatutulong po sa inyong pagpapalusog. Dahil alam naman natin na hindi lang po basta gamot ang kailangan natin. Kailangan natin ng mga tamang lifestyle, tamang nutrisyon. At yan ho ay ibinibigay ng ating mga konsultant yung mga advices po na yan. Siyempre, meron tayong mga other services like yung Mugukbuyang Korean Therapy, meron tayong Biosupper Therapy, at iba pa, ano, na pwede nyo itanong sa lahat ng ating mga konsultant sa Yes to Health Wellness Clinic.
0: Kaya sa mga nagbabalak po na bumisita sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, eh narito ang ating pong mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Pagkape, dapat Zamboan Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamboan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zamboan Plus Coffee Mix.
6: Secret is secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang pag-uusapan po natin dito sa atin pong talakayan ay itong isang nakakabahala na problema sa panahon natin ngayon. Itong pagdami ng problema sa atin pong mental health, o itong pagkakaroon o pagtaas ng mga cases ng mental illnesses. Karamihan dyan itong depression and anxiety. At ang kadalasan pa naman na tinatamaan ito ay mga kabataan, ha? Alam niyo ba ang statistics worldwide, over 1 billion people globally ay nakakaranas po ng mental health problem or mental health condition. At ano yan, isa sa pitong tao ay merong ganito pong problema, mga ka-wellness, ha? At most common doon ay itong depression at saka itong problema po na anxiety. At ayon sa global and regional prevalence nito, no, sa pangkabuuan, 1.1 billion people sa buong mundo ay nakakaranas somehow ng problema sa kanila pong mental health. Nakakalungkot, ano, na ganun karami ang meron po nito. At isa sa pito na mga adolescents, ano, itong mga kabataan na nag-edad ng 10 taon hanggang labing siyam na taon or 19 years old ay nakakaranas po. Ganun karami ha, ang nakakaranas ng problema sa kanilang mental health. At kadalasan doon mga kapartner ay mga babae. Mas mataas ang prevalence ng mga kababayan sa pagkakaroon ng mental health, ano? At dito sa Pilipinas ay tinataya po mga ka-wellness, ano, na 12.5 million Pilipinos ang mayroong problema sa kanila pong mental health, ha? At nauna pa rin dyan yung depression and anxiety. Ang masakalap nun, eh binabawasan ito yung productivity. Ang laking kalugihan pala ng social ano natin na social economic natin doon sa mga tao na nakakaranas po ng mental health conditions. Ganun kalaki ang impact nito, ano, sa productivity ng atin pong bansa, mga kaibigan, ano? Ang kadalasan na nagkakaranas ng mental health issues ngayon, mga ka-wellness, nakakalungkot, is morely, ano, doon sa mga youth. In kabuuan, sa kabuuan, mas mataas yung percentage ng mga youth na nakakaranas po, ano, ng mental health issues. Yung mga nag-edad ng 15 years old hanggang 24 years old ay nakakaranas pa, ano, ng attempted suicide. At ang ilang pa sa mga porsyento na yon ay talagang natutuloy sa pagpapakamatay, mga kababayan. Yung nakakalungkot na, ano, dito, na sitwasyon nitong mental health issues na to. Sa workplace naman, marami din ang nakakaranas ng mental health problem because of burnt out, kung tawagin, sa kanila pong work. Yung kumbaga parang sunog na sunog sa trabaho, ano? Ibig sabihin, stress na stress sa kanila pong trabaho. At marami ang napapababa yung kanila pong productivity because of this condition, mga partner.
1: And also, makikita natin following sa tinatawag natin adaptation itong smartphones. Na-adapt or nagkaroon ng tinatawag nating smartphones and also yung mga platforms katulad ng Instagram at TikTok, merong pagtaas ng 52% na tinatawag natin mental problems sa mga kabataan from 2005 to 2017. That is roughly or 12 years mark time. Hamakin mo sa pagtaas na 52% by just 12 years. Sapagkat ang mga kabataan, 95% ay gumagamit na tinatawag natin ng social media. At hindi lamang yan, kahit yung mga young adult ay nagkakaroon din ng tinatawag na young adult distress or psychological distress sa young adults ages 18 to 25. Tumaas yan ng 71% between 2008 and 2017. And that is roughly 9 years. Kaya makikita natin ito ay nakakaapekto hindi lamang sa ating productivity and also sa tao mismo, yung tinatawag natin na sleep and self-esteem. Roughly 50% ng mga teenage girls ang bumababa ang self-esteem. Nakikita kasi sa social media, we are so prone na tinatawag na pagkumpara doon sa nakikita, wow, meron siyang bagong ganito, meron siyang bagong ganyan, ako wala. So ang nangyayari is naapektuhan yung self-esteem, especially sa mga kababaihan.
0: Doc Algie, bakit kaya ganun na lang kabilis ang pagtaas ng mga kaso na nakakaranas ng mental health issues? Well, before, meron namang mga ganitong problema. Pero hindi ganun ka talamak. Ano? Pero bakit ngayon sa ating panahon, ganun kadami? At ang problema pa naman, di ba, before, ang usually nakakaranas lang ng mga anxiety or depression problem is mga medyo may edad na talaga or yung may responsibilidad, ika nga, ano? Ngayon, mga kabataan, karamihan ang nakakaranas ng mental health problems.
2: Yun nga eh. Actually, ano yan, unang-una dyan sa lahat yung dahilan na nakikita nila, yung mga key drivers sa modern mental distress. Una, yung comparison culture. Ibig sabihin, ang comparison culture, yung sa social environment, kung saan yung mga tao, kinukompare nila yung kanilang sarili sa iba. Especially, yung sa appearance, yung sa dami ng pera, career, relationship, ganun din yung mga achievements. And lifestyle and social status. Makikita natin na nagiging common sa social media, di ba? Na i-flex mo. Kung anong meron ka. So, halimbawa, ikaw, nakikita mo ng isang tao, yung kaibigan mo na nagpo-post, may bagong kotse, yung kanilang dream vacation na nangyayari na, you may start thinking, for example, bakit wala akong ganung mga bagay? Bakit hindi ako successful enough na gaya niya? Bakit ako'y napag-iiwanan na? Ganun yung mga iniisip, di ba? And dapat mas I should doing better than them. Ganun yung nangyari. So, yun ang isa sa nakaka-apekto sa ating mental health kung hindi natin ma-handle ng tama. Hindi katulad nung wala pa social media, hindi mo nga alam ang nangyayari kay Pedro eh. Wala. Ay, ngayon, lahat ng kasuluk-sulukan ng buhay, alam natin, di ba?
1: Ang alam lang dati yung mga buhay ng mga artista eh.
2: Oo, ganun yun. Saka yung tinatawag na dopamine feedback. Ibig sabihin yung kasing dopamine feedback loop na tinatawag, ito'y cycle sa brain natin na alam mo naman yung dopamine is reward or pleasurable experiences na nag-i-increase ito ng dopamine activity. Na, for example, sa person to person, yung in-person, hindi social media, sabi sa pag-aaral, ang pag-express natin ng sarili natin o we are something bragging like ourself is nasa 30 to 40% lang. Sa, kasi parang ang yabang mo naman harap-harapan. Hoy, alam mo, yung bagong konsep.
1: Mahangin masyado.
2: Mahangin masyado, di ba? Ngayon, for example, sa social media, iba. Sa social media, napakataas ng percentage. Nasa 80% ang percentage na driven by addictive sa like, sa mga comments, sa positive sa'yo. No? Ito yung basic cycle na nakikita nila. Trigger. Ano yung trigger? May nakita kang something. May viral. Gagayahin mo. So you will do action. Then sa action mo, you are waiting for the reward. Nakita mo yung feedback. Then, ano mo yung reward? Oh, ang daming view. So your dopamine will be released.
0: Activate.
2: Oh. Activate. Then, because your dopamine is released and you feel something better, there is a chance to desire to repeat it. Gagawa ulit ako.
0: Or mas enhance mo pa.
2: Oo, gagawa ulit ako. Then, natitrigger again. So, sa mga example na to, nag-check ng notification mo sa cellphone mo, nakita mo yung mga interesting message, then nakikita mo na, ay, gayahin ko kaya ito. Then, nung ginaya mo na, uy, ang daming comment. Di ba? Ngayon daw tao, mahilig sa comment na positive. And, paulit-ulit yon. So, alam naman natin, ang dopamine, isang neurotransmitter po yan. Ito ay chemical messenger na ginagamit ng utak natin na involved sa motivation, learning, reward, prediction, attention, and movement. So, yung mga positive na nagagawa ng dopamine. Isang importanteng point na ang dopamine ay hindi lang pleasure chemical. Ito ay strongly involved din sa ating brain process ng learning and yung parang nag-i-impress sa brain mo na this is worth pursuing again. Diba? Yun yung sa ano, sa, kaya nga, karamihan dyan, diba, pag ikaw ay nag-post, kailangan positive. Pag negative na yung feedback nai-stress ka na. O kaya kung walang mag-like, yung misis mo, awayin mo na, ikaw, hindi ka man lang nag-like, diba? Yun yung nangyayari. So, yun ang isang reason kung bakit medyo stressful ngayon. And another is yung cyberbullying epidemic, ano, na up to 59% ng mga teens na experience ng online harassment, cyberbullying, kaya nga yung online is hindi na nagiging safe haven for our youth, di ba? Kaya sa government ang dami nilang ginagawang step for censoring bullying, ano. And kumbaga nga ngayon ang isa sa pinakadabi sa nakikita ko dyan, according to study, ano, na ang mga actionable step for digital wellness para hindi tayo epektado kasi nandun na yung digital world na sa atin, hindi na natin matatakasan yan, kailangan na yan eh.
0: Yun yung realidad
2: that's natin. The reason why napapanood nyo kami ngayon because we are in a digital world, ano. So 30 minute limit, ibig sabihin huwag kang every time tutunog yung cellphone mo, tingin ka na tingin. Ay, ang latest. So, mag-ano ka ng at least 30 minutes to an hour na hindi ka magtitingin sa cellphone mo. Kaya-kaya yon. Yun ang challenge.
0: Ayan,
2: saka yung digital curfew, ibig sabihin, meron ang timeline lang, kailangan kahihinto, alam mo, sa gabi bago matulog. Kailangan may curfew ka rin, no?
0: Minsan, hindi titigilan yung cellphone hanggang hindi mahulog sa mukha, eh.
2: Oo. Saka ano, kinakailangan na pag medyo negative na yung nakikita mo, you need to go to something or somewhere in the Facebook na may positive naman na impact.
0: Minsan, kasi, minsan, Doc, pagka toxic na yung nababasa mo, mas naiintriga ka pa lalo.
2: Kaya nga eh.
0: Mas napapascroll ka lalo.
2: Oh, lalo ngayon. Kumbaga, matindi ngayon ng mga nangyayari. Kaya yan po yung mga reason why bakit sa digital age natin, ang daming apektado yung ating mental health, mga wellness.
0: Ibig sabihin, Doc, itong mahabang pagbababad natin or exposure natin sa social media ay isa po sa nagpapataas ng dami sa mga kabataan karamihan na nagkakaranas ng anxiety, ha? At hindi lang po enclosed sa mga kabataan yon, even mga young adults. Mm-hmm. Kahit nga minsan matanda na, di ba? O kaya nga sabi nila dun, sana may Facebook din daw yung mga matanda.
2: Mahiwalay.
0: Hiwalay daw dapat yung Facebook.
2: Kasi minsan sinasabi nila yun daw, tawag dito yung mga biruan daw sa social media.
0: Oh, hindi nakaka-adapt.
2: Hindi nakaka-adapt yung mga matatanda. Kaya sinasabi nila, dapat may sarili kayong Facebook.
0: Pero alam yung mga ka-wellness, lahat ng tao, lalo-lalo na pag-exposed ka sa social media, mm-hmm. ay malaki ang impact nito sa atin pong mental health, especially dun sa anxiety and depression. Kaya nga mapapansin nyo, di ba, before, nang wala pa itong mga mga social media platforms na ito, ay hindi ganun katalamak yung nagkakaroon ng mga mental health problems. Pero ngayon nga, dahil yun na ang yun na yung realidad natin sa panahon ngayon, ay ganun ang ganun kabilis ang pagtaas nito, mga ka-wellness. How about sa nature of work naman? Ano? Kasi, di ba, sa digital age natin ngayon, talagang nandyan na yan, kasama na sa work natin. Paano po ito nakaka-apekto sa pagkakaroon ng mga health issues like anxiety and depression, Doc Ron?
1: Kung titinan natin yung digital world, two-edged sword yan. Pwedeng maganda, pwede ding hindi maganda. Doon sa maganda, you can be flexible. Hindi mo na kailangan bumuno doon sa traffic, pupunta doon sa opisina. At also, there is what we call negative effect doon sa nature of
0: may
1: work.
0: May pros and cons pala yan.
1: Yes, merong pros and cons. At ang sa digital nature of work, significantly nakaka-apekto sa ating mental health. Pinakauna dyan is yung blurred boundaries. Hindi mo alam kung kasali pa ba to sa oras ng trabaho kasi nasa loob ka lang ng bahay. Kaya wala nang hindi nakakalimutan na yung kung kailan titigil sa trabaho. And also yung tinatawag natin na information overload. Constant flows ng mga emails, chat notifications, update, ang mga update that nagko-cause ng mental exhaustion. Kung tinitingnan natin, iniisip natin, binabasa lang naman natin yung emails, you reply to the emails, and also you take heed to those notifications, pero nakaka-burn out din sa ating pag-iisip. And also itong tinatawag natin na social isolation. At napansin ito during sa panahon ng pandemic, yung tinatawag natin na surge ng loneliness. At this loneliness, kasi ang tao, kaya meron tayong tinatawag na kasabihan, no man is an island. Kaya mapapansin natin yung mga tao, maraming friends na tinatawag natin na social media, but then walang real friends and they were lonely, as lonelier as before. Na hindi katulad natin dati, naglalaro sa gitna ng kalsada, nagsisipa lata, naghahabulan, mas masaya. Hindi katulad ngayon na ang nakikita na lang is sinabi nga ni Doc Algie is comparing ourselves doon sa mga achievement ng iba. Wala na tayong tinatawag na self-fulfillment kasi palaging kinukumpara ang sarili sa iba. And this causes loneliness, depression, especially doon sa mga taong naninirahan mag-isa lang sa buhay. Also, digital monitoring, kung binsan is lahat na lang ng bagay mabilis na makita kasi sa nasa digital na. Kaya ito yung nakaka-apekto din, no? Hindi you can have a positive effect or you can get a positive effect sa flexibility and also yung tinatawag natin sa work sa digital world, meron ding negative effect kapag hindi natin namalayan, kumbaga hindi natin nakita yung boundaries, and at the same time kapag ang trabaho natin ay nagiging komportable na tayo na mag-isa o nagiging secluded doon sa society at wala na tayong magpanahon na ma-socialize, later on it could cause mental illness.
0: Nako, napakalaki palang impact nito mga ka-wellness sa atin pong mental health. Kumbaga, yun nga, meron siyang positive side, meron din siyang downside, o yung negative side. Itong digital work, So, nasa sa atin yan, kung paano natin babalansehin. Kung paano natin i-adapt yung sarili natin na hindi tayo ma-burnt out doon sa digital work po natin. At mamaya po, ating bibigyan ng pansin naman kung ano yung mga pwede natin gawin. Kasi yun nga, nandun na yung reality na tayo nabubuhay sa digital world. Ano yung mga pwede natin gawin para makaiwas dun sa mental health issues na pwede makuha natin dun sa mga ganong gawain, mga ka-wellness. At kung ano din, yung dapat natin ma-realize kapag masyado po tayong na-expose o masyado tayong nakatutok doon sa mga ano na yun, na social medias or ang work natin is ano, digital work or remote work yung ginagawa natin, ano yung mga hindi rin magandang epekto nun sa atin pong kalusugan. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng
7: The Secret of Health.
8: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Samson Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Samson Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Samson Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Samson Plus Gold.
9: Mabibili sa pinakamalaki.
10: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. So yung mga katanungan ha, pwede kayong mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Balik tayo mga ka-partner dito sa ating pinag-uusapan tungkol po sa mental health problems. Dok. Algie, paano po ba nakaka-apekto itong digital age natin or digital age lifestyle, at ano ang impact nito sa atin pong mental health?
2: Nako, halos ngayon yan na yung nakaka-impluensya sa atin sa ating buong pagkatao. Ngayon may tanong, ano daw yung masasabi natin doon sa mga new setup ngayon? Kasi nagsimula ito after nung pandemic. Nagbago bigla yung kumbaga yung landscape, how we work. Ngayon, uso na yung tinatawag ng remote jobs na pwede kang, actually, napakaganda. Kailangan natin balansehin din. Una, kapag nasa remote job ka, kailangan mo malaman na yung sabi sa pag-aaral na meron tayong low sunlight exposure. Kasi sa loob ng bahay ka laki. Saka walang oras yun. Sa physical work place, may oras. Then lalabas ka, magpapainit ka. Pag wala ka sa sikat ng araw, alam naman natin na nare-reduce yung serotonin natin, which is the happy and mood hormone na hindi ka nagpapainit sa sikat ng araw. Kasi yun yung trigger eh. Pag nagpapainit ka, then the body will start to produce serotonin. So, serotonin is disrupted. Pag kulang mababa yan, ganun din yung circadian rhythm ng katawan, yung ating biological clock. So, pag ang setup ng work mo, lagi kang nasa bahay, work from home nga eh. Diba? So, mababa yung sunlight exposure mo, mababa din yung serotonin mo, mas prone ka sa pag-develop ng mas malungkot na mood. Oo. Kasi naglilip ang sunlight ng mood natin. So, how sunlight affects our mood? Simple lang yan. Pag nag-boost ang sunlight ng serotonin production sa katawan natin, so, magiging mas happy ka. Kaya, di ba, pag maulan, naturally, meron tayong nararamdaman na parang lungkot na buhay.
1: Depressing mood.
2: Based on

0: Mm-hmm. Oh, so vitamin D triggers that because of the sunlight. Kaya yung mga remote job, like exposure sa sunlight, eh, apektado rin even yung kanilang vitamin D production, which is very important for immune system and bone and muscle health. Kaya nga minsan, pag lagi ka sa loob ng bahay, madali ka rin magkasakit. So, ang suggestion ko, kung talagang wala kayong choice dahil yun ang trabaho ninyo, minsan inaabot pa ng gabi dahil ang client mo sa ibang bansa, kumbaga baliktad yung time zone. So, suggestion ko na lang para malesen yung impact ng mga ganyang work is to take supplement katulad halimbawa ng premium D3. Isabay mo yan sa Santon Plus Gold to give you more antioxidant and meron kang vitamin D3 at least. Pero hindi pa rin yan sapat para ipagpalit natin yung sikat ng araw sa trabaho natin. Ayan. 2 soft gel morning and 2 soft gel sa gabi in order for you to have enough vitamin D3 dahilan sa kakulangan mo ng exposure sa sikat ng araw. O kaya kinakailangan, kung may opportunity ka, magpainit ka, 10 to 15 minutes, pero ang suggestion ko pag mga adult na, dapat at least 10 a.m. to 3 p.m. yung time duration mo. Ibig sabihin, dun ka sa pagitan nun because nandun ang pinakang matingkad na sikat ng araw that can enhance your vitamin D3 production in the body. Ayan. Saka, kinakailangan talaga, hindi pa pwedeng sa loob lang ng bahay lagi. Dapat meron ka rin mga other activities if you're working remotely. Kasi marami po ang nagsasabi sa isang study na yung nasa remote job for a year or two, mas mababa yung quality ng health nila. Saka pwede silang tumanda, mga partners.
1: Bukod dun sa low exposure sa sunlight, Doc, ano, isa rin sa downside ng remote work ay itong sedentary. Siguro kung yung work mo ay nakatayo ka lang, okay din. Or tayo-upo, ano? Ay kahit pa paano nakakagalaw-galaw yung pangangatawan mo, yung mga joints mo. Ay kahit pa paano nakakakilos, meron nag-move. Ang problema, kapag nakatutok na tayo, naka-focus na tayo dun sa work natin, nako, for how many hours? Siguro minsan iba, lampas pa 8 hours.
2: Kung minsan may naghahatid pa ng pagkain kasi ayaw na tumayo.
1: Dahil tutok na, focus na focus sa work nila. At usually naman talaga, nakaupo lang po tayo mga ka-wellness, ano? Pag ganun yung work natin. So ang downside nun, hindi nagiging maganda yung epekto nun sa atin pong physical body dun sa katawan natin. Number one, sa ating circulation, kasi once na nag-move tayo, nagiging maganda yung circulation ng ating pangangatawan. At marami ang nakakonekta dun sa circulation na yun. Our immune system, yung respiratory system natin, even yung muscles natin and yung bones natin ay nabibinipisyohan every time na nag-move tayo. So kung sedentary tayo, ay malaki ang effect nun or bad effect dun sa mga nabanggit po natin. Ano? So pagka ganun ang lagi nating ginagawa, alam nyo ba na, ang exercise or yung pagkikilos, napakalaki ng napakalaki ng tulong nito. It is a powerful and natural tool to help ease the symptoms of depression. At sa kabilang banda naman, kapag wala tayong exercise, mas lalo lumalala yung depression and anxiety sa isang tao, mga ka-wellness. Ano? So, kung gusto natin na i-reverse, for example, kayo yung nakakaranas na ngayon ng depression or anxiety, sikapin nyo na makapag physical activity or makagawa kayo ng exercise, even the simplest form of exercise, ano, yung walking, yan, at iba't iba pa ng mga exercises na magawa po niyo dahil napakalaki ng benefits po nito sa atin pong brain area, ano, kasi once na nagmo-move tayo, yun nga nabanggit ko kanina na gumaganda yung circulation natin. Pag maganda ang circulation po natin, mas maraming oxygen ang na-distribute sa ating brain area, mas maraming nutrients ang nahatid sa atin pong brain, at mas nagiging maganda yung condition ng brain natin. Yung mga tinatawag natin mga happy hormones, kung tawagin, mas nagiging maganda po yun yung kanilang production. Isa na dun yung nabanggit ni Doc Algie kanina, yung serotonin. Isa yan sa mga happy hormones, ano? At napakalaking tulong sa atin pong sa ating pangangatawan, mga kababayan, ano? Yung brain growth also, ano? Kaya malaki ang tulong ng physical exercises or physical activity para maging magandang paglago ng atin pong brain area, or kung paano po gumagana yung atin pong brain. And of course, kapag tayo po ay nakakapag-kikilos, nakakapag-exercise tayo kahit paano, nagiging maganda yung pagtulog natin. Pansinin niyo yung mga heavy workers. Mm-hmm.

0: mga farmers, mm-hmm. mga construction workers, ano? At iba pa na nasa labas yung trabaho nila at saka medyo talagang gamit na gamit yung lakas nila.
1: Bago pa sumikat ang araw, nandun na sila
0: oo,
1: sa field.
0: Oo, pagkahapon yan, nako, ang sarap na
2: sarap
0: matulog.
2: Tulog,
0: oo, halos, minsan nga, halos hindi na nakakain. Bagsak na kagad. So, di ba, ganun ang isa sa mga effect po noon mga ka-wellness. Ano? So, most effective na paraan para tayo po ay maging maganda yung atin pong mental health even though na meron tayo ang trabaho natin is remote work, mm-hmm. ay kinakailangan meron tayong ilaan na panahon kahit na konting minuto lang, mm-hmm. sa pag-exercise mga ka-wellness. Ano? Walking and jogging, tansyahin nyo na lang yung panahon po ninyo since nasa bahay lang naman din ang work po ninyo, ano? You can manage your time mga ka-wellness, ano? So pwede kayong ano, yung iba nagkakaroon ng ano, mga home gym kung tawagin, mm-hmm. bumibilisan mga equipment nila at doon na lang sila nag-strength training sa kanila pong mga tahanan, ano? Meron yung iba, yung mga, ano bang tawag sa mga exercises to, yung yoga, mm-hmm. tai chi, mm-hmm. at iba pa ng mga exercises, ano, ay nakakatulong din po ng malaki yon sa atin pong physical at sa atin pong mental health, mga ka-wellness.
2: Pangatlong bagay na kung saan nakaka-apekto kapag ka nasa remote work, ano, is itong tinatawag natin sleeplessness.
0: Mm-hmm.
2: At kalimitan, ng dahil nga sinabi ni Doc Algie, yung time zone ay kaiba,
0: mm-hmm.
2: gusto mong manatiling gising, oo. During sa trabaho mo, ang pinakaunang ginagawa doon is uminom ng kape o di, mm-hmm. kaya ng mga energy drink. Tama. In order to wake you up. So, makikita natin, it increases yung tinatawag natin productivity doon sa tinatawag natin na with regard sa income or economic part ng isang tao. Kasi mas malaki ang pera, lalo na kapag ang kliyente mo from US, tama, mas malaki ang pera na generate. Maganda economically. Pero later on, kapag hindi natin, ano, hindi nabago, is ito ay malaking impact, especially po sa ating tinatawag natin sa ating brain. Full-time remote work, nagpapataas ng isolation and also screen time na kung saan it blurs work-life boundaries. Kung minsan, kasi gusto pang kumita, malaki ang sahod. Let's say, nakakukuha ka ng kliyente ng $2,000 ang buwanan. Tatlong $2,000. Eh, gusto mong mas marami pa. Kasi yung iba, tayo kasing Pilipino, we want to maximize our income. Kasi meron kasi tayong ugali na gusto nating tulungan. No? Kung kaya pa, gusto nating pasanin ang buong mundo, lalong-lalo na para makatulong sa ibang tao, which is a good thing. Pero kapag napasobra,
0: hindi na balance.
2: Is nakaka-apekto din sa atin. At it reduces yung natural sunlight exposure, dysregulates circadian rhythm, triggers loneliness and anxiety kasi wala ng social interaction. At kasama doon yung tinatawag natin na caffeine consumption. Kaya yung caffeine, nakakatulong sa productivity in small amounts. Mm-hmm. Ang problema, kung minsan, is na o-over-consume ng maraming mga tao, siyempre, especially sa remote
0: kung
2: work.
0: Kung buong magdamag ka, yung isang kape, hindi aabot yun. Hindi kakayanin yun.
2: Kung minsan, yung iba, nakakadalawa, tatlo. Kung minsan, doon pa sa mas mataas, yung Red Bull, at meron yung tinatawag talaga sila, yung ano, yung 2-hour, merong ngayon na yung iniinom,
0: energy drink
2: na 2-hour power, 3-hour power, depend doon sa gusto mo and ang content is caffeine. So ang nangyari, it affects yung tinatawag natin sa ating brain, it blocks adenosine production na kung saan hindi ka na napapagod palaging, well of course ginawa naman talaga ng Diyos na mapagod ang katawan, palagi mong natitrigger yung yung tinatawag natin yung hormone na kung saan is lalong-lalo na yung cortisol hormone, at saka adrenaline hormone ng katawan palaging
0: activated.
2: Oh. Well, supposedly kasi yung ano, yung tinatawag natin adrenaline, yun yung ano eh.
0: Emergency cases.
2: And that is, yung kumbaga, yun yung lakas for the old age na kung saan dun kukuha yung katawan. Inactivate mo ngayong bata ka pa, wala nang store. Doon sa ano, doon sa
0: banano. Wala nang deposito.
1: Bankrupt na yung bank account mo.
2: Bankrupt ang bank account.
1: Naubos na.
2: Ang nangyayari din, Doc Algie, pagdating ng pagtanda, pagdating ng 40, 50, sobrang exhausted na katawan, wala nang lakas, and also this affects doon sa mental function ng isang tao. Kasi kapag ka tayo unproductive, we are designed kasi to be productive. Pag hindi na productive produktibo yung ano yung ginagawa natin, we become depressed. Mm-hmm. Of course kasi wala na tayong achievement na nagagawa. Mm-hmm. Also it boosts stress hormones, yung adrenaline and cortisol. Okay lang yon on tinatawag natin na yung cases na momentarily. Mm-hmm. Yung ano yung production ng cortisol at saka adrenaline kapag kailangan. Pero kapag lagi itong na-trigger, it causes tinatawag natin na fear or panic attack sa katawan. Mm-hmm. Kaya mapapansin niyo yung mga taong nasa remote job, kahit na nag-e-exercise, mm-hmm, nahihirapan silang bumaba yung timbang. Mm-hmm. Kasi kapag ka nasa panic mode, nasa fear mode ang ating katawan, nagpo-produce na itong ang epekto kasi ng maraming cortisol at saka adrenaline. Mm-hmm. It inflamed the body. So of course, ang gagawin ng katawan para ma-protection na dun sa inflammation, magpo-produce na maraming fat deposit sa katawan. Mm-hmm. Kaya nangyayari, nahihirapan, nagiging obese. Mm-hmm. And also, yung tinatawag natin sleep disruption. Mm-hmm. Poor sleep, late day caffeine, naglilid sa higher stress, low mood, and also brain fatigue. Medication conflicts, it also doon sa mga, let's say, na diagnosed na may depression, kapag kayo ay mainom ng kape, mm-hmm, is na neutralize yung effect ng mga iniinom ng mga gamot for anxiety and depression. And also yung tinatawag natin withdrawal crashes. Mm-hmm. Yung parang dito ka sa taas, tapos pag nawala ng epekto, mm-hmm, parang drugs na pag wala ng epekto, yung down na down yung pakiramdam. Oh. Kasi yung dopamine boost, yung katulad ng minensyon na kanina ni Doc Algie, yung dopamine production, pag palagi yung natitrigger at natitrigger, mm-hmm, kailangan mo ng mas intense pa na bagay.
0: Para masustain,
2: para mm-hmm mag-produce siya ng, mm-hmm, ng satisfaction. E pag hindi nakaka-produce ng satisfaction, hindi siya that causes depression. Mm-hmm. Kasi hindi ka satisfied, hindi ka na masaya. Kaya gusto mo ng mas intense.
1: Kaya sinasabi niyo ba, need more thrill.
2: Need more thrill.
1: Kaya they do some crazy things para lang ma-increase yung thrill.
2: Ma-increase yung thrill. Pero hindi po yun maganda. Mm-hmm. Hindi maganda. Kaya ang suggestion ko is kailangan din i-consider ng mga nagtatrabaho remotely, mm-hmm, na if you have already sustained nasa parte na kung saan kaya mong i-provide yung pangangailangan, mm-hmm, financially, wag nang pasobrahan na kung saan ay makakaapekto sa inyong kalusugan. Kaya dun sa mga mahilig uminom ng kape is as much as possible is matulog sa tamang panahon, mm-hmm, and ito kasi kapag matagal ka nang nagiinom ng kape, mahirap na talaga matulog. Tama. So switching from caffeinated coffee to those lesser caffeine, mm-hmm, o tinatawag natin mga herbal coffee, ito ay nakakatulog na kung saan maibalik yung circadian rhythm, mm-hmm, ng mga may problema sa tulog. At ang Santon Plus Gold Coffee Mix, ito ang maitutulong ng Santon Plus Gold Coffee Mix, mm-hmm, lalo na doon sa nagtatrabaho remotely. It does not disrupt your sleep. Mm-hmm. Kahit uminom kayo before kayo matulog, hindi ito nakaka-disrupt ng sleep. Of course, the benefits na meron doon sa Santon Plus Gold Capsule, mm-hmm, nandun sa kape natin. Mm-hmm. And also it reduces yung tinatawag natin stress because it reduces inflammation sa ating, mm-hmm, katawan, especially yung production ng mga cortisol, nakakatulong. Hindi lamang yan, kapag ang isang tao ay palaging walang tulog, haggard ang mukha, mm-hmm, maraming kunot, pagka Santon Plus Gold, meron po yung glutathione, mm-hmm, which is maganda para sa skin and also sa overall health. Meron pang collagen. Yeah. Na kung saan nagpa- nag-

0: nourishment, nutritional gap, and also yung pagpapababa ng ano ng stress hormone sa katawan, lalong-lalo na pag palaging late nights ang trabaho po ninyo, mga ka-wellness. The secret
1: of health. Liban po sa Santone Gold Coffee Mix natin, wag na wag kalimutan ha. Take po kayo, Santone Vitamin C. Well, kahit naman hindi remote yung work natin, or kung ano man yung atin pong trabaho, mga ka-wellness, mahalaga na meron po tayong sapat na amount ng vitamin C sa ating pangangatawan. Much more kung remote yung atin pong work. Dahil sa mga nabanggit kanina, mga diniscuss ni Doc Ron and Doc Algie, na mga effect ng remote work sa atin pong sa ating mental health and sa ating physical health, mahalaga po, napakahalaga ng sa vitamin C supply sa ating pong pangangatawan. So when you are kumbaga naghahanap kayo ng maganda at favorable na vitamin C, subukan nyo ang ating Santone Vitamin C. Alkaline base po yan na vitamin C, mga ka-wellness, para ma-boost yung ating immune system at kahit paano maka-cope up yung pangangatawan po natin dun sa damage na naiudulot kumbaga yung downside ng remote work or itong digital age kung tawagin, eh kahit paano makakope up yung pangangatawan po natin at hindi mabilis mag-degrade or mag-degenerate yung mga internal organs po natin, mga ka-wellness, ha? At least 2 to 3 capsules a day ng Santone Vitamin C para mabigyan ng supply or ma-back upan yung amount ng vitamin C mula dun sa mga food na kinakain natin. Take Santone Vitamin C. Combine nyo po yan sa pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule at Premium D3, mga ka-wellness. Okay, maraming salamat mga docs sa informative na talakayan na na-share natin sa ating po mga ka-wellness. We hope na ito ay nakapag-iwan po sa inyo ng mga mamunting impormasyon kung ano yung mga naiudulot nitong digital stress kung tawagin sa panahon natin ngayon, ha? At kung ano yung epekto nito sa atin pong mental health, mga ka-wellness. Hindi natin sinasabi na baguhin nyo na yung line of work nyo, tanggalin nyo na yung mga gadgets niyo dyan, kasi hindi naman talaga yun mangyayari. Napaka-imposible na mangyari po yun. Halos lahat ng tao ngayon meron na at exposed sa ganyan, mga ka-wellness. Ang kinakailangan lang natin ngayon is yung solution. Kinakailangan natin kung paano makaka-cope up yung pangangatawan natin. And there's so many way na mabigyan natin ng lakas o karagdagang nutrition ng pangangatawan natin para makalaban kahit pa paano sa mga bad effects nung ganun pong mga gawain, mga ka-wellness. Okay? At sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong maghihiyang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, tutugunan natin yan ng live dito sa atin pong programa. Kaya tutok lang dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.

0: lahat na sadyang ginawa para sa mata. Makibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. O bibili sa mga butika.
2: Para bumalik

0: pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Pagkape, dapat Zaltong Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaltong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Zaltong Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
4: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa, The Secret of Health. Kung meron kayong mga text, mga inquiries about our about your health, ay i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.

0: And syempre, ang The Secret of Health ay handog po sa atin ng Santon Plus Gold at ang upan niyang Yes to Health. Kaagapay po natin para makaiwas lagi sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural at wala pong side effects. Ha? Mga standardized extract yan, mga powerful herb. Kaya napakaganda at napaka-beneficial sa atin pong kalusugan. Highly absorbable, mga kababayan. Ha? Kung gusto nyo masubukan yan, pwede nyo mabili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, at gawin na rin sa lahat ng mga pharmacy and drug stores na malapit sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga fake, makaiwas sa mga counterfeit. Pwede rin mabili yan sa ating mga wellness center. Puntahan nyo po ang ating po mga Yes to Health Wellness Clinic at pwede kayo maka-avail po doon with discounts. Ha? And of course, sa ating pong online shopping store sa Shopee ay pwede nyo rin mabili ang ating pong mga produkto. Okay? Malusog na pakikinig sa lahat ng ating pong mga viewers sa ating pong Facebook live streaming. Ganun rin sa lahat ng mga listeners natin. Kung saan man nakakaabot, itong ating pong programa. Marami tayong listener dyan sa Cebu, sa Palawan. Yan.
0: Palawan.
1: Marami tayong mga avid listeners po dyan. Ha? At ganun rin sa Mindanao, of course, meron tayo. Marami tayong mga katropa dyan na laging nakaantabay sa ating pong mga programa. Yan. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Kumusta po kayo dyan? We hope and pray na nasa maayos at malusog kayong kondisyon at sitwasyon. Ha? Ano yung mga lugar na kung saan ay nakakaranas ng matinding ulan at binabaha.
2: Baha.
1: Eh, maganda na mag-ingat po mga ka-wellness. Ha? Mag-a-plus kayo ng mag-apply kayo ng Santon Plus Herbal Oil natin. Mm-hmm. Ha? Lalo-lalo na pagkalulusong kayo sa mga floodwaters para makaiwas sa mga condition or mga karamdaman dulot ng mga contaminated waters. Mga
0: lalo na yung tinatawag na leptospirosis.
1: Oo, yan. Tataas na naman ang kaso niyan. Lalo-lalo sa mga lugar na binabaha talaga lagi.
0: Meron na mga natala na namatay sa leptospirosis. Mm-hmm. Kaya hindi ito biro na uri ng infeksyon.
2: Lalo na dyan sa syudad.
1: Oo, yan.
2: Trampan talaga yan sa syudad. Sa mga bukid-bukid, wala pa masyado kahit mag-swimming ka sa baha, pero pagka sa Maynila, nakapaw.
0: Oo. Medyo, kasi yung mga sulok-sulok na tinitirhan ng mga contaminants sa gali sa mga daga.
1: Nandun, kaya apply kayo ha, Santon Plus Herbal Oil natin. And of course, yung immune system talaga natin, palakasin po natin. Kaya huwag kalimutan, take po kayo Santon Gold Herbal Capsule natin, Santon Vitamin C, at Premium D3.
2: Mm-hmm.
1: Panglaban natin yan sa mga mikrobyo, mga viruses, bakterya na pwedeng puminsala sa ating pong kalusugan, mga ka-wellness. Ha?
0: Okay, so it's time to listen to sa mga tanong natin na na pinadala sa ating pong himpilan. Pag-uusapan po natin yung inyong mga katanungan. So kung kayo po ay may mga katanungan, ano yung contact number natin, partner?
1: Sa mga ka-well 9.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Meron yung tanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po, kung pwede ba 3 times akong uminom ng coffee po ninyo sa isang araw? Sa Emmy po ito, Doc, ng Davao.
0: Dinesign to give you nutrition, yung kape na para gisingin ka. At yung dopamine mo ilabas lang. Dinesign siya to give you nutrition. So, ibig sabihin, kahit na 2 or 3 times siyang inumin, walang problema po yun.
1: Yun. Okay. Hello, Doc. Doc, ask ko lang po ba kung open ang Yes to Health? Okay. Depende po kung saan kayo area ang open natin sa ating po mga wellness center Sunday up to Friday, mga kababayan.
0: 8 a.m. pa lang, bukas na po silang hanggang 5 p.m.
1: So sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating po mga wellness center, pwede kayo makabisita po dyan, ha? Linggo hanggang Biyernes.
2: Mm-hmm.
1: Yung schedule lang ng mga consultants natin, like dito po sa Santa Rosa branch natin, si Doc Ron ay every Tuesday and Friday. Tomorrow. At si Doc Wendell naman every Thursday sa Santa Rosa Balibago branch. Si Doc Algie naman every Thursday.
0: Sa Batangas.
1: Naman si Doc Algie. So yan yung mga natin. Sa Quezon City, meron tayo dyan, Doc, yung mga consultants natin.
0: Meron.

0: Meron tayong daily schedule po dyan. Mm-hmm. No? Today is Monday, nandiyan si Doc Saisi. Mm-hmm. And sa mga succeeding days, meron din tayo naka-duty na consultant.
1: Ayan, kaya puntahan nyo po yung ating mga wellness center. At kung meron kayong mga inquiries, ano, ito, iyan ninyo mga ka-wellness, ha. I-contact ninyo ang atin pong mga wellness center kung meron kayong mga katanungan or mga inquiries about sa ating mga products or sa mga consultants. Pwede yung contact na ang kanila pong numero sa Quezon City branch natin. Pwede kayong kumontak 0969-627-1262. Sa Batangas naman 0962-349-1256. Yan. At sa Santa Rosa, check all yung
0: 0908-562-4060.
1: Yun, nandiyan
0: sa screen.
1: Nandiyan sa screen natin. Sa mga nanonood sa ating Facebook live streaming. So, nandiyan ang mga contact sa ating po mga clinic. Pwede kayong kumontak po dyan. Ano? At Doc, another inquiry. Ask ko lang po, anong benefits ng Santone Plus? Normal po ba ang akin pong high blood? At paano po inumin ito? Before meal o after meal?
0: Doron.
2: Oh, with regards sa Santone Plus, is ang benefits sa Santone Plus, it helps yung tinatawag natin ng inyong pong blood pressure. Mm-hmm. Kasi napapababa ito ng inflammation. Ayun, secondly, is yung tinatawag natin protection sa inyong puso, lalong-lalo ng mga selula ng puso. And of course, doon sa muscle ng puso, yung spirulina, kasi napakataas yan sa mga kompletong amino acids. And of course, garlic, napakaganda para sa mga may hypertension kasi yung garlic is natural blood thinner na kung saan ay tumutulong na gumanda yung daloy. Kasi yung pagka thin yung ating blood, hindi malapot, mabilis yung daloy, hindi mataas yung pressure ng dugo.
0: Saka napakaano yun sa cholesterol level.
2: Mm-hmm. Napakaganda sa pagpababa ng cholesterol. And pero huwag ninyong sasabihin, i-replace yun sa maintenance medicine ninyo. Ang doktor mismo ninyo ang magsasabi kung kailan ititigil. Pero with regards sa complementary supplements, napakaganda po ng Santone Plus Gold para sa may mga hypertension. Ang gagawin po ninyo, uminom po kayo ng one capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. Huwag lang ninyo talagang isabay doon sa maintenance medicine ninyo. It's either mas mauna ng or mahuli ng isang oras hanggang dalawang oras para makuha po ninyo ang optimum benefits ng Santone Plus Gold. At sa mga may hypertension, napakaganda na pagsabayin ang Premium D3 at ang Santone Plus Gold. Kasi ay tumutulong po yan ng tinatawag natin na pag-reduce ng inflammation. At inflammation, of course, yung moringa oil na meron sa ano, meron sa premium D3. Premium D3 natin para sa cell protection po natin.
1: Mm-hmm. Ayan, so mga kabayan natin na meron pong iniinda na hypertension, very beneficial sa inyo. Yung ultimate trio po natin. Mm-hmm. Well, Santone Vitamin, ang vitamin C is napaka-importante yan sa integrity ng ating mga blood vessels. Mm-hmm. Ano? So, take kayo nun yung ating pong ultimate trio, mga kababayan. Okay? Dok, ito, merong another inquiry, pahabol ng katanungan. Mm-hmm. Meron po akong frozen shoulder. Ano po ang dapat kong inumin o kainin? Salamat, Dok. Sineli po ito.
0: Yan. Frozen shoulder, kailangan natin ng una-una, aside from nutrition, kasi Santone Plus Gold Premium D3 nakakatulong sa ating mga kasukasuan o sa ating mga muscle. Pero ang frozen shoulder kasi, something wrong dun sa muscle movement.
1: Mm-hmm.
0: Na kaya frozen siya kasi yung other muscle, kinokontra niya yung movement ng other muscle.
1: Mm-hmm.
0: O, nangyayari yan kapag ikaw ay masyadong mataas yung stress, mataas yung pagod natin na hindi napapahingahan ng sapat. So, ang ginagawa dyan, may therapy talaga dyan para sa frozen shoulder. Ano? So, kung meron kayong frozen shoulder at may mga therapy sa lugar nyo, pa-check nyo, pa-try nyo ipa-therapy. Kung malapit naman kayo sa Yes to Health, sa Santa Rosa branch, nandiyan si Doc Wendell every Thursday.
1: Mm-hmm.
0: O sa Batangas City naman, sometimes pag nakikita natin na kailangan ang inyong lingkod, nagbibigay tayo ng treatment po dyan. So meron tayong iba't ibang mga pamamaraan to relieve yung mga ganyan, frozen shoulder. Kasi medyo, pag tinawag na frozen shoulder, hindi mo na maitaas.
1: Mm-hmm. Masakit
0: na kasi nagkukontrahan na yung mga kalamnan mo. So may mga way naman na pwedeng gawin. So taking supplement, yung tatlong suplemento ng Yes to Health, yung Santone Plus Gold, may mga antioxidant, may anti-inflammatory, may mga protein na pwede makatulong sa inyong mga kalamnan. And also, meron siyang vitamin C.
1: Uh-huh.
0: Yan, yung vitamin C and yung ating premium D3 naman, essential fatty acid, kailangan din po yan para doon sa build up ng ating entire muscular system. Kasi kailangan din ng fat, hindi lang protein ang kailangan ng ating mga kalamnan.
1: Yun, no? Sa mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong frozen shoulder.
0: Sa lagyan din, ano, hot pack. Pag sumasakit, lagyan ng hot bag. Kasi ang mainit na temperatura ay nagre-relax ng mga kalamnan na frozen. Hindi ibig sabihin frozen ay nagyayelo, no? Frozen, ibig sabihin parang hindi siya gumagalaw. Naninigas siya. Oo, ganun po yun.
2: Lalo-lalo na pagkatapos ng hot pack, pahira ng santon plus herbal oil.
0: Ayun. Yun nga iniisip ko, nakalimutan kong sabihin kanina. Maganda kasi kapag hinaplusan mo noon ng santon plus herbal oil kasi iinit. Pagkatapos iinit, magko-cool down. So nagkakaroon ng varying temperature or feeling na nare-relax ka talaga.
1: Okay. Ayan, maraming salamat mga ka-wellness at maraming salamat mga partner sa mga infos na inyo na ibigay. At nako, napakabilis ng oras natin. Baka ipahawal po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
2: Yan po, ingatan ang ating mental health mga ka-wellness, ha. Maganda namang magsipag. Huwag lang masyadong maapektuhan o huwag lang maapektuhan yung ating mental health kasi kapag naapektuhan na, sigurado ang kabuhayan ay siguradong mauubos po mga ka-wellness. And of course, alagaan ang ating sarili, mag-ehersisyo, magpa-araw, kumain ng tama sa tamang oras and also kumain ng mga sustansyang pagkain at samahan po ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para makaiwas po sa mga epekto na tinatawag natin na mental health issues mga ka-wellness. Dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.
0: And of course, thank you very much sa lahat ng ating mga ka-wellness at sana nakapagbigay po kami ng makabuluhang talakayan ngayon pong araw pong ito. God bless po and see you again tomorrow sa ating pong palatuntunan.
1: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ronald. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig dito sa ating pong programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ng Panginoon Hua. Ang siyang patuloy, yung kapalakas at magpagaling sa ating pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM mga babe, alauna 1:33 na sa hapon. At ang oras atag ka natin sa Turbo Male Enhancer. Solid ka babe kung naka-turbo ka. Makatabang kini sa sex life ninyong mag-asawa. Ang Turbo FDA approved maong safe inumon. Pag turbo na babe, aron dili mapakya sa labing-labing matag gabi. Mapalit sa mga nagunang butika o giya sa health clinic nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta na

0: sakit.
1: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
2: Ay, mga lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa nag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
1: Ayaw! Ayaw na.
0: X-Rated.
3: Moritz!
1: Ay, yan ka nun!

0: Alauna y media hangtod alas tres sa hapon, Lunes hanto Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you, mga babe, entitled Let Me Be the One by Jimmy Bontoc. At tanginin niyo niyan tawad-tawad, mubalik si Babe Zabrina para sa itong programang X-Rated.

0: You're still listening here at Hacks FM Philippines. Maayong hapon sa tanang mga big nata diha nga ganina pa nakasubaybay sa tuwang pagpanaguban-uban karong adlaw. Of course, yun ang gihapon sa programa nga X-Rated. Kumusta man ang mga babe nato diha nga nakasubaybay karon sa Visayas ug Mindanao, labi na sa tuang mga sister stations mga babe. Naminaw diri sa XFM 89.1 Davao, ingon man sa mga babe nato nga nakasubaybay pod karon diri sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansan, diri sub sa XFM 99.1, diri sa XFM 101.7 Bukidnon. Maayong hapon sa inyuhang tanan. Sa mga babe usab nato nga nagapaminaw diri sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Zamboanga, diri sa XFM Ipil, sa XFM 91.3 San Francisco. Huwag ang mga babe na ito nga nakasubaybay karon sa ito ang programang X-Rated sa my XFM 99.9 Tacloban. And of course, sa XFM 88.3 Cebu. Asa man mo naka-plaster karon babe, unsa man ang mga posisyon ninyo di. Kami sa posisyon.
1: Natuktan ko!
0: Sa man ang posisyon ninyo diha, sa man ang gikabisihan ninyo diha, mga babe, sit back and relax kasi si Babe Sabrina ang bahala sa inyo. Kumusta man din yung adlong Lunes? Grabe, kaapas-pas sa adlaw mga babe. Murag last Friday hindi tayo nagkasama dahil merong event na nga i-attendan si Babe Sabrina. But anyway, babawi tayo today. No, mga babe, akin na tayo mga suwatan po nga ipadala gihapon diri sa to ang programa nga ngay natatagaan og pagtagaan. Ayan, mga babe. Kanaman to. Gusto nato diha nga mga babe maggusto magpadala og mga greeting, shout out, ilang mga mensahe sa mga mahal nila sa kinabuhi. Insabay nyo hanga i-greet karong hapon na pwede ninyo ipadangat ipadala sa tuang text line sa 0969-333-0537. Otrohon ko mga babe, 0969-333-0537. Unya sa unahan, pwede po na ninyo tawagan ang tuang text line. Kaya para sa mga gusto magtambag sa tuang letter sender karong hapuna. And of course, live po na ninyo nga makita sa Facebook page, mga babe, kung gusto ninyo tanawon unsa bagay na ang anini Babe Sabrina, no? Kay marag isa ka, ano naman, isa ka simana naman ang labay. Wala pa maghihapon naman nakiti niya ang itsura ani. Delayed lagi, no, ang ako ang effects dere. Delayed, guys. Pwede ninyo i-search sa Facebook, mga babe, ang XFM Davao Katropa Digital. Ayan, i-search lang na ninyo kaya makita na ninyo nga live si Babe Sabrina. Pwede po nyo i-follow ako ang official Facebook account Babe Sabrina o ang Sabrina XFM Davao. O, plaster na diha o well nag-plaster ka, siguraduha nga natimpla na ang kape nga healthy ang ating Zathone Gold Coffee Mix, mga babe. Kanang kape nga makatanggal sa tuwang mga stress o haggard over zoza nga mga naong. Okay, digid malikayan mga babe, adlong Lunes pa lang, gipang luya na, gipang kapoy na, kay lagi bombarded na kay sila ang mga trabaho, nang hago na kay gnawong. Muna nga, aron dili tahaguog naong babe, manghimisong gihapon ta, blooming gihapon ta, ato ang abaga na to ang panglawas sa Zathone Gold Coffee Mix. Kaya doon na kini glutathione and collagen na maka-maintain sa to ang pamanit, sa to ang lawas. And of course, grabe sa lawas. Ato ang pamanit. Na blooming gihapon ta, despite na very busy ang ato ang lifestyle. Zathone Gold Coffee Mix na anatanan, no? All in one cup. Ang magpahimsog sa tuang panglawas, magpa-blooming sa tua, and of course, makaha-enhance sa tuang focus and mental clarity. So, ato ang mind, mga babe, importante kayo ka na para maging productive ato ang adlong Lunes. Para dili talutang, no? Kanang dagan magutag mga babe, usahay nga lutang kayo. Even ako sometimes, even ako ha, makaingon dyan ko na apoy times na medyo lutangers po.

si Babe Sabrina. Muna nga, dili yun pwede nga dili ta mag-Xanthone Gold Coffee Mix. And sometimes, akong ginahimo, hilig mo kog iced coffee, so gina-iced coffee na ko itong Xanthone Gold Coffee Mix. Diba? So, okay kaayo atong paminsa. O, plaster na diha, babe. Lingkod na sa inyong mga bangko. Buckle up. Sit back and relax. Higda-higda na diha. LL na diha. Lingkod-lingkod na. LL na diha. Laray-laray na. Kay sugda na nato taon-taon. Ang ato ang X-rated drama. Oh, excited na po sila. Sana pagkay drama karon. No, kay na iuban na. Mahiligon ka ayugid maminaw og drama. Labi na sana nagtatay diha. O. Oh. Nagpahipi, gipakusgan yun ang ilahang radyo. Kaya magsugod na taod-taod ang drama. Ah, diba? Apo diha itong mga, ano, mga babe na ito karon sa mga gasolinahan na lahin ang giduot-duot. Nagduot-duot, nagkanang para sa mga, kasi tawagan na kanang pang-gasolina ninyo. Gisulod na sa mga ganghaan sa gasolina ang kuan. While naminaw diri sa X-rated. Sa mga babe po na ito, naminaw ka rin sila mga tindahan, mga kananan, asa man mo naka-plaster diha. Sige, kusgin na inyong radyo. Og, of course, sa mga drivers na ito diha, mga babe, tanaw sa dalan, dili sa paa. Focus sa dalan, kalma. Easy lang sa mo diha, ha? Dalan sa while naminaw sa programang X-Rated, pakusga na na kay ni Ana ang atuang X-Rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.

X-Rated.

0: adlaw kaninyo mga suking tigpaminaway sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kiniusa ka lalaki nga taga Bato, Oslon, Cebu. Kining mo ang tampo karon mga babe. Atong giuluhan og mantika og lihok. Dear Babe Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Hulyo, 56 anyos. Kining akong problema, mahitungod sa akong asawa nga grabe kapatay kaayo mulihok. Og aron inyong hisabtan ang tanan. Sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Labi kay tika Albert.
2: Labsag kayo ta kasyon eh.
1: Kaya biya ko biya iha, Albert.
2: Di na may tabo eh. Dili na may tabong biyaan ta ka.
1: Promise?
2: Yes! Promise! Di good ka na may tabo. Kaya di na ko kayo mawa kasong kinabuhi.
1: Ingon man, sab ako. Di na ko kayo mawa sa kong kinabuhi.

0: Marisa, hagpatar ko ning kamong gaydaan, kaya magpalit una ko lamas dito sa eskina.
1: Ayaw lagi.
0: Aya, nagtakang nabiya ko para utan. Huwag na lang ta ato nga bubukal ang tubig. Sige, arisan ko.
1: O sige, oy. Tiwaso lang sa naku gamay ang akong gibasa sa newspaper.
0: Kaya ako kita gamatis, eh. Dito ko sa ilang mauring. Dito ko makapalit. Dela ko. Oh. Marisa! O pa managinin mo hagpata ang kamunggay?
1: Lagi!
0: O sa'yo lagi? Napila naman tayong kaminutos gikan sa akong paglakaw. Siguro mga 15 minutos na. Pa'o pang ginay ka makalihok? Sus! No! Nagkawasawasap kayong tubig sa kaldiro nga akong gitakang para pagkautan ta. Pero ikaw, naglingkon, naghihapon diya. Maro gigihapon ang imong posisyon. Naunsa ka man taon, oy!
1: Lagi!
0: Lihok na taon dayo, oy! Kihol na taon! Por Diyos ni mo! Kung agis ang itong pamahob eh, Marisa.
1: Ikaw lay lungag. Uy, kay maligo lang kung una ba?
0: Sige.
1: Lakaw na nga to. Para yun iguman ako. Ikaw dahil yun ang musunog kaligo.
0: Sige. Psst, eh, Marisa. Marisa. Ang sa kamantahan, uy. Abay na kong daligo na ka. Papamugin ka mo kihol. Natuwag mo nung kagbalik.
1: Lagi, mabango na lagi ko karon.
0: Ambot, lani mo Marisa. Kamatikaon, bagay niyong maglawas.
2: Damura, magagkaroon pa ng imong asawa.
0: Bah,
2: kanihan to raman ha, nga tapulang yun.
0: Pero grabe na kay karon pa, oy nga. Hinayim kay glihok, yung matikaon kayo.
2: Ipaunsa man na di mo, ngayon mo man ang asawa.

0: Ay, ay mo yung dawato ng kinaiya niya. Asawa naman na ni mo. Dawata lang kamaturan. Ngayon na anak na iyong asawa.
1: Pa!

0: Asa naman ning atong anak? Hugaw man kaya din ni Sala? Manglimpyo ka ta?
1: Awasa pa! Naglaag!
0: Ay! Malipay unta tanga ni Ana, nabalik na siya sa ato. Human, nagbuwag sa iyang asawa. Pero ang kaapan, laagan, masab kaayo. Patabang unta kog limpyo din isbay kay hugaw kaayo. Nayo! Kalat na kaayo!
1: Kulwa pa unta ko'y lakaw. Tabangan unta tika. Pero nga mag-uka importanteng lakaw.
0: Ah, lakaw na nga tukaw. Ako na rin.

0: Marissa? Marissa?
1: Oh, sigap ko ng mata ni mo.
0: Papa, ganyan ka kalimpyo? Ganyan na sa kong paglakaw. Nagulit na magkaanasil, higlanot. Gahigda, di na sa supa. Nakalakaw na lang ganyan ko, balik, turo ka oras. Karun, mao lang gihapon yung posisyon. Naghigda lang gihapon diya supa. Nga nagulit ka ng sil, higlanot. Papa, ganyan ka makalihok? Wapang ganyan ka makalimpyo?
1: Na, gitapulan ko eh. Ugma na lang ni.
0: Unsa?

0: Nagugdas gid ko og maayos akong asawa, Babe Sabrina. Wala lang gid ka baon sang akong buhaton aron nga mausab siya. Pero ako lang yung giutong-utong ang tanan. Ug sa pagpanglabay sa mga adlaw, mo kini ang nahitabo.
1: Julio, nakailis na si Marisa.
2: Oh, nga naman ang training?
1: Ah, doon naman gamitang bungan rin nga kasal. Ang among amiga ba? Mga magdungan nilang may ugag to.
2: Mo ba? Oh, kadiyot lang ha, kaya ako sa karyon sa kwarto. Dali sa, susunod sa, ari lang sa supa paglingkod. Stoy.
1: Lagi, mag-ilis na ko.
2: Ako hindi kipasunod silang training. Nasa sofa. Kikaw na di ha?
1: O lagi, kadiyot ng good kaayo. Human ako, basay ng magasin. Mag-ilis na ko.
2: Sige, kayo mag-CR sa ko. Marisa! Parang ka mag-ilis?
1: Lagi, gamay na lang niyang akong gibasa. Good, gamay na lang.
2: Ay, ikong tasal paabot ni mo. Ay, awsaman, ako na lang paunahon?
1: Ay, ayaw. Mag-ilis na lagi ko.
2: Ay, na-training. Eh, kuwan ba? Pasensya ka na, ha? Oh, nag-ilis na si Marisa. Kuwan, nalang ko siya gibuhat din na good?
1: Okay na, Julio, oy. Magpaabot lang ko niya. Ing na lang siya nga, usa ka oras, gikan karon, magsugod na ang kasal. Kay alas dos ba lang kasal sa simbahan?
2: Sige, akong ing nun. Alauna na baya. Sige, ari-on sa anak ko. Marisa! Huwag pamalingin ka diyan mo parug! Sige nung kagbasa ng magasin! Ano sa baga? Huwag kay plano mo lakaw? Nabi rin paabot mo!
1: Lagi!
2: Lagi, lagi, lagi! Usak man taon ay! Lihok na diha!
1: Oo, lagi!
2: Training, nang. Training.
1: Uy. Hala. Nakatakpilo, manday ko. Ay, unsa na bang oras? Uy. Alauna, 35 na manday. Asa na manday si Marisa?
2: Una lang ka siguro ng training. Kay, wapagin mahumal og ilis, Marisa. Una dito, aron makatambong pagkasal. Ayaw nang agda akong asawa?
1: Ha?
2: Oh, asa naman sab ka?
3: Lakaw sa ko pa. Duwa sa ko basket.
2: Uy, Devon. Kano sa mga mag-apply trabaho?
3: O lagi pa. Mo trabaho lagi ko.
2: Bantay ka bitaw.
3: Ano sa ko pa?
2: Ay, psto, hehehe. Dali sa. Unya na. Onya, tagaangayon ako dito o kanon be. Ikahuman, makalakaw ka. Sige na.
3: Si mama day pa.
2: Ay, na to pagsalig ato yung mama. Kaya nakakita ka ng matikas baboy, ngakon buntag mugahe. Mahalay mong mama. Mahalay na pag-asa niya. Ambot, kanus aka na maugat ang imong mama sa likuranan. Dahil nagkaligo, basa-basa ng ihang magasin. Kaya ba ako nabiyang kanan niya nga kung makalingkod? Lisod, nakipabarugon.
3: Sige pa. Maglong-ag lang sa kupang. Pero, kamuro ibantay pa, ha?
2: Sige. Kay, mulakaw sa kukadiyot. Kay, kuan, magpalit sa kustindahan. Gino ko! Hoy! Marisa! Marisa!
1: Ngano? Samo kragod ni mo, eh? Nagbasa pa ko ining magasin.
2: Wa din mo tanawa ang gilungag ni Devon?
1: Itanaw man.
2: Gilungo ko. Uy, nasunog ang pikas bumbu sa atong kusina.
1: Naara man sa gawa sa bahay. Uy, okay ra na. Di na masunog ang atong bahay. Di na masunog.
2: Mawala yung reaksyon. Ha? Kapoy ba yung panday ng abuhan, ha? Lisod ngayo. Bosa lihop sa liha. Tabangi ko paong sa kayo.
1: Karyot, karyot kay. Hapit na mo enda nga kong gibasa.
2: Ah! Lihop ka diha! Tabangi ko!

daho kaayo na akong problema, babe Sabrina. Grabe nagid kataas ang akong presyon sa dugo. Tungod kay kada adlaw naman lang ko mahay blood aning kalakiha. Og naglibog ko unsa man ang akong himuon ani. Og ang mga pangutana maokini. Unsaon man ako ang akong asawa ani, babe? Gyud kaayo mulihok. Mantikaon kaayo og lawas. Unsa man ni siya? Epekto ba ni siya sa iyahang pagmenopause? Maulian pa kaha ni siya, babe? Kay dili man ni siya ingon ani sa una. Karon na lang gyud ni nga nahimo nang 50 kapinang iyang edad. Dili naman lagi ni mausab. Unsabay akong himuon. Dawato na lang ba ang kamatuuran? O buwagan na lang kaha ni nako? Hoys na usab. Tambagi ko ninyo. Daghang salamat. Julio.

0: Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
1: M2C Graphics, Davao.
2: XFM. XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika. Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskun pa.
4: Ang iyong bawon na kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang na mesa.
4: Uy, ang iyong vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, nagkakuhaon, okay? Kayaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimtig pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. XFM.
6: XFM.
7: X-rated.
6: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

us One Last Cry by Brian McKnight. Grabe ba ka emotional ba kayo na? Tumura man taga, hindi pang bulagan din. Grabe ba ka ano? Hugot-hugot kayo. Sino ba mga umiyak dyan? Yung kumanta ng One Last Cry noong mga panahong sinaktan siya ng jowa bells niya. Yung sinabing hindi na ulit iibig. Hindi na muling iibig sa maling tao. Maling sitwasyon. Hindi na muling papasok sa maling pag-ibig. Ay, bakit naman ganun, babe? Makarelate man pud ang kadaghanin sa tuwang mga babe ninaminaw karon oy. Di na lang pag-umagsaba ang apil pud ko.

0: Matuk-an ta. Matuk-an ta.
1: Natuk-an ko.
2: Hi.
0: Ayan mga babes, sa mga gusto diha magtambag sa to ang letter sender karon si Tatay Julio. Tatay Julio, bakit naman ganon? Bakit mo naman maisipang bulagan si nanay? No, ka na nga, hindi kita magpalihok mantika ani mga babe kay mabiyaan gida ita. Muna kung paluya-luya ka diha, mas better turbuhan yud na para dili magluya. Ayan, ang ato ang letter sender si Tatay Julio. Huwag ang iyong asawa nga si Marisa na matod pa ni Tatay nga ano daw, lihok mantika daw. Sige, mangutan natin sa mga babe nato nga nakaroon sa pikas linya kung unsa ba dyan ang ngayong buhaton ani ni Tatay Julio sa mga pangutana sa kinabuhi. No, babe, good afternoon. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplastar?
3: Yes, hello babe. Isang
0: magandang iano sa ako CPR. Kaya di ko kaginhawa. Babe Marvin, kumusta diha karon sa Bunawan?
3: Actually, diha babe, init juga yung panahon, babe. Grabe juga, babe.
0: Grabe, guys. Sama ka init.
3: Init babe, sa kainit sa imong kagwapa, babe.
0: O, hindi mo na to ni, hindi mo na to. Mauni siya ang literal na harap-harapan kang niloloko.
3: Isang nagloko si mga babe. Kaya ako makoon, babe.
0: Hindi na lang ko mag-tell, babe. Oy, kay mano niya. Ma-showbiz niya ko.
3: Walang napansin ako, babe ba? Walang something with walang kayo mong mood karon ba? Dili pa sa itong mga niyagi si mana, babe.
0: Okay, kwan, magod ka ng sometimes crying shoulder. Crying soldier, no? Anak gid na. Anyway, dili na nato ni hisgutan ang ako ang love life. No? Dirita sa love life ni Tatay Julio, babe.
3: Dili na nato ni hisgutan, babe. Sige, bisimusakit na yung mga bilhan, babe.
0: Dirita sa love life ni Tatay Julio. Kaya nakahuna-huna, rabas Tatay Julio nga buwagan si Marisa. Si Nanay Marisa, buwagan na daw niya. Ay, nako, babe. Tambagi ragod si Tatay Julio, babe. Unsay angay niyang buhaton.
3: Matay surti ang Tatay, babe, ay.
0: Ano man?
3: Surti ka, babe, kay. Ang iyang bana. Ay, ang bana, ang iyang asawa, kay. Sige, lang magkatuong.
0: Okay. Babe, sibog gamay, babe. Kaya
3: marag... Ang matang ipaabot, nakatuong na lang kung ipaabot sa iyo, babe. Grabe po ng Nanay Marisa, o inga. Napatong daging na lang dito niya nga dili na siya muna yun kaya ang nagpaabot dili na magsipaabot ay tapos niya nasunog na lang bala yung ingon naman noon nga ikas bungbong na binuang naman na dili na naman na kang, Marisa sa iyang asawa babe kayo nga doon saan naman na iyang asawa ay ako pa sirong tataya ay tataya ano
0: makusian yun
3: babe
0: makusian maguripatan yun
3: wow yun. Kung saan man po nga, na si Marisa po nga, anong napili, anong ka naman po napili, niya, yung saan nga, nga na naman nga, pirte naman kayo, di naman mo, wala naman ang lubot, ipapilitan o pandikit, di naman mo ulbot. Naita. Kaya ang kwala lang sa iya, siguro na, bibigyo ko nung may mayong na lang siguro niya ba, kung saan naman nga, nga naman lang yung mga naasawa, di, patay may muda, huwag narapot sa iya, bib, kung inisan niya yung, ay ang asawa, pero dili mo na mga perasong bib nga ilisan niya. Iyan na lang nga bib nga. Karang, ikuan lang po niya ba? Kung baga, i-guide lang po niya ba? Nga nga ni, ikuan mo. Pero mga lagi, kitapulan lagi po kayang asawa po lagi bib.
0: Nga, kung ikaw ang nabutan sa sitwasyon ni Tatay Julio, sabay mong buhato, makatiming kagingon ani.
3: Ako makatiming siro nga, bib, kung... Kung sa may wana, lihok na lihok ko na lang yun mo. Aron din na lang magsamok.
0: O, di na lang kamuyaw-yaw.
3: apo kay ora magyapo ni mo yawyawan mo di magyapo to manon mo og unsay koron ni mo da makaya na mo limpyohan ug di pagkakapoy sa trabaho limpyohan na lang gud.
0: Wow, sana oh
3: nga na ginaya sa wa warte mahimo dia
0: makakita pagkataa nagingana nga but ay kanang mindset in real life.
3: Wala pa mo ko nakuhaan ni Ingana, babe. Wala pa ko naka-encounter ni Ingana, babe.
0: Wala pa. Ayaw sa Jud, babe. Ayaw na lang sa Jud, babe.
3: Lagi po, babe. Wala pa mo ko nakuhaan po, babe. Kung naamang galing, itag na aahong ta.
0: Ayan. So, mas maayo pa. Ano na lang po. Yun-uyuna na lang sa ni Tatay Julio si Nanay Marisa.
3: Pag-iwala lang
0: dyan,
3: babe.
0: Yeah, babe, nanguta naman siya kay basindog ka nang naay mga medical complications, pareha sa basig menopausal period, na yung ana. Sabay, mas maayo, sabto na lang niya, no?
3: Oo, oh, sabto na lang yun na niya. Kung saan ito mga naka-asawa mo siya ginana, ang iya na lang da, kung sa may lihukon niya, ang sa may lihukon nung dalawa na lihok sa iyong asawa, trabahuan na lang, bahadili na lang po mo. Pagsamo. Ay, ay mam, gulay rason na biyahan tungkol kay inganay mo sa awang anong ipakaslan man yung una. Sa una, paunta.
0: Ay, grabe, naninood na gini si Babe Marvin sa iyahang tambag. But anyway, dagan kayong salamat, Babe Marvin.
3: Sa- babe, oo. Hindi mo shout out, babe.
0: Anay, bayad, kiss.
3: Basta ikaw, babe. May problema mo. Kiss na mo na yun. Oh, kiss na ko, babe. Oh.
0: Aba, mo kiss gini. Ay!
3: Ay, babe, shout out ko, babe, sa mga friends, babe. Shout out ako si Fatima, si Miss Chinay, si Julius. Then, sa kang kuan, babe, sa kong utulay kay Badoy, nga nagluto. Badoy Buok, nagluto o kuan. Bulan, itlog, o talong, babe. Sa iyo, magluto niya, babe.
0: Lamiaan na, oy, marag nagpaibog, mangkadari.
3: Naminaw siya, always nakachungin na, babe, sa iyo.
0: Ayan, salamat ka, ayo. Mayong pagpaniud to diha. Ano, hapon naman ka naniud to, oy.
3: Ina si Badoy, babe.
0: Basing ganahan siya nga, ako'y muhungit niya. Basing ganahan siya hungitan. Oh, ganun ka rin pa ka naniud to, babe. Ako'y hungit, babe.
3: Ay, siya. Ay, si babe daw ang hungit sa iyo mo ha, doon.
0: Ay, pasapod niya. Beto, babe, Marvin, salamat kayo. Babe, ani na lang, babe, atong utrohon, no, kay para pinatamis, naging gusto ko makadungog sa imuhang mag-ingon kog mua-mua chup-chup imong ingon.
3: Sige.
0: Nakatawa ko. Sige, manukad na. Manukad tang duha para tang duha. Babe, dagang salamat sa pagtawag. Mua-mua chup-chup.
3: Dagan kay salamat, babe.
0: Pero nalahi man to. Mayan kog mua-mua chup-chup. Ang imuhang iingon, babe, kay
3: Sige,
0: otro. Ako, dagang salamat, babe. Ako ang muingon. Kusiyo, nagin ako na imong bugan ba? Ang dangan natin eh. Marated PN na tayo, SPG. Dagang salamat, babe. Oo.
3: Nawahay mong bad mood ba? Katawa na sa
0: mga. Beto, salamat kayo, babe. Marvin, sa pagtawag.
3: Salamat kayo, babe.
0: Ayan, salamat kayo, babe Marvin. No? Another caller sa Pika. Grabe po ito. Uy, wala dyan ka paminaw si babe Marvin sa ako. Balay, ginag niya ang dagan sa iyahang sayang ending. Babe, mayong hapon. Sa itong pangalan, nasa ka naka-plastar ka ron.
1: Mayong hapon, babe. Si Fatima
0: from Mako. Si babe Fatima from Mako. Uy, habit na may mulag ya sa may Mako. Bakita kits ta puhon ha? Puhon.
2: Hi.
0: May nga na ako kumulag ko, babe Fatima. Unsay sudan diha sa inyo, ha?
1: Puhon.
0: Sige, babe. Babe, nakapaminaw ka sa tuwang X-rated drama. Unsay mo'y katambag kay Tatay Julio, makigbulag na siya.
1: Ako lang ikatambag kay Tatay Julio nga. Yan na lang sa pun ang iyong katawa kay Mami Kod Katapulan, eh.
0: Mm-hmm. Kung gano'ng makaingon sa mga tapulan, babe?
1: Nagtatang yan, anak, kung kanoon niya, wag ba'n pa eh. Dito, nasunod ang tibuk, balay.
0: May gani, kaya ang dituras bubong sa ilahang kuan. kaning dapog.
1: Yana din ang kakulan na babae.
0: Hmm. Pero na may giingon si Tatay Julio, babe, nga karon ra daw naingon ana si Nanay Marisa nga nag 50 anyos pataas na. Sa una, dili man daw ingon ana.
1: Mo gani. Siguro siya ako nang kuan. Siya ako nang lihok
0: dyan. Hmm.
1: Pagod na siya, huwag kapatulan.
0: Oh, di ba gibalik kayo na magitaw nga ingon ana, no? Nga kanang sa og sugo, gahi gyud.
1: Oh.
0: Mm.
1: Ay, ana ko lang iko ni tanggalo na lang tong iya ang mga magasin, iya ang mga pasahon.
0: Mm. Pocketbook.
1: Mga pocketbook, taguan na to kung hindi din ayo makita.
0: Taguan. Unsa na lang may lingaw ni Nanay ani?
1: Hindi na siya makabasa.
0: Mm.
1: Eh, di na tong kanan. Di na man makaliho, so, lang ang maliho ko ng pabalay. Sige na, ano, ang lingkod, ligbasa at ang mga magasin.
0: Mm. Wala na siya'y mahimong nga trabaho. Wala na, wala na'y mahimong nga trabaho kaya nagsige na lang og magasin.
1: Sige na magasin. Tapos yung kauban.
0: Hmm, nawala na si Babe Fatima. Naasa na to?
1: Mara ko dali ah.
0: Oo. Ayan, salamat kay Babe Fatima. Nara day ka diha. Binakog nawala. Binakog gibiyaan ako. Anad, biya ko mabiyaan. Binako gibiyaan na pod ko nimo.
1: Ay, para sa ko RD. Dito sa kabiyaan bisag tagunto pa.
0: Dali ra pod ko mailad, babe. Mutuo ra ba pod ayon ko. Bitaw, babe, Fatima. Patuon jud ay ko. Patuon jud ay ko. Bitaw, babe, Fatima, salamat sa imong advice no kay Tatay Julio nga kuan na lang siguro ni murag pauyon-uyonan na lang gihapon nato ni kay wa magiti mahimo ana. Taguan na lang nimo to Tatay Julio ang iyang mga kuan. Iyang mga pakitbook.
1: Shout out ko.
0: Sige, babe. Sige, babe. Laban diha. Shout out na.
1: Shout out din ako si Marvin, si Julio, si Dato Kali, o si James, o si Alvin, o sa buong palalab di ay si Ate Chris.
0: May ganin na appeal pa ko, nauna-hunaan pa.
1: Nauna-hunaan pa.
0: Salamat, babe Fatima, sa imuhang oras gihatag sa XFM. Babe, atong utrohon na nga to ang atong ending ha, kay para ano, para pag maingon ko, babe, og mwa-mwa chup-chup, ang imong itubag, Pahihirapan ko talaga kayo. Gusto niyo magkahirap-hirap ang buhay niyo? Sige, tumawag kayo. Sige, tababala na to ang inyuhang talent ani karon, babe, kung pasok ba sa banga. Babe, pati masalamat sa pagtawag. I love you. Mwa, mwa, chup, chup! Nalindog akong balahibo. Babe Fatima, salamat kayo. Amping kanunay.
1: Ay. Amping pod.
0: Ayan, mga babe, no, grabe, muraga, makulba-kulbaan man po tag-ahat. Ani nga to ang mga pa-extra-extra. Bakit may paganyan ka nang nalalaman, babe Sabrina? Ganyan talaga yan ang buhay. Pag manawag mo, may anak yun mo. Ibang atong oras, alas 2:40 na sa hapon. Diri yun nakita sibog sa itong mga basahuno, no, kay somehow. So, sige na itong dawat o mga caller, baka napasagda na ito ni sila ng taon gabi. Kanyang mga nagpaabot sila mga greetings online. Sa mga nagtanaw sa ito ang Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital, maayong hapon sa inyuhang tanan. Sa mga naminaw karon diri sa ito ang programang X-Rated. Labi na sa mga karon pa naka-tune in, karon pa nakaliso sa mga ngayong lisuunon di ha. O, dapat pag alauna ay medyo nakaliso na na. No? Nakubi-kubi na ng angay kubiun di ha. Maayong hapon Supremo Mika Lazo de la Vega. Grabe naman apelyado na yan. Pang rich kid, no? O, yung parang ingon na bitong dating, ay si Don Lazo de la Vega. On sa to yung apelyido. Si Don Lazo de la Vega. Mga ganyan ang atake niya. Maadyong hapon, babe. Sabrina from Bohol. Barangay Canlambong, Dimyao, Bohol. Shout out po. Guwapa man di ay ni Puli ni DJ RC. Daangan natin istorya ha, oy. Dali radyo ko mailad. Yan, nailad na pagkukaroon mga babe. Sige na lahat ang dawato. Okay, panagsarapod ta ka, dungog ani nga mga... Babe Harold Salang watching from Puroktrika, Mansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Diha mi ba kagahapon? Oo, nag-agi-agi mi diya sa inyuhang lugar. Ano mi hala mo din yung New Sambog, New Corellia, Davao del Norte? Ana, ano mi na andiri ba ito isa ka listener? May mga paingon ana na no? Ay mamasa tag mga ano dribi mga advices eh ano babe, comment niyo mga advice mga babe or i-text sa tuwan text line 0969-333-0537 o trohon ko 0969-333-0537. Sige, diha mo pag message inyo ha mga advice para kay Tatay Julio no in tawon Tatay Julio. Anyway na din nag si ano si Tatay Oka. Kung tinuod nga gigugma pa ni mo siya, tabangi siya. Kaya ang kami nyo on dili karera kung kinsay pinakapaspas mo liho. Talagi. Grabe, tinuod naman ninyo ha mag-advise. Si Madam Fedri, si Babe Fez sa may General Santa City. Tambag na ko, babe. Istoryahan na sila og tarong. Kay usahay ang tambal sa problema. Dili tambal gikan sa butika, kundili tambal sa pagpamina. Diba? You lesson, carefully. Ayan, mayong hapon ni Sabri sa may Santa Cruz. Sa kalisod o kasakit, mailhan ang tinuod nga gugma. Paningkamuti nga masabtan siya kaysa imuha siyang kasabaan. Wait, tininuod lagi nila mga advice. Grabe si Boy Basket. Boy Basket, diri sa may Matina. Boss, kung magbuwag mo tungod kay hinahinay siya muli, kung sao na lang kung ikaw na ang mag-edad og 70, basin ikaw na po dang tawag mantika. Grabe talaga sila sa ilang mga advices. Ay, napagyod. Gikan diri sa may turil si Babe Dodong. Hello sa imo damay nga hapon. Tatay Julio, ayaw sa paghusga sa imong asawa. Basin dili na katapulan, basin kakapoy na sa iyahang lawas. Mas maayo ipa-check up sa doktor kaysa imuhang i-check out inyong kaminyuon. Hindi ba sa boser lang mga advice? Bitaw, no? Uy, dili na to'y lisan ng asawa kung magkaedad na kay pareho ra na sa atong mga ginikanan. Mas nanginahanglan na sila og taas nga pagsabot. Matod pa ni Bogart. Boy Bogart, kumusta ka diha sa may Panabo? Ayan mga babe, salamat sa inyo mga advice. Daghan pa kay advice diri oh. Ato na basahon unya sa unahan. Ba't karon ato sa ninga tagagpag? Ako sa kay basig mahutan na pud kog oras. Kadaghan akog chismis. No, sa kadaghan akog istorya, mahutan kog oras mga babe. Tambagan una ni Babe Sabrina si Tatay Julio mga babe ha. Unya basahon ato na inyo ha mga dugang advices. Seryoso kay. Ayan, sige, itong advice si Tatay Julio. Tatay Julio, mayong hapon kanimo diha. I know for sure na minaw kakaroon. Nauna sa tanantay, ayos, ayun na magbulag tayo, oy. 57 anyos na in taon tayo niya. Si nanay po, 50 na po kapin. No? Murag, dili na siya edad para sa mga ingon-anak siguro. Para sa kuwa lang, ha? Sa imo ang gisaysay tay no murag dili siya para sa kwalang for me murag dili siya ordinary nga kanabitong katapol murag ingon na ba dili siya ordinary nga kapoy lang kay kun napalibutan ta og mga elders manggod sa tuang community sa tuang panimalay masabda nato nga somehow naagi mga ingon ana no mga nanay tatay nato nga medyo luya na jud ang ilahang panglawas. Murag dili siya ordinary nga katapulan no? Suma sa imong giingon tay. Kung tinuod nga imong gi-mention kaganina nga sa una very active si nanay, dili siya ingon ana nga medyo kanang tapulan, Tapos kalit lang nga nahimong hinay na siya mulihok niya. Permi kapoy, no? Permi kapoy ang lawas. Tapos dali ra matulog. Ug halos wala na siya'y gana. Nga buhaton ang mga buluhaton sa inyohang panimalay. Posible nga, posible lang ha, nga dunay medical or emotional nga reason behind that, no? So siguro, somehow, tanawon po na to ang mga factors. So, anong na yung mga ingon-ana nga panghitabo. Kasi as you've said, tatay, dili siya ingon-ana dati. So maybe na ay reason. So, tinuod somehow, no, sa ako pong nakita observation na ang menopause mahimong maka-apekto pod, no, sa lawas o paghuna-huna sa usa ka babae. Even gani ka nang kami mag-dysmenorrhea, mag-naidalaw, malahig yun. Magawas ang pagka-dragonessa. So, what more if ingon-ani na nga stage, no? Ang uban, makasinati yun na o kakapoy, walay gana, lisod sa pag-concentrate, no? Apan dili na to ang ngayon isulti nga, menopause ra po dyan ang reason, ana. Posible lang man. Posible sab nga dunay mga kanang ginabati. Namagay times nga dili na to makitaan sa postura sa tao ba nga na day gina problema, na anxiety, depression, problema sa thyroid, possible, no? Kulang sa vitamins, kasi siguro kapoy ang lawas, taas ang blood sugar, uban pang kondisyon na kinahanglan ipa-check sa doktor. So, sama sa tuwang texture ganina, pwede na to siyang ubanan sa doktor, no? Abaga na to, tabangan na to si tat, si Nanay Marisa. Dili na to siya dayon i-judge, no? Kasi kung kita po siguro ang naasa ingon anak nga sitwasyon or even ang ato ang mga nanay, mga mahal na to, no? Nga mga elders na, possible ngayon anak po na to ang buhaton. So, pwede na to siya dadon, aron ma-check sa doktor. Pwede sa to ang Yes to Health Clinic tay. Kay libre ang ato ang check-up sa to ang Yes to Health Clinic nationwide. So, pwede ka magbisita sa to ang mga klinika, aron ma-check si Nanay Marisa. So, mo dyan ang una, no, sa nimo nga buhaton, dili ang pagsigig pangaway, kanang somehow bitaw, kanang nager ang tao, kapoy kaayo i-deal. Wala ko na ingon nga, ingon na nakatay ha. Pero siguro nadala lang po ka sa imong emosyon. No, nga ka nang naging nager ka, tungod po sa kumaga reaction ni mo sa gakahitabo kay nanay. No, mas better kung istoryahan ninyo nga malinawon, imo siyang inform na medyo naingon-ani na, medyo na kind of observe nga lahi na sa iyang paglihok. Mas maayo nga mahibal-an gyud kung sa tinuod nga kahimtang no sa iyang panglawas kaysa nga bulag dayon ang resort na. Bulag dayon ang atong mahuna-huna. Ano man gid na mga babe, no? Pag dili na kayang sitwasyon kay bulag gyud dayon kanang kahago ba? Kakapoy ba? Ano ingon na ani man? Beto, may tungod po no, sa imuhang presyon tay, no? Kay sige, lagi kag kasuko, no? Dili mali kayan, taas imuhang blood pressure. No, hinumdumi ha, nga dili masulbad sa kasaba gid ang problema. Ang sa kabana tatay og asawa, dili man perfect, no? Kabalo man jud taana. Adunay mga panahon nga ang usa ka kapikas na to moy manginahanglan sa tuang pagsabot, pagpalangga, pagatiman, pasensya. O kung tinuod gid nga love nimo siya og nalagpasan na inyong pila ka katuigan tay. No, kung love gyud, paningkamutan una nato nga tabangan og sabton si nanay. Dili din ta maguna hon nagbulag. So, sa kuha lang gitay ha, dalha si nanay sa doktor, aron masuta ang iyahang kahimtang, istorya mong duha, nga walay kasuko, walay pagtaas sa boses. Regardless sa mga nahitabo, nga hapit na sunog inyong balay, sige na lang. Anong piyungin na lang to tay? Piyungin na lang, no? Kanang ginhawa na laglalom. Kung medical or emotional man gani ang iyang giagian karon, mas dali siyang makasugakod, no? Kung naaka sa iyahang kiliran kaysa pasagdan ni mo siya or biyaan. Wala pa man ko ani nga stage, kining kami nyo on. O dili magsiguro ko mapaingon di ha. Pero ang kami nyo on, no, dili lang na siya para sa adlaw, nga kusgan mo, malipayon ang usa ka tao, or unsa pa na diha mga babe. Kaya gani, di ba sa wedding vow in sickness and in health, di ba sa kasakit o sa kalipay, mga ganyan. Ako wala pa ko naka, ano, pakadungog ana. But makadungog ba ko ana? Oh, pero, motoingon, dili lang na siya sa ingon ana ang mga panahon. Kung dili labi na sa mga panahon nga nanginahanglan siya, imong kaparis, imong kapikas, o pagsabot, o pagatiman, gikan sa imong kapikas po. Sa so, mo lamang lang ka to, Tatay Julio, kay mura sa Tahilas. Kita paminawan din nga para bata namin niyo. No? Kanang mura jug. Anyway, mga babe, alas 2:51 na sa hapon. Sagun sa kama na ito ni kimbot-kimbot ning orasa. Pagkapaspas man jug kaayo. Uy, paspas man kayo mulihok. Sa mga babe na ito diyan nga nakigauban sa itong programa karon. Medyo pigado itong oras, mga babe, ha? Pero sige lang, babawi na naman ulit tayo bukas. Mag-uban-uban mag-ihapon taog mga adlaw. Di lang gihapon sa X-Rate. Sa mga nagpaabot sila mga greetings diha, ilaha mga requests, and of course, ato na i-play niyo mga request ha. Si Babe Sally. Ang pagkatigulang dili sakit pero daghan og kausaban sa lawas tay, mao nga kinahanglan og pasensya og pagsabot. Ayan, salamat kay diri sa may Pagadian. And diri sa may Tacloban, si Babe June. Mayo na nang hinay mulihok kaysa kusog mulihok pero lain di ang gadtuan. Gabi naman. Kunanan niyo mga advice karon or active kayo dyan. Anyway mga babe, di na ito mahurutog ba sa inyo ang mga greetings inyo mga tambag, no? But daghan kaing salamat sa tanang nakigduyog sa itong programa karong hapuna, sa mga nakiguban sa itong programa gikan alauna ay media hantot alas stress sa hapon. Huwag mga adlawan na po, babe, sa lahi na po nga istorya nga itong kakuhaan o pagtulunan dari sa X-Rated Matagahapon. Salamat sa makausab. Og mauto siya mga babe ang atuan. Suwa tampo nga na dawat karunikan kay Tatay Huli. Tatay Huli, salamat kay sa imuhang pagpaabot sa imuhang storya sa kinabuhi. Sa mga gusto diha nga magpaabot, pwede gihapon kayo mga babe. I-text lang na or i-comment or i-message ang ato ang Facebook page diri sa XFM Luzon and I mean Visayas and Mindanao. Again, sa makausap din, salamat. I love you all. Amping mo kanunay. Kay wala ra ba si Babe Zabrina para mag-amping kaninyo mga babe. Lisod na. Unsaon na lang, Jord. Ang kakinabuya. Anyway, hapon na mga babe. Pagkapay na mag example ng gold. But before ko mag-say bye-bye, here's a song for you titled I'll Take Care of You by Ronnie Mislap. Muna nga, bisag ulo sa mga tabo, magkakaroon na naman siya.
4: Importante mong mag-relay o kapinan ako sa kusa. And I hope, magloob magsakit akong ilusyo dapit sa akong mata. Ngunit kuya, akong mata daw ni kay Mara kasi mapagupula sa iyo sa ilalim. Noto, wala kong nagduhag-duhag inong sa Vision X Plus Capsule. Ang siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian ko patungo sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, Anius at
5: Vision X, sila'y ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong masuding butika.
0: Enjoy yung hapon mga babe, bumping it and I love you.
6: Quickly and easily, with Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Extracting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Good news, mga member consumer owners ng Sogoteco2. Maaari na magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save Mall Kalumpang at Save Mall Porok Malakas, RD Pawn Shops, and Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due dates dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Sokotoko.
8: XFM.

0: si mama nasumara o inom dayo o vitamin C santon vitamin C mao bitaw lansik ka ayko at tikayo sa klase usa kamo mga bata mag vitamin C na mo santon vitamin C
1: santon vitamin C the alkaline vitamin C adunay spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times nga mas daghan o vitamina sa sakaron na kung tapag aron lindot o klaro ang imong panan-aw santon vitamin C Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matatag daw. Tibo Jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabalik sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.

0: Levin, Labidal, Loka!
1: Kalbo! Kakakalbo!
2: Kalbo! Kalbo! Kalbo!
0: Hi! Kumusta ka mo diha? Okay pa ba ang inyohang adlaw? Okay ba ang inyong Lunes? O na-late mo kaganina sa inyong pagsulod sa trabaho kay nagpulaw mo kagabi eh? Kingdan bitaw nga Lunes ta? Di na magpulaw-pulaw? Di tanawa, unsay may tabo, unsay mong gitrabaho ang karon? Ah, di ba? Notice to explain na po ka. Sabi gahia, ginibog ulo lagi, ay ah. Well, anyway, good afternoon. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome lagi. Asas welcome, no? Well, anyway, atong oras mga ka-tropa. Siyempre, ha? Alas 3:04 na ginintawon sa kapunon. Ay, mayong hapon niya kanyang tanan, no? Kumusta ang inyong pagkaon-kaon niya inyong mga merienda? Inaatong tanga manghatag mo sa iyong mga kauban at sarbaho nga wala ikamirinda aron di mo mga tukan diyan na pita. Well, anyway, good afternoon. Welcome sa itong pagpanaguban. Dari sa itong programang Extended Throwback. Siyempre, kauban na po ninyo wala ilain. Papa Calms in the house, yo.
1: Papa
0: Calbo. Kumusta nga itong mga kigilag, mga kigsunan diyan karong puno sa mga problema. Puno na ganis problema, kumustahan pag... Alangan! Kinanglan man na sila kumustahan mga kaigsunan kay aron makahinumdum sila ba? Nga ka na bang dili pa karon ang end of the world? Bahala na ginawdaog ta sa gobyerno, basta okay na ta. Buhi pagyapong ka, nakamata pagyapong ka. Nakakaon pagyapong ka, bisag ka isa na lang ganyan taon sa isang adlaw.
3: Hala ka na, daddy.
0: At least nabusog ka, di ba ka na, ana? Diet ka. Diba? Sobra paspasting na imuha ba? Ano gina imuha? Kanabang 23 hours fast. Kaya ay ka 24 hours ba? Katropa ba ako ba na imuha tingkaon? Duuya lagi na ito. But anyway, okay lang na ha? Ay, sa itong mga drivers, sa itong mga tricycle drivers, son. O, kumusta yung pagpamasada niya? Wala may face-to-face, kung saan ang taman naroon. Amay face-to-face, pero pipila lang ang taong katulungaan. Unhan pagid mo sa mga sikad, sa mga barangay, awa na ganyan taon mo. Ay, nga po niya, kanyo, laban lang yun. Ay, sa mga taga-Pulumulok, hindi pa itong mga drivers niya sa Pulumulok, nga nakatanga, nakatambay ka rin niya sa kanabang pasilong kamay, kay medyo init pa. Awa mo mo'y matiti niya, kay wala may mga... Sabi ko lihi yung eskwilahan sa Pulumulok, marukwa man, di ba? High school ayaw mo sige pang ano na guys call kay makagaba na call. Babaero kayo mga dad ko. Ay, may hapon sa ito mga vendors nga nasa merkado publiko nga nagproblema pag hapon kay perting inita raw yung taon sa nang pwesto. Pwesto nga wak pagana yung taon na human. Ay nga po niya kanin ha, kumusta nga ito ang adlaw, kumusta nga ito magpaminaw karoon, kumusta ang iyong lawas. Gika po yung naging taong may sakit na kay gipamaol na may katropang papakalms. Nga naman, doble pagpaningkamot na ganyan taon, human sa 8 hours ka trabaho, mamasada pa ganyan taon may. Uy, namin yung sekreto ni ha. Booking na daan ay mong silingan. Ba naman gini mga anak ni mong silingan, bago ka mga itong opisina, iheto na daan sa iskinahan. Yasundo ang pagpauli. Problema kay alas 3 po lagi pagpauli. Yung karoon, wapag yung face to face sa Papa Carlson. Saan man naman na? Pahulay na sa desa yung balay. Kita lang bitang paagi. O yun, saan na po pagpanikamot mga katropa kaya di man kinanglan mo surrender ta? Eh, mo surrender ka ka, ikaw mag-apong field day. Diba? Ana rana. Katawa lang itawa na ito na itong problema pero kinanglan na ito at tumangon. Hindi na ito taliktan. Ikaw yung muna taliktan. Ah, wala. Pindig yung kagit. Santang kamari ha? Nagalingaw-lingaw. Go play tag more music. Dari sa itong programa ang Extended Throwback. Kamay na itong istoryahan. Siguro mga kalima. Siguro itong istoryahan. Tagaan po na ito pagtagad na inyong ano eh. Ano yung mga paborito, mga 90s music, dance track, R&B, pop, love ballad, kung sa barayang yung gusto ka na ihatag na kaninyo. Importante maglipay tabi sag na problema. Sayaw ka na agapon. Sama na yun yung atong kanta karon nga gikan kang Christina Aguilera. Come on over, baby. Kari naman sa Extended Throwback. Siyempre, ikaw man si Papa Calboy in the house show. Sa XFM 95.9 Journal, Sara City, katropa mo, exciting!
1: Papa Calboy!

na oda magkatawa na pa ko oy. Anyway, atong oras na stress sa 21 or 22 sa ginintawan mga katropa. Abang gyapon ninyo, Papa Kalbo. Ay, kumusta ang inyong ano niya, inyong pagmirinda? Kung sabay kikaon niyo karon nami kay kanang ginangga nga saging batanag sa labak kita address diyan sana. Kita ko di sa may Andrade.

0: subdivision. Ay labi kayo diha. Pero ano, ganahan ako anang ginanggang kanabang hinug-hinug na gamay. Ayaw nang hilaw-hilaw, kigahi. Nakuting anong giapil man yung sukma ng hilaw-hilaw nga pang laga man niya, butangag bagoong. Ay, apil na ka ng hinug-hinug na nga itong ah. Ito ko gika ni Agi ko kaganina, nakapalit ko na nami, kaya kong kaon. Inggit mo no. Baka ba ko nagpaibog? Nagpalaway rako. Nagsayo mabuan ng Mambo number 5. Ito pong kataha, pero Mambo number 5. Kiki ay good, nanay good. Kumusta ang iyong panglawas niya? Kumusta ang inyong gibati niya ron? Hindi pa sa mga tatay niya karoon na medyo galuya man niya akong lawas. So, isin yung nag-anareklamo. Nangang kay, grabe man pagparingkamot niya. Imamang gipasag na niyong lawas. Sige na kag-usulti nga. Unahon sa nako akong pamilya. Unahon sa nako akong mga bata. Bahala nako. Oy, diligin na pwedeng tawon do. Kinahanglan po di mo at timanon ang imuhang panglawas. Saon man yung pagpaningkamot o magkasakit ka, Amer? Diba? Muna-muna na nimo diyan para sa imong pamilya. Sige na ka para sa imong pamilya. Katudeg, deteriorate imong lawas. Kinipasagad ka. Diba? Sige na ka pungko diyan. Tarawa na, nagdako na nimo tingan. Trabahoon sa nako. Manon ako ng mga report. Inangla na ka overtime man. Huwag po kay overtime pay. Padato, gini mo yung kumpanyag maayo ba? Iba! Ibalansi ang ibong kinabuhi niya. Tay, ayaw kay sub-sub kay trabaho niya pagkahuman. Wala kay oras sa imong pamilya, wala kay oras sa imong anak, wala kay oras sa imong lawas. Ikinanglan ba yung gini mo ga 6 to 8 hours ka pahulay? Imbis mo pahulay pa, usahay mo, hapit pa sa barkada. Ana pa pre, isa ka botilya lang pre. Ana. Pag kumag isa ka botilya, isa pa pre. Na. Duhara mo nag-inom, nakahurot mo isa ka kahon. Kaya naglami mag-istorya. Ang istorya ang binaka. Kaya usahay pag mahubog, muapil pag hikap. Kaya usahay pag mahubog na maya, mo ana pa. I love you pre. Patay kita ni.
1: Alakari at ati.
0: Ay, nakambot niyo niya. Anyway, kamusta ha? Sa ito mga nanay nga nandiyan ka rin sa mga panimalay nga sugod nagpanilhig. Kinaan na po'y abog, maubot si Mr. Kinaan randong limpyo. Iplastada, ginagmaayo ng kama. Nay, kinakaturbo ba ya? Saon na lang. Sa mga wa na rin tao di ha, luoy ka ng luoy na kayo, di na ganyan tao ng barog. Kaya ba mo mga katropa nga ang turbo na ko kayo ng tabang sa inyo ha? Nakini maka in klabuhas ka. Natural ni mga katropa, wa ni sagol in synthetic ka. Parigo nga, o ba niya ingon herbal pero ni sagol synthetic, tingala lang ka ni gahi na. Gahi lagi, pero apil po gahi imong lawas. Pusa, yung kanyang tarita sa turbo. Kay maka and klabuwas ka ang sagol ni ini mga katropa. Diba, asa man ang mapalito? Diba, siyempre sa mga paborito niyo mga butika. Always na siya available. So, layer ako din nyo, diba, makasulti niyo mong partner nga. Haptos naman din.
1: Malaka niya, dati.
0: Umuhaptos ka ribot pa sa bota, uga. Pag-iana na gani nga uga-uga patumarag apil si misis. Okay, makapagawas mo naglikido sa na'y kumpiyansahan mo hindi man na para sa lalaki. Apil po si misis di apod.
1: Hala ka rin, daddy.
0: Ikaw, God. Palik rin sa paborito ninyo mga butika. Yero! Another 90s song right here. We get something from Shiro. Shiril na noon. Tanawa lagi ba? Nindot ang takayong intrada. Na Shiril naman noon. We get something here from Sheryl Crow. All I Wanna Do. Dali lang kapo na. Sa XFM 95.9 Gerald. Sada City katropa mo. Exciting. Kini ang programang Extended Throwback.
2: This ain't no disco.

0: Exciting!
1: Extended throwback. Extended throwback.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: X FM.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: napa kuya lang nga. Alas 3:44 na ang atong oras, mga katropa ko, abang Gapo rin si Papa Calvo. Siyempre, dali Gapo na sa programa Extended Throwback. You got something there from kasi ganito kanta na ha, freestyle. Grabe limtano na kakatropa. Alagad-ada pa ng mga kurintaho na, ni amin ang edad, no? Before I Let You Go, 1999 song of the freestyle, OPM Acoustic Ballad, Filipino band, the freestyle. Songwriter nila, ana si Top Susara, pa si Top Susara. Di ba? Pero tininduta po ng kantahan, no? Bahay kini sa kasakit ba? Sa kasakit, sa pagpalayo o pagbuhi sa usa ka hinigugma. Human ninyo maamguhan nga dili naging kamo para sa usag-usa. Kahilak, matagbuga sa ano yun. Bisan pa sa kabukat sa sitwasyon, gipadayag sa kanta nga kumbaga ang pagpangayo katapusan kay gayunan. Nga magakus o mahagkan na ang iya pang hinigugma bisag kausa na lang. Maon na ang hinungdan nga iyong gipabayan ang inyong mga relasyon. Diba niya, kinabuhin ninyo, nagtagsang-tagsa na mo. Pagkahuman, magkita mo sa reunion, nagbalik mo. Nana mo yung mga asawa, mga buang. Pamit na nang usahay, tanawaragin ninyo, di na naginasulta ng bana sa iyong asawa nga mo-attend, huwag ka ng reunion. Awa niyo sa akin ng December, kulang na mo ba sa iyong grupo? Wala na kitugtan sa asawa, kituha rito ang ex. Anyway, mga kaigalaan, mga kaigsunan, itong isgutan ka ron, sa may laming isgutan ron. Kumana ba ito sa pagkaon? Ay, masikikaon diha, kayo makaano na. Makadugang na sa inyong mga blood pressure. Bitaw ko eh, seryoso mga katropa, diligid obstruction o blockage ba ang pagkabot sa edad 40? O labaw pa? Bakong kapitulo kini, kumbaga sa sinugdanan, kini diin ang ibong pangtanaw sa kinabuhi, mas lalom na. Siyempre ka, mas hamtong naman ka, o mas puro na ka sa inspirasyon. Ano yan, usak ka, kini bang pagkiskot, kabahin sa paglaom, kabahin sa pagbangon, o pagkatag og bili, mga kaigalaan. So, maayong nga hapon, pagbalik kini yung tanan mga katropa ha. Sa mga padayong nga naglaom diha, padayong nagbarog, gatunga-tunga sa hagit sa kinabuhi. Sakto gyud ang panultihon, mga katropa, nga ang edad kay numero ra. Og dili kinibabag aron nga dili ta makabot ang ato mga pangandoy. Busa mga katropa, kumbaga ipadaplin sa nato karon ang mga negatibong gunahuna. Og ato ipatigbabaw kribang kadasig bangin sa pagbangon, bangin sa pag-alangkad, o paghatag o mga bagong kahulugan sa ato mga karibang kinabuhi na ito, mga katropa. Daghan kayo sa ito, mga katropa, karon nga naghuna-huna, mga kumbulapas na ganit kag edad 40, mura ba katapusan na sa imo mga pangandoy? Okay, wa ko nun imo nabuhat, imo mga gibuhat samtang ikaw bata-bata pa. Oy, sa tinuod lang, sayop ka na, mga kaigalaan. Kabalo ba mo nga kanang usa ka mga food chain international? Sa isinta na ko na siya kapin bago siya na esinso. Kanagong puti ang buhok, God? Silang ka, siya man na mismo. Puti na ko ang iyong buhok sa iya ka ng logo ba na niya? Diba, isulti na lang ako, KFC ah. So, kada pamatuod nga sayop kita. So, daggang kayo mga kada bang tinuod nga istoryas kinabuhi sa mga tao nga kanusa pa yung tao nagkatiwang, dito pa yung tao mga katropa nilampos sa kinabuhi. Diba? So, wala sa edad mga kaigalaan. Wala sa edad ang pagka-asenso sa kinabuhi. Basta ikaw gani mag-antos, nangyay ka, focus, nangyay ka, magdiyagi na. Yadugang pa niya na kanina itong pagkaita. Ayaw po na pagkatiguwang papakalbo kahit sakit po kayo nasa dughan. Sige, pagkaidaran na lang. Kanina itong pagkaidaran, mas mag-usap mga atong mga prioridad sa kinabuhi. Dili na lang alang bahin sa pagkukod o kwarta o katungtanan, kung dili bahin na kanil sa spiritual growth o pagservisyo sa komunidad o sa simbahan, di ba? Bumalik yung kasabakan sa Ginoo, kaya grabe makapakasasala ka dito. Di mo mabati ang tinuod niya kalipay sa tinuod lang. Ang kanibang paghatag o portahan sa paglaom alang sa uban, pagtabang sa silingan, nga nagkinahanglan, pagpalikon o imong relasyon sa Ginoo. Kaya sa katapusan sa adlaw, mga katropa, ang mas bililhon mao ang kung unsa kadako ang imong nagama nga kaayuhan ninhing kalibutana. Diba? Admiton man nato o dili, mga katropa, dali ra kayong maghiskot kabahin sa pag-alagad o pagbago. Sa tinuod lang, apan lisod kay buhaton kini ko ng imong sarang lawas, magsige na ganit pagpanakit o dali ra kay kang kapuyon. Diba, unsahon man imo paggawa sa balay para mag-alagad o magnegosyo, kun ang pagbangon pa lang sa buntag, ang imong mga tuhod o mga hawak magsige na protesta nimo. Diba? Kinahanglan gayon nga himsog ka, abtik paghihapon ka, syempre puno pagkakusog. Aron nga makapadayon ka sa imong mga maayong buhat. Busa, aron mapanalipdan na magpabiling kang abtik, likon ang lawas. O puno sa kanabang kusog alang sa pag-alagad o pagpadayon sa mga pangandoy. I-partner kada adlaw ang Santum Plus Gold. Isa sa buntag, isa sa unto, isa pagkagabi. Ang Santum Plus Gold, anunay mga gamhanang kombinasyon sama sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay o spirulina. Nga gituyo gini mga katropa aron nga mupaligon sa imong immune system, mupanalipod sa imong mga lutahan o bukog, o maghatag kinig natural nga enerhiya matag adlaw. Ayaw gini tugot na. Nga kumbaga mabalda ka sa imong pag-alagad ang mga pangandoy tungod lang sa pagluya. Santum Plus Gold, sa kada adlaw alang sa lawas, nga hawod, abtik, o puno sa paglaom. Santum Plus Gold, ikaw lagi ang una!
1: I love you, Papa Kalpo.
0: I love you too. Here's a song right now, True Faith, Ambon. Dari ka po na sa extended throwback, kauban si Papa Kalpo.

0: Saltone Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C.
1: X FM.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM. X FM.
6: Exciting!
1: X FM.
7: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
9: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: Bye. Inom na na, bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: XFM.

0: FM.
1: Oras mga katropa, alas 4:12 na. Baa oy. Well anyway mga katropa, syempre mauna ang mga danceable songs sa inyo na dunggan. Mixed by yours truly, Papa Kalbo. Inanta mo, more music na rin. Gahing kayo mo mga ulo, hindi mo kasabot. Sina maghula to. Asa naman ka? Napakudri o yun, sanay mo na'y kumpiyansahan. Ay, sa mga taga-pulubulok, mayang hapon. Kumusta mo din nga? Inautunta nga, okay pa mo yung tawon. Inautunta nga, kanabang nga, okay pa ang inyong mga kahimtang sa kinabuhi. Mahala nagkagubot si Mayor karon o gang sa kakonsihal Dres Jensan, okay ra gyapon tang tanahan. Malusanay naman sila sa ilang mga ginapang istorya, mga katropa. Unta, mahuman na, ato na ginaampo. Nga mahimo ng peaceful sa bagay. Amigo raman gyamo sila, para yun raman sila mga sabungiro. Anyway, oras na to ha. Sama sa kong gingo, no? Siyempre ha, alas 4:13 or make it 4:13 in the afternoon. Siyempre kini mahina. Yatong kariyo sa Santo Plaza Coffee Mix ang kape. Nagayon ninyong imnon karon. Gusto mo ganahan mo mga pe aron na dili magkasobrang caffeine na yung kalawasan. Okay, masobrang kang caffeine, magka-gird man ka. Nakalabag yung 3-in-1 ngayon mo giinom di ha. Aperte pag yung tamisa. Aperte yung buaka, ganyan mo giyod. Diabetic pa yung mga pantuan. Ang ginatotong lawas. Duha naman ang hinundan sa alta presyon. Una, kolesterol. Ikaduha, sugar. Unsaon ka man katropang papakalos nga duha, magyong kabuka ko ah. Kolesterol, magyong nag-sugar. Aw, matod pa sa usa ka doktor nga akong kailang katong dagag tato. Hapit na ka. Hooking time bomb ka. Maraming doktor, ay kinabang mas maano ang punta, ma-real talk ang punta po. Pero ganahan ko sa mga dok, kay okay kay kadok. Ay, ang hapon na kang Doc Froy! Aanya ka mo, ganahan pa mo. Karang inaan ka nga, oy, ginapadato ni mo ng tag-iya sa maong ilim nun. Ada undang eh. Di ba, hindi ka ganahan eh, inaan ka na. Ikaw raman na ito mag-anto sa fatty liver. Ikaw ito mag-anto sa alta presyon. Ano ba po, punto po? Kala lang kay Mariel Talk, lalagi ka, sakit kayo. Rocky na bitaw yung tao na eh. Well anyway, muna ka muna ha, kikinanglan ba pa-check up, yun mo yun. Ito akong kaubay niya, akong kaila ba? Nagihibog gini ang ringtone mga katropa. Maintenance! Inom na sa imong maintenance! Maintenance! Anagid birada ba? Reminder! Malimta ni mayong maintenance! Magbuto na imong mga ugat. Pag maintenance, sige siya, but pasabot mga katropa. Ay, sige gina. Na. Kaya sabayan ni mo og Santon Plus Gold. Muna yung pinakanindot niya. Aron mapunan ka itong mga nutrients kakulangan ha kanimo. Ya siyempre mapagawas po itong mga bad cholesterol. Kabalo pa mo ang Santon Plus Gold na garlic. Ang garlic na alisin. Pore siyang hinungdan mga katropa. Gamuus-us ng imuhang alta presyon. Kaya nga naman, ang ginapagawas din yung mga katropa sa Santon Plus Gold kaya mga bad cholesterol sa atong kalawasan. Nga, mo po din mo kontrolar sa imuhang sugar. Kaya nga naman, ang Santon Plus Gold adunay ang palaya. Diba, kompleto si Ricardo, sige nga nito tumuman yung indon. Isa sa buntag, isa sa udto, isa pagkagabi. Kung aduna mo yung hambing balatian, doha sa buntag, doha sa udto, doha pagkagabi. Di perting ninduta. Gawa sa imong maintenance, madugangan pag yung nutrients sa imong kalawasan. Kaya syempre, mapagiging pinaka the best nga antioxidant tungod sa mangustin. Diba? Nainikamot ta para sa itong pamilya, pero imong kaugaringon, wali mo pa rin kamuti. Nga na-stroke ka niya kasi magproblema, ay imong pamilya eh. Wa man ko ng hadlok, pero hadlok kung tamo. Wa. Pag-inom, og Santon Plus Gold aron di kadali nga matay chi. O siyempre, ayaw yung kalimtay mong maintenance. Pag naka-maintenance, ka-maintenance, sige na. Ayaw gina, ano, good, ha? Diba? Sama sa kingon. Maintenance! Inom na sa imong maintenance! Saan na ba, Irington? Charog, makalimot pa ka. I-appel na po ng ringtone din ang Santum Plus Gold. Imna na ang Santum Plus Gold. Yeah, alarm diary mo nag alas

0: Throwback. Extended throwback.
1: Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si George, sakit o kapo, sige, akong lawas. Wala d'yo'y lang ni Iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagrekomandar na ko amin. Zanthon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
1: Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Zanthon Vitamin C.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Zanthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Zanthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Vision Next, dagana ang natabangan.
12: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
11: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: XFM.
13: Exciting!
14: Zanthon Plus Gold.
15: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Zanthon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
13: Zanthon Plus Gold.
1: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
16: Uy, Madi. Kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon. Exciting!
0: Extended throwback! Extended throwback!

0: oras, alas 4:47 na. Apit na ganyan tao ang taman military mga kagilaan ba kaigsunan? Siyempre ka bang gapon yung papakalbo? All the way down until 5 o'clock in the afternoon on this Monday. Siyempre mga katropa, apit sa gis na ganyan taon sa bulan sa Agosto 2020 sa isa.
1: Papakalbo!
0: That was the song coming from the Cardigans, Love Fool. Aperting ni Duta sa Love Fool, nga kanta mga katropa, no? Karisya, 1996. Ipagawas ni kantahan mga katropa, 1996. Og soundtrack ni siya sa movie nga Romeo and Juliet. Nga gibidahan ka na ni Leonardo DiCaprio. DiCaprio de, ay, sipiat na po da. Gigyan nila silang album ng First Band on the Moon, Love Fool, 90s pop, disco pop tracks, Swedish band, di siya mga kaigalaan, Swedish rock band. Sabi no, ano kayo siya ba, aligre siya kanta, bouncy, di ba, pero ninduta, nindot kay paminaw ng tempo, ang lyrics nini adunay medyo masulubon nga tema, bahin kini sa usa ka tawo nga desperate kay ba. Desperate kayo nga kumbaga higugmaon pag-usab sa iyang partner. O hangtod sa punto nga andam na siya nga di siya mag-let go. Pero siya magpakaano ba? Mas bahalag ilaron na lang siya pag-usab. Fool me, go ahead and fool me. Di ba? Bahalag mailad ko basta higugmaon kaya punta ka. Maski bakakra basta madungo graniya nga gigug maghapon siya. Tungkol lagi kay talag saon nga tingog ni Nina Persson o gachi kayo ang retro vibe na himo kining usa ka labing iconic sa global hits sa dekada 90. Grabe yun, no? Dali rin kayo mga kumbaga naidakong diferensya na ba? Ang musika sa dekada, kung itanti nimo sa mga kanta karon, ilabi na sa pamaagi, sa paghimo, sa ilang kinatibukang tingog. Ang mga 90s kanta, naghari sila sa analog recording, manggod. O ang paggamit sa mga tinuod yung instrumento, gitara, drums, live studio sessions. Kung baga mas natural ba, warm o organic. Diba? Ang pagpaminaw nimo sa matag track. Sa laing bahin, ang modernong musika karon mas nakadasig sila sa digital production na ginatawag software ng gamit. Doon na yung mga synthesizers, and sa pamariya. Na yung mga auto-tune. Usay, mas limpyo man nun siya paminawon, mas klaro o mas polished ang sound engineering. Apan usahay, gikulangan yung tayo sa intawan. Di ba sa ano ha, sa mga anak na to niya. Pamasin ba nga, kumbaga hilo sa emosyon yun ang nagagawas niya kanta. Di pareha sa dekada 90s nga, panikimultan yun ba? Di ba? Adon usahay ba, dako nga kalainan sa kanabang structure sa song. Kapansin mo, mga 90s track, 3 minutes to 3 minutes 30 seconds up to 5 minutes gina siya. Ana katagas sa mga 90s song. Ginatagaan magud nila gluna ang tagas ng mga intro, guitar solos, dramatic bridges. Aron nga makabuhat sila kana mas lalom nga istorya. Apan karon tungod lagi sa pag-abot sa social media, mga streaming platforms sama sa TikTok, Spotify. Ang mga kanta na himo ang mas mubo kasangaran 2-3 minutos na lang. Kanaman, direkta nilang nga buad to sa chorus na uhok aron nga dali lang makakuha o pagtagad sa mga nagapaminaw. E sa katapusan, ang dakong kalahian ang paagi sa pagkonsumo sa mga pagpaminaw sa musika. Kanayon itong dekada na 90, kami yun nabuhi yun sa radyo. Okay, mahal man mga cassette tape niya, mahal man po ng cassette player. Karong kay pwede raman USB niya, computer, wala na, pusa na. Iba ang mga cassette tape, kanya ito mahal. Ang mga CD, wala pa yung pirate. Parti mahal ah. O, aron lang makadungog ka sa tibok album sa imong mga paboritong kanta. Iba, niya CD dati per album. Dili lain-laing artist karon. Ah, wala, ay, MP3, parti hindi ka na. Diba? Pipila lang ka, nanakay smartphone karon, nanakay Spotify, maka-access na ka, million-million ng mga kantas tibok kalibutan. Bisan pa man nga mas dali o mas abante ang teknolohiya karon, kabalo ba mo nga ang 90s music nagpabiling gihapon nga dunay talagsaong dapit sa dughan sa mga tao tungod sa ginatawag nga nostalgic and ka-authentic ni ini. Diba? Kali man ka, ang mga banda to na, mga grupo to na, magka, ano gina sila, recording? Mano-mano gina yung tawon, diba? Tape recording gina siya? Karon digital naman. Pero, mas dali ka baka humanog kanta ka na. Karong kani, ang baobang kanta, AI naman gani. Patay mabuhat kayo, oh, manay teknolohiya. Pero, lagi, paminawon ni mo, karon mga bataon karon ganahan na kayo maminaw mga 90s, no, tingala ka rin ka, ginakanta-kanta na si mong anak, nakanta man na ni mo kanyan to. Diba? Always may bu? Kabalo na mga bata eh. Diba? I was dying inside to hold you on. Ano mga kanta ha? Patokar na, di ba? Kaya magsayo-sayo pa rin mong anak. Well, anyway, ay, wala matay oras pa dahil sa unahan. Ay, manamilit na ko. Ay, masubraan na ko dali. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw, ha? Ugma na podpuhon, mga katropa, sa programang Extended Throwback. Siyempre, kauban niyo ni oras sa alas 3 yun sa hapon, sugdi na gina ninyo. Kutob alas 5 sa hapon. Makauban ninyo, walay lain, way pakay, Papa Cubs in the house yun.
1: Papa Cubs!
0: Salamat, I believe in this last track of mine. We get something from Natalie Imbroglia. Turn. Tarika po na. Salamat sa iyong pagpaminaw sa Extended Throwback sa XFM 95.9 General Santos City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Papa Cubs saying bye-bye. Take good care of yourself always. As Papa Cubs takes care of you guys. I love you. Bye-bye.
1: Papa Calbo!

0: 105.9
1: XFM.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Naa ko'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.
5: Exciting!

0: pero sa akong suwayan ang Santol Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Teco 2.

0: XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Apa, sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ini ka atras pise, may pa'y muligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting.
3: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.

0: Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa akong mata, magsini, pangatol niya akong mata, usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Love, abri ko.
6: Ha?
5: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
6: Dini ko! Wa ko'y gisuot! Naghubo ko!
5: Okay, Roy. Wabit ako'y kauban.
6: Ipawala. Pero ako,

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kong inamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibo yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga gibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako, karon hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer,

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako di ay si Robert Camubulupio, Santalisay, Cebu. Na initubo nga na kumbukol o hubag sa

0: tungaon na lang ito itong mga anak?
1: O sige! Ano kaya ni gusto ninyo?
0: O sige! Kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo, ako ang gwapa.
1: Ha? Pagkaan ni Mugnaong Uy, piliyon pa yun ang dili mo ah. Ha?
2: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

Alright, daghan kang salamat no sa minsay sa awit ni Lapis kagabion mga kaigsunan. Usan ni siya ka dako kay nga question alang kanatong tanan nga kung maangkon ba nato ang tanang bahandi. Pero kung wala si Kristo kanimo higala o igsoon, dunay bikil or dunay problema sa ato ang future, labi na sa ato ang eternidad mga kaigsunan. No? And then, may gabi, di ay no, kang Ma'am Sia Rodriguez. Sir, pa-shout out po kay Sir Christopher Paulati dyan sa New Society Apupong. Burag sa may tago, manggihapon ni no. Ma'am, Sir Christopher Paulati, pa-shout out ka ni Ma'am Sia Rodriguez. And then, God bless inyo ang tanan din ha. Welcome sa ato ang programa. Anak si Mama Sia Rodriguez. God bless po sa inyo, sir. And then, kang Sir Julian Liano, may gabi po. Magabi po sa imuha, no, sir? Naot nga naamukaroon sa mayong kahimtang mga kaigsunan o welcome usab kanimo, no? Welcome sa to ang programang ang tingog sa Reformation. Kung doon na pa mo'y gustong ipatimbaya, alap, welcome ta din hino. Pwede pa mo nga mo paabot sa ato ang programa. Comment lang sa ato ang comment section mga kaigsunan. Doon na po may mga pangutana. And then, welcome ang inyo ha mga pangutana. Ipaabot lang sa ato ang comment section para matagaan na to ni siya og pagtagad, igala o igsoon. Now, karon magtuta sa hamubo na to nga pagtuon mga kaigsunan, agi lang ni siya o pagpahinomdom kanatong tanan. No one is exempted. Bisan kita or kita nga nagsulti, kamo nga nagapamino din ha. Atong isipon ang ato ang kahimtang is level ta. No? Himuon lang nato nga kung atong gibasa, hala ato ning usahan sa pagtuon. Usahan na to sa pagpamalandong. And then, kung asa ta mo lugar, asa ta pwedeng kanang kaya na to, or I mean, kung atong sabton pag-ayo ang nasulat sa balaang kasulatan, nga dili ta mulabaw kung unsa ang nakasulat, yung dili po ta ingon nga kanang kuhaan na to kung unsa ang mabasa mga kaigsuonan, no? And then, good evening po sa ato ang mga kaigsuonan din na sa May San Miguel, no? Katalonan, grande, labi na yun ang Laget family, di Mendoza family. Mayong gabi, kaninyong tanan din ha, o nahanta mo karon sa mayong kahimtang mga kaigsuonan. O ani na ta sa pagpamalandong, sa aming labing simana, ato nga gisgutan kung unsa ka importante ang balaod. Unsa ka importante ang law of God. Unsa ka importante ang rules and regulations.

0: nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingo
0: sa reform machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon
2: bulan silang nga nagabasa
0: nagabasa.

0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya sakit kay lakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
0: X FM.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
8: Send money abroad quickly and easily with M. Luillier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: FM.
1: Exciting!
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw? O dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
3: Mali nang

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Basco.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kugusa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santo Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. O batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang kaminuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na ko mabe. Libre na biya tuloy sa barangay.
9: Ay dong, wala tayo mong papa para magdungan mo.
8: Kita lang good ma. Ay nauba na si papa.
9: Na, Niligyan na pwede dong.
8: Mama good, ay nga naman.
9: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh para magdungan mo, magpatuli.
8: Bisot pa si papa.
9: Bisot pag yun taon.
8: Dagawa papa eh.
9: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
10: It's a ding.
1: 95.9 XFM Jensen.
10: XFM. It's a ding.

0: XFM.
1: Exciting!
2: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom. 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
7: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo lihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
8: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Ako si Diki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official

0: mga palit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
2: Si Joel, dili ko katarong tulong, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, pibujod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Kalahian?
8: Oo. Kalahian ba sa supper o dinner?
7: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
8: Oo.
7: Pero kanang supper,
8: sige, unsa man na?
7: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
8: Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen.
9: XFM.
8: Exciting!

0: kita sa mimbar yo. Regine Velasquez with Dadalhin. Asa man ko ni mo dalaon, Vivi. Murag ganahan ko ng idea ba nga, imo kong dalaon somewhere. Kanang murag mas nice siguro kung imo akong bitbitin karon sa kananan. Moraw ang ginang ako ang kahinaan, Vivi. Ang kahinaan po ng puso ni Cinderella ay pagkain lamang, baw. Ang pagkain. Maing gabi po sa tuwang tanan. Welcome po sa tuwang programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Once again, ako po yung makauban. Ang inyohang Disney Princess nga gihinay-hinay lang kong istorya actually kay medyo nagkaoli-olian ng ako ang My Precious. Wala ka siya at antong ni Karat. No? Pero tungod sa katugnod is panahon, marami ka nang ipang ubusip po. No? Excuse me po sa mga gakaon karong gabi una. Mangyabihim once again sa mga katropa nato, mga bibi nato nga namin all over Visayas and Mindanao. Live po sa kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ako po ang inyohang Disney Princess. Visaya version, magkauban-uban ta ninyo. Magkauban-uban? Mag-uban-uban ta ninyo hangtod alas 11 karong gabi una. Oh, kabalo ko nga medyo ang uban medyo busy pa, medyo nabaguhan sa imuhang adlaw karon. Oh, mura man siguro ka nang unsa ba na nabay bag-o aning adlaw? No? Aside sa shine ay bag-o. Wala man siguro yung bag-o aning adlaw. Okay naman siguro light-light lang. Light-light. Na? No, okay. Karisay nun, naman gani na siya sa trabaho, gahilom-hilom lang. Oh. Stressful, no? Panindigan nyo yan. Okay, sa panahon karon, di na kita dapat magpili-pili o trabaho. Bikong unsa na lang yun ang, unsa yun ang trabaho nga available din ha, nga kaya ragin kayo sa imong skills, sa imong knowledge, then go for it, kay pait kay ang kalibutan. Maunang sa kapait sa kalibutan, magpili-pili ba karon o trabaho, nako, o ikaw po ang mabunutan ang mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, good luck po sa imo. Mo nang dapat gid bi aron malayo kita sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, managang kita. Saon man, inom ka og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Imuha ka na siyang isabay 2 or 3 times a day. Ninud kay na siya bigay magpalig-on gyud na siya sa imong immune system. Maskin pagka nang daghan na kay di nang sakit sa imong palibot, lig-on gihapon ka. Sa panahon karon, dili ka pwedeng magluya labi na kung ikaw ang nagbuhi sa imuhang pamilya. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa tanang pharmacies nationwide. Specifically diri sa Bukidnon na akitay available na sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generics Pharmacy. We also have in Generica, nationwide na Shabi. And of course, pwede po kang musaka sa tong official radio station diri sa XFM Bukidnon. Kung naay magkura na sa imuha, o dapat nga naay tatak yes to health. We are FDA approved and we are also halal certified. Kagahapon, B, wala ko nag-absent. Mas may ingo mo absent ko gahapon, ha? Na ako gahapon. It's just that wala mi internet diri sa Bukidnon. Wala mi internet mo nang wala gid ko nakalive pero nara ko gahapon o na nagduty ko oy. Ako mo absent. Ayhan ako mo absent kung dili na gid kaya kung una halimbawa nagkamangko. Kaya di na dyan ko kadyutian na. Pero pagkaya pa sa kong lawas nga na kong dili. Para po sa to ang Sir Vivi question for tonight. Taas ato eh. Ang atong Sir Vivi question karong gabi una, hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang intern. Or guilty la, di ko katanao straight sa yung mga mata, meaning guilty na siya. Whenever you are communicating with someone, dapat kinahanglan dyan nga, dapat na kinahanglan pa gani. No? Dapat should nga ginatan-on mo siya straight sa iyang mga mata para makita niya ang imong sinseridad. Oh. 'Di ba? Tung isang adlaw na ako'y gihusay, di gid ka tan-on sa kong mga mata. Very guilty. Sa inyong komento karong gabi una, pwede mo nga mag-text sa to ang official hotline number 0945-443-5869. Pwede po sa to ang mga live karong gabi una. XFM Bukid Noon. Paliw ko po follow, po like, po share po ya. Makita niyo kung kaanyag diha. Char! Junlin Ryan. Thank you. Pitpit Digal, thank you so much po sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Mami Jacqueline Labis, na ako gahapon mi wala lang internet. But I was here yesterday, up until 11 gihapon. Randy Bakumo, may gabi po yung sa Palawan, Puerto. Hi Pod, may gabi i. Oh, wala jud ko lang absent gabi i, Mami. Happy, happy, happy birthday kay Mommy Josefina Tinambunan.
1: Happy birthday!
0: I wish you more birthdays to come. I wish you all the best in the world. Hello po sa imuhang family nga naakaroon diha sa Maylan Tapan, Bukidnon. Akong manghod, si Eljane Adaya.
1: Thank you!
0: May gabi, manghod. Thank you kayo sa imuhang pagsilip sa live for me, ha? Si Kuya Lem ng Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi iya.
1: Thank you!
0: Wala daw biyaay. Kamura may mamiya. Wala biyaay na nung mamiya. Man, wala biyaay. Antusi na na yung batasan kay nanana diha. Wala biyaay. Monski, anin yon, Kuerpo?
1: Thank you!
0: May gabi iya sa imuha, Mons. Naulian na gid ang internet bito. Naulian na gid ang internet for some reason kagahapon bito. Maskin saon na ginako. Nag-try na ganin mi og data kagahapon, wala gyud. Sorry kay Mommy ha. Usually kapag kawala ko sa Facebook page, pwede po kunin mo nga, pwede po nimong i-download ang atong application sa Play Store or sa Play Store, i-search lang XFM Network Philippines. Pwede mong makadungog sa to ang programa ha sa tibuok kalibutan. Kung dili ko nyo makitan sa live, madungog ra ko ninyo sa radyo. Bitaw nyo mga reaction karong gabi una ha. Mga ilhanan nga guilty siya sa emo. Murag diba, isa sa mga ilhanan ako nga guilty ko sa kastao sa kataos imuha. Ligi na mong tanong straight sa mga mata. No? Whenever na siya mga explanations directly sa imuha, dili kina siya katanaw sa imuha mga mata. Kanang murag na siya, kanang na siya ginatago or unsa ba din ha. Basta kay, isa na siya sa mga ilhanan. Pero kung naamoy mga komento din ha, akarong bi ma-appreciate kay nako, pwede ko ninyo nga i-text once again sa 0945-443-5869. Kung naamoy, aside sa kanang dili katutok sa mga mata, unsa pa ba laing ilhanan na guilty ang unsa kataw sa imuha? Sa relasyon. Kani. Mailhan na nimo nga imong partner guilty sa imo ra, siguro nagibuhat ng mga kababalaghan. It's either nangita naglaing-laing sayal or laing pantalon. Matinga na lang ka na kay sweet na kay na kalit sa imo. Sweet kay na siya.

0: Mao na sabi ko, mao na nga, matingala ka, kung matingala ganit ka nga. Ay, no, usab lagi niya kung partner mo, nagi something sa kong partner. Mang spy na ta. Ha? Mang spy na ta kay basig nanay something ana. Hindi mo lang alam. Ano di limon?
1: You're road.
0: I'm not road. I'm not road. Charus. Oh, hindi ko road. It's just that realidad, manggod na siya. Oh. Ah, sana mong puga nakapunit anak Cinderella. Kaagi. Kaagi ko anak sa inyong anak sa unang kanang. Tingala na lang ka kay sweet. Sweet na siya kalit sa imo. At tingala na lang ka kay kanang. Ginabuhat na niya ang tanan-tanan para dili ka mawala para mag-stay ka lang. Diba? Oh, buhatin na niya tanan-tanan para dili ni mo siya masakpan. Tingala lang ka, murimit na siyang dinago ng kwarta. Aba. Sana all. Kuya, ugid kayo eh. Text na ha, 0945-443-5869. Naka-download na, dili man madungog kung walay internet ninyo sa station ng... Ay, tama, correct. Sorry mi, sorry mi. Tama, Demi, no? Sorry kay mi, karoon pa ko ka-realize, anak mi, no? Unsa di ay ko? I'm so floating right now. Saan naman ni? Pero bitaw ha, oh. Hi, Kang Alan Arellano. Diya sa may kan, kan Inas Montesuerte, Carmen Bohol, si Gemma Pailanan, o kang Ricardo Pailanan from Cantigbian Bohol, kang Merlin Baynosa, Inot Belista. Thank you! May gabi po, thank you kayo ha sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Diha lang mo ayong panghawa din ha, kay, oh, na ako'y nabalitaan nga naano po yung sa kamag-asawa nga sige og away kay wala na daw panahon ang iyang partners. Ya, hala. Nako, dili kina siya pwede, bibi. Kinahanglan dyan na inyo ng solusyonan. Kay basig unya, oray og ganang. Di na kadoon sa iyong partner kasi sige, kapoy na kapermanente. Di na siya dapat rason. No? Dapat dili na magkapoy-kapoy labi na pag-abot sa ito ang mga partner kay na, overthinker ba yung mga babae? Kami mga babae, mabikil may gamay, bungkag dako. Na? Monang! Oh, bikil gamay, bungkag dako. Na all. Realidad to siya. Gawing bikil, away dako. Kinahanglan ang sikreto gyud nga imuhang mabuhat para mabalik nimo ang feeling sa imong partner sa imuha is honest ka tapos na jud kay transparency. Una kay sala sulti gyud kas iya ha. Pero kung sala gani na nga ng babae ka or ng lalaki ka Ginoo ko Lord. Layas dito. Ikaw sa ko akong balay nag ingon ana digid ko musugot ana bi. Pero kung kusog ang ato ang problema, simple ra gyud ang tupag ana. Turbo Man Enhancer. Kinatong Turbo Man Enhancer B, mapalit kina siya sa mga suking butika nationwide. Tag 85 pesos lamang po. Grabe ka barato, B. Grabe ka barato. Oh, dinis, wala kay rason. Ngumingon ka nga, di ka kapalit, di ka ka-afford tungod kay barato lang igayo. 85 pesos lang, ma-enjoy na nimo ang duha or tulo ka adlaw nga gahi gyud ang dapat manggahi. Sa mga kababaihan or mga kalalakihan nga dili ka anak, perfect kayo ang Turbo Man Enhancer tungod kay sa mga kalalakihan magdugang kini og sperm count. Unang, kung kaluyahon ang problema, isaragid ang ato ang solusyon. Ayaw kalimot sa pagpalit sa mga pharmacies nationwide ang atong Turbo Man Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawa.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa Exipin, ipalit dayon ko. Bisan ba, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kutsiks. Pag tumarna ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dino.
2: Turbo, gumita ka ni 30 minutes sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Well, na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
4: Istorya eh! Lainit, pre! Madunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o hala, gid kape, oy. Karon pa ka na ay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuas.

0: ka. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababaihan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Kumulay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: Balik na manigting og sumakina. Pagko manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka na long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usap kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

Nang sa day ko, takar mo ko giyaw-yaw. Ay, tura. Saha, isura ni ka ng kuanoy, ka nang dita makapangandam ba? Ka nang mo, takapanudlay. Sa ikaday. Balik ta sa itong programa karong gabi unang butahe sa gabi. Siyempre nga ito ang programa gipaluyuhan sa Mommy's Child Maternity Clinic. And of course, sa'yo po kalimot, sa'yo mong kagabion karon samtang namino ka sa mga ninod kayo nga mga musika, mas maayo nga magtimpla ka sa ito ang lamian kayo nga kape. Ang ito ang Santan Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Perfect kayo na siya ang kape para sa imuhaw, sa imuhang pamilya. Ilabi na ko ikaw pang gabi ang duty yan, need mo nga la nagmatapat magmatagid ko dapat tinigid ko magtulog-tulog kay basi pagmata na ko wala na niya akong pangbantayan. Kinahanglan ng imo, yun na siyang bantayan, kinahanglan ng alert ka at all times. Kung magkapi na lang man gani ka, kanang kapi nga aside sa magkapi na ka, matambal ang pagigkasi mo mga balatian. Available na po nga ito ang Santan Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Makapaputi, yun na siya makapahayag sa imong pamanit. Naaki na siya available sa Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Manghatag-tag ko, Anbi, wait lang ha. Mingaw na ko, ano yung manghatag? Marag wala magulo kong sparring partner karon. Ay, para karong gabi una, biha, kabalo ko nga gimingaw na mo, ani.

po tayong egg scrambled egg. Kung asa tagaan mo at tagaan minimo. Wikad. Muhatag ni sa imuha og mga scrambled letters sa tuang screen karong gabi una. Kung naa ka karon sa Facebook Live, makita nimo ang mga scrambled letters. Simple lang yun kay muhang buhatan, bi imuha lang tagnaan kung unsa nang mga nakasulat diha sa atuang Facebook screen. Para po sa mga namino karon silang tagsatag sa mga radyo, pwede kay mga mutag na bi inyong buhatan lang, mag-create mo og words. Words out from 34 letters. 34 letters. Pero, wala mo ka na kuhan. Bibi-jopper mo ko sa text line, B. Kay basic na anay ni tag na rin ha. Ang ato ang jackpot prize for tonight. Hatid ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. It is now 250 pesos. Woohoo! Dako na ni, on. 250 pesos na po ang ito ang jackpot prize. Hatid ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Dapat na, ano ka, makatagna ka ni kay. May na lang na kay pang-load sa'yo mong bebe. Ba? Sige. At ang number one, sige, 0945-443-5869. Kung ganahan ka nga mutagna, pwede ka pang mutagna up until alas 10 po sa kagabi on karong gabi una. Hello sa kong girlfriend nga si Martha Stagadigo siya na greet from Andy ng Jensen. Thank you! Salamat kay Andy. Hi kay Armand ng Bohol. Hi po kang kisani? Amo ba? Sige, magandang gabi. Aba. Miss na kita. Miss na miss ka dyan. Nanong sa'yo, magkaya mo manawag karong gabi una, B. Kung sa may naasat mong kagabi una sa'yo, magkaya mo nanawag, di pa man ting tawag ron. Ha? Dabi, ito nang tisingan ng tubag, B. Kaya pasig manluod ni. Dabi. Ay, hala, gidiklay. Sorry. Sorry. Tawag balik kung anong nanawag ba mo. Kung sa may nakakaroon nga, unya pa man unta mag-entertain o tawag. Sige na lang. Maing gabi po, mangayo unta ko ka textmate ka ng dili pilian kay dili pod ko pilian. Unya na ako i-announce yung number kung imuhang i-identify. Imuhang i-specify diha kung lucky ba ka or bye. Marag diha, ma-announce yun ako ng imuhang number. Biya tangi niyo niya tawto dong ato ang laa dili live wala man si double B. At tangi niyo niya tawto dong ato ang putahe confession. Ay nako, lahi ni nga istorya bi kay murag mga kinabuhing seloso and selosa ni. No? Nakasuway na baka ana makapartner ka nga grabe ka seloso or grabe ka selosa lay ug Ginoo ko. Mura bag natuok. Mingon ana. Hi kay Ma'am Ann Abapo. Thank you. Salamat kay si Charlene, may gabi si Pitpit Digal, may gabi ipod. Ana si Randy Bakumor kaso ko nang miss na kita. Si try na to ha. Si Alan Arillano, may gabi ipo. Kaso ko ma'am ka ng salawahan. Salawahan. Salawahan daw, B. Kasi may salawahan. Ano mag-request mo? Ingan, ano nga kanta? Broken? Ha? Broken mo? Kasi ka naman kung mag-request yung mga kanta nga ingon, ana, ka na kung labi na ka ng kahit gaano kalaki. Ana, kanta? Murag, grabe nga, desperate moves kayo ba nga, murag, dili mo maingon-ingon nga, gakasakitan na di ay ka. Charot. Pero bitabi ha, kung sakasakaling nga murag bugat na ginagin mo ang dugan diha, di naginin mo ma, wala na kayo mapagawasan si mga hininakit, pwede ko nimong i-message ito ang official Facebook page. I-search lang po ang XFM Bukid nun. Tapos mag-message ka sa kwa care of Cinderella. Pwede gid kayo nga ako ni maghatag uga ng kinabuhi sa imuhang kinabuhi. Again, i-message lang ko. Pwede po sa ito ang number 0945-443-5869. At tangin ninyo once again ang ito ang rated SPG ng programa karon taon-taon. Sa pagbalik po sa ito ang programa, ang putahe sa gabi. Malungog gihapon ninyo ha sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, inyo ha usap madungog sa itong official radio stations.
Sir Radyo Amigo. Mabalik po ang inyong list ni Princess Sonia taon-taon. Ay mo pang hawa. Plastar na mo diha. Timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix. Kay magsugod na taon-taon ang atoang gipaabot sa tanan. Ang atoang putahe confession sa XFM Network Philippines.

Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clare Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika. Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Atako is kunta.
5: Ayun ba ang kwarta? Yatagar ka ni Manoy, no?
4: Upo, papa. Kutang na mesa.
5: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Kukuha, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kanong tubig daan. Ina, ayun mo vitamins. Isa na tubig, okay?
4: B!
5: Time. Ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinimimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ino.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adik ko?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala gyud?
8: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Desk Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun diay! Paspas, kusog, o wala problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save!
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
12: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Oras, alas 10 sa gabi.
14: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa,

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ikaw pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinot! Ang kamalanding istorya.
4: Ganda yung pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede, pwede, pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Na ang pinakainit ng programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipakita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cindy.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang mga hinanakit. Sa mga ginahan, gihapon magpahabol sa ilahang mga confessions diha. Pwede rin kayo, biinyo akong i-message itong official Facebook pages, XFM o Bukidnon. Reminders lamang po sa mga katropa nato nga naminaw karol over Visayas and Mindanao, ang atong programang Putahe Confession is rated SPG. Mangyumi sa mga ginikanan nga naminaw karon o kauban ng inyong mga anak, na kamo na lang usa ang guide, kaya wala man ko diha, para ma-explain sa ilaha usa-usa kung sa mga angay nga buhaton. Meanwhile, timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix tungod kay magsugod na ang ato ang rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Ang programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Hilabi na sa mga tema.
0: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
2: Eh, kini niya wa. Kasklang iwa agyo.
1: Violence.
3: Saksi mo! Apriso ka! Aba!
1: 6-1. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa putahe confession. Tawag ako sa ngalang Chin-Chin. Pirmiro, Cinderella. Kiligon kay ko sa kong uyab. Kalang tipo nga grabe siya kaklingi. Grabe siya kakulit. Grabe siya kasweet. Dili siya siloso, Cinderella. Dili po siya higpit nga pagkalalaki. Ang gusto ragid niya, kung asa ko, dito siya. Masing dili siya invited sa mga lakaw na ako, sa lakaw sa akong mga higala, magkuyog-kuyog na siya o willing kayo na siya nga maghulat sa kuha sa gawas para sabay minga mo uli. Abigid na ako, Cinderella, sa una. Grabe lang yun kayo na siya ka-sweet. Sa pagdugay sa panahon, Cinderella, napansin na ako nga murag sa kuha na lang gatuyok ang iyang kalibutan. Wala na siya sarili nga lakaw. Di na po siya makipagkita sa iyong mga friends. Like, literal nga ako lang ang iyang gusto kabanding. Kapag naa siya free time, automatic yun, Cinderella, nga ako ang iyang pangitaon. Usahay, Cinderella, muhang ko nga gusto ko nga mugawas kaoban ako mga friends. Pero marag maglisod siya og sabot, Cinderella. Kaya ang gusto gid niya, makuyog siya sa amo. Niabot sa point po, Cinderella, nga nag-resign siya sa iyang trabahuan aron makauban lang ko niya sa kong opisina. Kabalo siya kung unsa kagamay ang amuang sweldo, pero nag-apply gid siya sa kuang kumpanya. Ang iyang rason, para daw kuno sabay minga mag-lunch, sabay minga mag-uli sa usa ka adlaw, or adlaw-adlaw. Hangtod sinabalaan na ko ang kamatuuran, Cinderella. Nigdako dai siya, or nagdako, nga halos siya lang gid usa kay OFW ang iyang pamilya. Ang iyang kauban sa balay, iyaha lang yung lola. Ang first girlfriend daw niya, gibiyaan daw siya og nahimo daw silang LDR. Sukad ni Edo, Cinderella, mahadlok na daw siya nga mabiyaan. Ang gusto daw niya, permiti lang gid daw nga maguyog sa usag-usa. Hangtod sa nananghid ko sa iya, Cinderella, nga mag-overnight trip mi sa akong mga college friends. Okay lang sa iya, ha. Pero pag-abot na mo sa hotel, Cinderella, nabalaan na ako nga nag-book po dae siya og kwarto kung sa asa nga hotel kami nagdayon. Wala siya nag-join sa mong tapok-tapok, Cinderella. Dili po siya nag-apil-apil kung naami mga inistoryahanay. Pero dito siya sa unahan ng lingkod, like literal nga murag bodyguard sa ako. Cinderella, wala ko'y doubt. Love na ko akong uyab. Nakasabot ko sa iyahang mga panghuna-huna. Nasabtan na ako ang iyang kaagi. Pero ga-worry ko, Cinderella, kung malipay pa ba ko sa kong mga nakita karon kaysa kadugayan, toxic na kaayo siya. Unhealthy na siya para sa kuha. Kay feeling na ako, wala na siya nag-grow tungod lang sa ako. Cinderella, sa ingon-ani nga sitwasyon, grabe lang maginay ang pagmahal sa kuha or maunagin niya ang iyang batasan. Unsaon ka na ako pag-prevent? Anong iyang ginapakita sa ako karon? Daw murag kakahadlok ko. Daw murag kaatrason ako. Para sa putahe confession, change.

0: Gold user, atong paminawon.
1: Yung bilan ng iba, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag bulan na siguro, sa kundi ko. Matadungog mo kay Sirin doon, at istingan daw. Itry na ko, yung naman ang Santon Gold, kung meron Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, kay Kuana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usak ka bulan. Ito may mga kumbukol. Na ako'y sis pa una, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag uulin. So, gamay po, naayod dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko. Kaya yung produkto sa Yes Coil, na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan, nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa tika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si Jun, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalang mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Wait, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Stone, pagpilay niyong gasolina.
9: Uy, tay! Prato na!

0: Sheltay ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: na lang. No, ba't di mo pagbigyan daw ang ihang pag... Susuy? Sugta na siguro na. Oy, kay hapit na biya December. May nilang na maghatag sa imo kuan. Kanang maayuhon sa December, ha? Dapat magpapasko na may jowa. Lisod kayo magpasko nga walay uyab. Lisod kayo mag New Year nga walay uyab. Walay inspiration. Walay kuan. Wala kay kauban nga magpabuto. Wala kay kauban nga mag-observe of fireworks. Bita, bibalik kita sa itong programa. Karong gabi una ang Putahe Confession. Kaagi po ni Chin Chin. Ha? O wala mag my day sa imo. Charus! Dapat gani kapag kaagi na my day ka, dapat gani nga kapang libre mo sa amo. Bakit gi my day man mo? O kung kami ang my day, o mang libre good put me. Lang, sabot-sabot. Oy? Kasi di itong ginapadunggan, ani. Ano na lang, no? Pero bitabiha, atong balikan ng istorya po ni Chin Chin karong gabi una kung asa. Murag na siya'y super obsessive na, obsessed na boyfriend. Kasaway na ba mo, Ana? Bihin na kasaway ko, Ana. Taon ng panahon, kaya nga, obsessed kayo siya sa kuwa. Murag guwapa. Guwapa, oy! Ano ka? Obsessed kayo siya sa kuwa. Like, dili na ko, dili jug ko musugot nga, amot nga nagkauyab niya to. No. Dakong pangutana kayo na siya sa kuwa. Nga nagkauyab niya to. Kanang, ala? Ma-remember na ako ang pamugos gid sa kuwa atong panahon na, like, ma-remember na ako kung ginaunsa niya pagbuak among bintana, oh, obsessed kay siya. Ginabuak na niya among bintana, ginatanggal niya ang mga jealousy kay for the sake lang ng makahistorya ko niya. Niya ako kay makulba-kulbaan ko, pero tigid na akong dagan sa... Hablo kayo na maingon na, nakasaway na ko, Ana. Kuan ko, third year college ko. Taga-chibong ko ang lucky. Diyan na ako magsaba kay Maraga. Gapaminaw, betos tibong ko. Hello, good evening, princess. Hello, Kang Mosh. Happy listening sa Valencia, Bukidnon. Aba, may mga pa-mosh-mosh na mo, ha?
1: Bakakun ka!
0: Mami, di ha? May mga pa-mosh-mosh. Mosh yung tawagan? No, loy, mosh. Bantay, bitag, mag-abot sa panahon, magtinungluhay na mo, ha? Ang tambag na ho kang Chin Chin, Baby Cinderella ka lang mag-istorya sa lang duha nga dili ko kanunay magkuyog ang iyang uyab. Pero kung dili mo sugot, magpakasal na lang sila sa simbahan. Agoy. Mag, okay po ni mo, Arman, ha? Ano problema na ginuon siya kay grabe kay obsessed ang iyahang uyab sa iyaha. Pakasal naman ni noon. Ang ingon na, ni B, ako kay... No, linut man paminawan nga na ay usa ka laki nga. Or na yung sa kababae nga obsessed kasi imo. Pero, marag too much report kayo. Hi, greet na ako kong special someone nga si Divine Plaza ng Cebu. Si Rick Dennis Valencia. Okay. Okay. Lugar ka mong duha, ha? Yun na maglahit agad mong duha ba? Ginasulo na ginasulo. Alin mo, diribi? Bantay bitog ung dig mo pagka nang magkita mo diri sa Bukidnon or somewhere else. Dapat sa Bukidnon kay para magkakuyog-kuyog to. So yaon lagi ni si Cinderella ay. Sige lang. Kung magkita mo puhan-puhan diri sa Bukidnon, dapat nga naagyog ko ha. O dapat na chapiron. Kaya sure jug ko ana pag magdit-dit mong duha di nagin mo kakaon og tarong kay syempre mga istoryahan di mangin mo line food. So kung gusto ninyo og tighipo sa inyong kananan, tigbugaw sa mga langaw, available good ko. Hindi na ko kay mag-leave ko. Tiyan, mami divide. Kung nangita mo din ha, biyag chaperon sa inyong mga kadate, nga ka nang kusog mukaon, dili maulaw, please! Hindi ko. Kaya available lang yun ko permanente. Nangaragay ko permanente ka ng permanente ko present maski asa ko ninyo ibutang. Okay, lagi na asa ko. Charat! Bantay bitaw ha? Bantay bitaw, hindi ko nyo i-invite ha? Bantay bitaw. Pero bitaw, atong balikan ng imong istorya, Chin. Kaya nang, ako, Chin, sa ko ang personal thoughts, sa ko ang personal po na opinion, I've been to that kind of situation, like, grabe ka obsessed ang laki sa ko. habang hair. Pero seryoso, lusod ka ng ingunanan siya because you will never have a peace of mind. Kaya nga naman, naamanggutay ka na mura gitawag na fear ba? Mahadlok manggutay, di ba? Marcy Magali. Mahadlok ta na ka ng halimbawa na ay magduol-duol sa imuha niya. Di siya ganahan. So, basig ihang kulatahon, ni ingunana. Lusod manggut pag obsession ang magkuan, mangibabaw sa usaka magpartner kay. I think, na I love, pero murag mang ibabaw yun ang obsession na that is something na very alarming. Kaya know what, if dili mo mahatag ang iyang expectations, di ba? Delikado yun ka, ayo, be. Chin, if sure pod ka sa iya, Chin, ang tinuod mong gudang nga gugma, Chin, is wala ingon, ana. Ang tinuod na gugma is maskin asa ka na ay pagsalig sa usag-usa, maskin pag mag-text ka, mag-video call mong duha, or unsa ba yung mode of communication, maskin pag wala na siya, Chin, kapag ka naamoy salig sa usag-usa, dili ninyo kailangan na maging obsessed sa mga ingon, ana. Kung wala siya, kung ingana siya, obsessed kaya siya, ang kanang halos kasunod-sunod na siya, apply siya sa imuhang trabahuan, kanang, kuna na siya, Chin, eh, moreover, di siya mura, overprotective na ginkaya na siya sa imuha, and that is something na delikado, no? Pero wala may magdugay kay laing batasan, hapit na ang Pasko. Oh. Si Arman bakay. O lagi, hapit ng Pasko. Pero bitaw, Chin, if you want a peace of mind, Chin, bulagi na lang na, Chin, wait, agad. Sorry, Happer, dagag lucky di ha. Palingo na, nahadlok, mangod ka, ino, ikaw nang obsessed kasi imo. Ako sa tinood lang, gusto gina ako, kung halimbawa, maabot ang panahon na ay lucky nga masags kong life. Kunya, no, makagraduate na kong masteral, ha. Pili naman akong edad. Kulad. Sakasakali nga, ingon na, dili ko ganahan anong obsessed rapod kaysa ko, mura man sa tagbuat. Taas ang ikogoy. Ang tinuod nga magmahal, naigyo pagsalig sa imuha. Musaligid siya, maskin asa ka, maskin nung sabi mong buhaton, musaligid na siya sa imuha. Diba, architect, engineer, Eric Becerra? Thank you! Diba, kung love niyo yung usag-usa, naging may pagsalig po sa usag-usa, hindi ninyo kailangan na mag-ikog-ikog, hindi mo kailangan mag-resign sa imuang kitrabahoan. For the sake lang na makatrabaho po ka sa iyahang same, murag hindi ninyo kailangan na maging same workplace para i-prove ninyo sa usag-usa nga love ninyo po ng usag-usa. Kaya, that's the, ano naman, ibang level na din ng istorya yung mga ingon anak manggut. No? Wala siya salig sa imo, Chin. Wala. Honestly, wala siya salig sa imo. Kaya kung nala siya salig sa imo, dili niya kailangan mag-resign sa iyang trabahuan. Dili niya kailangan na kada hapon sunduon ka. O inuon, routine mo na. Dili po niya kailangan, Chin, nga kuan ka ng magkuyog-kuyog siya kung naamoy mga outing, naamoy mga team building. Dili niya kailangan na mag-book o same na hotel. O, lahi-lahi lang og room. Para lang, just to be with you. Kanang, lahi raman, uy. Scary ka, ayo siya. Chin. Mata-mata diha, Zay. Kay murag, lahi ragin ni Zay. Ha? Dili na lang ko, dili na lang ko. Tas ani. O, kay si Mami Jacqueline matulog na. Mami Jacqueline Labis, matulog na gini siya. Bito, mi, may gabi idea sa imo, mi. Kanang, kuan, Chin. This will never give you a peace of mind. If na kay doubts, especially murag kulba na kaayo, feel free to go out and feel free to let the person go. Kaya I know na naay someone na mas deserving na kanang naagin mo yung peace of mind together. Kasi ang tinuod mo na gugma, B, dili mo dapat mahadlok sa usag-usa. Ang tinuod na gugma is peace of mind and having the calmness in your heart. Wala naman tayo igong oras, B. Oy, salamat kasi yung pag-stay with us for a couple of hours. Salamat, salamat, salamat. Magkuyog-kuyog kita og mga sasasamang oras. Alas 9 hangtod alas 11 gihapon. Sa ngalan lamang po sa tuang Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Got Maris, Anna? 90. 90.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Plus Gold. Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Usap! Nakoy pangutan na ba? Unsa hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
8: Anin mo aton, ipasimut nimo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: Exciting!
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Santon Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: X FM Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ng kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Tilapia! Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
10: Kuya, daddy!
8: Hala, itilaban mo ko ni Moya!
9: Tilapia! Mo nang nitilap ko!
8: Bastos juga!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Samahan po kami din sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating mong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
1: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa ating pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang ating pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, sa mga launching ng bago nating mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or experiences ninyo, ano? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede nyo pong i-post dyan, mga kaibigan, i-share nyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So, atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Doc? Itong karamdaman po na insomnia.
2: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog. O di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Mm-hmm. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho. Dahil pag naapektuhan na yung emotional na aspeto ng kalusugan, dahil nga alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system. At yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama ng brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. Mm-hmm. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, pinabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
1: Grabe.
2: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, almost 15 years hindi nakakatulog. Oo, hindi. Ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. O, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Doc. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Doc, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
2: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Ang insomnia kasi, isang uri ng condition kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism, sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Mm-hmm. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, yan, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health. Na kung saan, kahit gusto na nating matulog, yung trauma, yun ang nakakaapekto sa ating utak. Minsan yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila, depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog, pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag. Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi. Oo, so medyo magsiship yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, mayroon tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
1: Nako.
2: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng bangko.
1: Hirap
2: yun. Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
1: Ayan.
2: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Ano yung gut? Yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. E paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner eh. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain na sobrang madami, it will cost you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan. Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long. May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwedeng magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable. Huwag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Paano?
1: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, eh ba do, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, eh ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
2: Pag tumunog yung, ano, yung cellphone, gigising at gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
1: Nako, ayan.
2: Lalo na po matutulog.
1: At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian, ano? Eh kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia tulad ng nabanggit ni Doc, once na nagkaroon ng imbalances, ano? Doon sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae, lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas. So mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, meron yung iba, Doc, pagka ano, nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
2: Oh.
1: Yung iba, bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Yung kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, ano? Minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka. So mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pag pumupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Doc. Eh, yan. Yan talaga.
2: Kailan kaya yun?
1: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So, sa mga kababayan po natin na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
2: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo ha. Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpan mo lahat ng ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung, meron tinatawag na God frequency. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun. Na papakinggan mo siya to relax your brain. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine. Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Yung mga ano, pinaka the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern o yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide ano na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog kasi nabebenepisyuhan niya yung nerve, yung brain and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So ang mga sources ng mga pagkain na yan ng tryptophan ay yung oatmeal, yung whole wheat product, like mga whole wheat bread o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
1: Pumpkin maraming seeds.
2: Pumpkin seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit, kaya di ba pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut ano na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
1: Sa mga kababayan po natin ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance ano? Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
2: Oo. No? Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin is hormone of light.
1: Yan.
2: So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
1: Nako.
2: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
1: So, dapat hindi magkakabaliktad po mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog mga kasama, ano? So yung mga nabanggit ni Doc kanina na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet and then take supplementation, especially yung atin pong premium D3 na katulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung
2: parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa gubat. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
1: Yes.
2: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
1: Yun. Yeah. At very frustrating na problema 'yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
2: Lalo kung wala kang pera, hindi ka makabakasyon. Laking problema yun.
1: Laking problema. Pasinin yung mga tao na kulang sa tulog, Doc. Mairitahin.
2: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
1: Tsaka sa moods. Oh. Oh,
2: madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh.
1: Ayun.
2: Sa isa't isa.
1: Kaya sa mga kaibayan natin, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
2: Ay, libre na yan, partner eh.
1: Oo.
2: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog
1: oo,
2: lang.
1: Oo, meron, meron nga nakita yan. Balitan,
2: diba? Eh, ano hina natin? I-maximize natin.
1: Mm-hmm. Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman, related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at saka sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
0: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga Kababayan po natin na natulungan at napasaya, no, sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pag-bisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay madama, no, ay sadyain, ano, ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon, ano. At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
2: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, mm-hmm, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman, mm-hmm, eh. Huwag na nating hintayin lumala. Kasi pag ang sakit, nag-develop, nag-diagnose na halimbawa na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun? Sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano, mm-hmm, kaya itong condition ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment. Meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin. Mm-hmm. O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin.

0: doon lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide, ano? So, consult any branch of Yes to Health, meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas, meron din po tayo.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan pa tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity, ano, na makapagpa-consulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano?
0: Uh-huh.
1: Ng mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
0: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
1: Tama po.
0: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
1: Tama.
0: Kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya. Mm-hmm. Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo? Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
1: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano? Kung ano yung nakadesign sa'yo. Tulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan, no? So, para mapanatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan, no? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain.
0: Yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity. Kaya nga, ganyan ka-importante yung food supplement. Kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami, scarcity of supply. Mm-hmm. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin.
1: Mm-hmm.
0: So if you have supplement like Santon Plus Gold na mayroong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
1: Mm-hmm. So yes, sa mga kabayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ganyan rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Doc? Napakabilis ng oras natin.
0: Aha.
1: Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
0: O, siyempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pansamantala ng kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ngayon po yung dalangin, ang Panginoon naman ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 105.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Premium Gatorade, ang bago!
6: Isip taxi driver, iritin ako ang mga pasayro, sir, nga kami safety mo. Ang nigurado dyan ko nga, wala dyan ko'y sakit samtang nag-drive ko. Gamintin dyan ko, Premium Gatorade, aron
5: kami. Mas pagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM
7: Turbo.
1: Ang pakusog.
7: Turbo.
1: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
1: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dilidyod malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uyan.

0: Saldon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C.
1: XFM.
2: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na na. Usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
3: Mag-Vision X Plus ka!
2: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako dyan, isa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
3: Santon Plus Gold.
8: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika. Nga all sa inyong mga lugar.
9: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
10: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
1: XFM.
13: Exciting.

0: D3 ka pa.
1: XFM. Nagsige na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuan na gyud ka. Doon na kiniglutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
2: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting, kol? Exciting!
6: XFM.
5: Ka-exciting, oy?
7: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting!

0: Kini ang sikreto namo nga mga driver, Salton Plus Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: XFM. XFM.
5: Premium Gatorade, ang bago.
6: Inig na ako pamatiyon sa lawas. Sa review ang akong mamasalig. Nakauyon yun ko sa Premium Gatorade. Paspas ang epekto. Lahiran yun ang energy na sukad nag-take ko ano.
5: Mas ipagusog, mas ipepektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko namina og XFM. Pangit kayo ko.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Tukad nga namina ko. Karon ha, nadawat na nako bro.
2: X
9: XFM
2: FM
10: Exciting bro.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:00 na sa buntag.

0: Express. Balita sa bundang. Express. Balita sa bundang.
1: Sa ulohang tudlin sa itong mga balita, una sa top story.
2: Headlines. Headlines.
1: Pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo, magsugod karong adlawa.
2: Headlines. Headlines.
1: Sabta sa balita lokal, siyam ka mga sex workers, ug usa ka menor de edad na rescue sa NBI, human grade ang resto bar sa Coronadal City, duha ka bugaw, arestado.
2: Headlines. Headlines.
1: Sabta sa balita regional, lalaki arestado, humani pusta og 350,000 nga walay kwarta.
2: Headlines. Headlines.
1: Samtang sa balita national, kapin sa 586 million katao apektado sa habagat tungod sa baging Luis ug Maymay.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang international, Hong Kong naka-record og pinakainit ka temperatura sa 142 katuig.
2: Headlines. Headlines.
1: Samtang sa sports news, Alas Pilipinas women nakaangkon og silver medal sa CV Cup.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa showbiz news, Alvin Aragon nagibanatan ang mga dili ng simba bahin sa ulan ug bagyo.
2: Headlines. Headlines.
1: Samtang sa balitang ekstraordinaryo, babae sa India nakatala og Guinness World Record tungod sa 8 foot nga buhok.
2: Headlines. Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: So, Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ningadlaw nga Martes, 5-11 na sa bulan sa Agosto 2026. Kaninyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Hato dato kaninyo abang mainito naglabas kabalita ning alawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na niyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Man Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogang Fish and X Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Abang nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na umay-umay ng nakasulay o nakapamatuod. Busa sa pag-inaulat ninyo, tumarnas sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na'y G's Minuto sa nakalabay sa lasa isang buntag? Inanatunugayon pa mga katropa, ania na mga retalya sa itong mga balita.
4: XFM Top Stories. Top Stories.
1: Ang ato top story mga katropa, tungod kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi imong adlaw nga himsog ang paglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumarna og Santon Gold Coffee Mix.
4: XFM Top Stories. Top Stories.
1: Gikatakdang muubos ang presyo sa produktong petrolyo og kapino 4 pesos matag litro karong adlaw Martes, Agosto 11. Sumala sa Department of Energy kon DOE sa gipahibalo niini, gipahayag sa nasampit kabuhatan nga ang presyo sa gasolina maminusan og 4 pesos and 70 centavos matag litro. Ang presyo na usab sa diesel lakip sa Diesel Plus muubos og 4 pesos and 30 centavos matag litro. Samtang ang presyo sa kerosene maminusan og 4 pesos and 88 centavos matag litro. Subala sa DOE ang pagpakunhod sa presyo sa lana tungod sa pagbago sa presyo sa merkado sa kalibutan. Namatik na nila nga ang pagpanghitabo sa Middle East nagpadayon sa pag-apektar sa supply sa presyo sa lana sa tibok kalibutan. Gipasalig sa Department of Energy ngadto sa publiko nga naghimo kini og padayon nga mga lakang aron mapalig-on ang supply sa lana sa nasod ug mapanalipdan ang kaayuhan sa publiko. Ang pagkunod sa presyo magsugod sa epekto niini alas 6 sa buntag karong adlaw.
4: XFM Top Stories. Top Stories.
5: FM. Weather Update.
2: Weather Update.
1: Alang sa to weather update, mga katropa, ano na 12 minutos. Ano ka nabahay sa nasa isang buntag? Atong kanato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, napatlawas kanunay likon. Tumarna og Santon Vitamin C.
5: XFM Weather Update.
2: Weather Update.
1: Ara-ara sa gawas sa Philippine Area of Responsibility ang tropical cyclone sukad gani ng alas 3 sa kadlawon. Kanunay na'y lokasyon padulong sa extreme northern Luzon o gikusgon sa hangin nga 85 km per hour ingon man gipaspason nga 25 km per hour. Ang area sa Zambales, Bataan o Occidental Mindoro makasinati og pag-ulan tungod sa southwest monsoon. Sa Metro Manila, Calabar Zone, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro o Camarines Norte makasinating managumon yung kawarangan ng dunay katag-katag ang pag-ulan o pagpanalugdog kila tungod sa southwest monsoon. Samtang sa laing bahin sa Luzon, makasinating managumon ng kawarangan ng dunay isolated rain showers o thunderstorms tungod sa southwest monsoon. Samtang sa laing bahin sa Nasod, makasinating usab o partly cloudy to cloudy skies dungan sa isolated rain showers o thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Posible nga o posible ang flash floods o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Kinungdan gipaamping ang tanan. Ang adlaw mga katropa, misidla kaninang alas 5.42 sa buntag o musalop unyang alas 6.21 sa hapon.
5: XFM Weather Update.
2: Weather Update.

0: Ano na 14 minutos sa nakalabay sila sa isa buntag alang na usab sa itong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matag buntag kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape apa natambalan pa ka. Pang Santon Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Nagpabilin karon sa kustodiya sa DSD at DSWD 12 ang siyam kababae nga nag-inan og 19 anyos ang tudpay 27 anyos. Ingon man ang 17 anyos nga menor de edad human nga na-rescue sa NBI SEMRO, National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office. Sa gilusad nga raid sa resto bar nga nahimutang sa Barangay Zone 1, Corona del City, ni nakalabayng simana sa gabi. Subala na NBI Special Investigator 3 Vernon Joel Fermalino na nakabot silang buhatan ang mga traffic o human trafficking activities sa baong bar, kundiin ang mga GRO mamahimo nga musayaw nga hubo o baking table sa customer o gani magkasabot sa presyo diha mahitabo ang pag-takeout sa mga babae sa kantidad nga 2,500 pesos sulod sa tulo ka oras, ang 2,000 para sa sex worker samtang ang 500 pesos alang sa management. Sa operation sa NBI, nasayran nga napulo katuig ng gabaligya o unod ang mga babae sa maong bar o kasagaran kanila girekrut gika sa Davao City. Ano na usab laing room nga ginapaarkila sa mga customers sa katidad nga 2,800 pesos. Napupiska sa bar ang mga resibo, kondom, syringe o aluminum foil. Isikop usab ang duwa ka mabasan o bugaw kundiin gialigara nga ginapagamit o droga ang mga babae ay hamo duty apan na walay nakuha ang mga otoridad. Sa pagkakaroon, hingpit na napasaka sa NBI SEMRO sa City Prosecutor's Office sa Corona del City ang kasong paglapas sa RA 11862 o Expanded Anti-Trafficking in Prison Act of 2022 o RA 7610 con Protection of Child Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act batok sa mga tinakpan.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang construction workers, samdan sa pagpamusil, gikawatan pagyod og motor. Ano na'y dugang detalye si katropang Chris Legazpi? I-Express Balita mo!
1: Express Balita! Express Balita!
2: Naangol ang usa ka construction worker human gipusil o gikawatan sa iyang motorsiklo sa Barangay Reyes, Banga, South Cotabato, mga alas 4:39 ang takna sa kadlawon ning nakalabayng adlaw. Kilang biktima si Elias Leo, 29 anyos, nga ulitaw o residente sa Barangay San Vicente, Banga. Sumala pa sa pasyon ng investigasyon sa Banga Municipal Police Station nga samtang namalit og sigarilyo ang suspect sa tindahan, kalit miabot ang biktima sa kaysayang pula nga Honda CRF 150cc nga motorsiklo. Samtang nanaog ang biktima og nagpadulong sa tindahan, giingong gipusil siya sa suspect duha ka higayon gamit ang pistola. Naigo ang biktima og duha ka bala sa ubos nga bahin sa iyang liog. Human sa pagpamusil, gikuha sa suspect ang motorsiklo og misibat padulong sa wala matino nga direksyon. Daling mi-responde ang mga personay sa MDRRMO, Banga o ginala ang biktima sa South Cotabato Provincial Hospital sa Corona del City alang sa dinilang medical nga pagtambal. Na-recover sa crime scene ang duha ka kabhang sa bala nga 9mm. Nagpahigayon karon og follow-up operations ang mga intelligence operative sa Banga Police Station og gisusi ang talang CCTV footage aron mailhan ang mga suspek. Aron magpabiling healthy, karunay magtumarog Santon Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, ex-FM News.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang pagmarites, gibawal na sa Polomolok South, Cotabato. Ano na inugang detalye sa katropang Cherish Lighid, i-express balita mo.
1: Express balita, express balita.
3: Gipatuman sa Barangay Landan, Polomolok, South Cotabato, ang usa ka ordinansa nga paggangon ang pagkatap og malisyoso nga chismis, mali nga impormasyon ug walay basihan nga istorya nga moresulta sa panaglalis sa komunidad. Sumala ang Barangay Kagawa Joey Salazar Mingito, tigsulat sa Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026, daghang reklamo sa barangay ang nagsugod sa mga istoryang gipasapasa hangtod nga nahimong dakong panagbangi. Matud pa niya, daghan kaayong oras ang mausik sa mga barangay opisyal sa paghusay sa mga away nga mahimo untang malikayan kung dili dayon imarites ang nadunggan sa silingan ngadto sa laing silingan. Ilawom sa Barangay Ordinance, makamulta og 1,000 pesos ang first offense samtang 1,500 pesos alang sa second offense. Gawas ni ini, mamahimo usab nga manduan ang nakalapas nga mangayo og pasaylo sa social media. Apan, klaro sa maong ordinansa nga dili ni ini sakop ang freedom of expression tungod nakatutok lang kini sa mga chismis nga mapamatud ang milapas sa maong probisyon human sa imbestigasyon. Giaprubahan sa sanggunyang bayan sa Pulumulok ang ordinansa ni adtong Hulyo 10, 2026 nga ipantuman sa Barangay Landan samtang suportado usab kini sa mga pipila ka residente tungod kay ang chismis gawa sa pangdaot ug dungog mahimong makaguba sa panaghigalaay, relasyon sa pamilya ug maayong panag-uban sa mga silingan. Sa pagkakaroon, wala pa'y formal nga reklamo nga napasaka sa barangay sukad na aprubahan ang maong ordinansa. Mga katropa, imbis chismis ang atupagon, magpagwapan na lang gamit ang Clear Skin Herbal Soap aron makaangkon o glowing o malartista nga kutis. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Balitang dukan, balita sa lukan.
0: Sa katapusan detalye na sa itong balitang lokal, may padayag og ligon nga suporta sa General Santos City Lone District Representative Sherlyn Banesto-Grales sa mga opisyal sa lokal nga panggamhanan ato sa monthly meeting sa Vice Mayor's League of the Philippines sa South Cotabato Jensen Chapter kaniadtong Agosto 7 ning kasamtangang tuig nga gipaygayon sa Brigada Ha Barangay Mabuhay General Santos City. Sa iyang mensahe gipahayag sa liderato ang kahinumdanon sa pagtinabangay sa panggamhanang nasyonal o lokal aron mas paspas nga mapatuman ang mga vital infrastructure projects o social welfare programs. Gipasalig usab ni Grales ang iyang padayon nga pakig-alayon sa mga busy mayor aron masiguro nga matubag o matubag ang mga kinahanglan sa mga

0: Alas sa itong balitang regional, mga katropa, 21 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagan si mong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam tamang ang healthy lifestyle. Pinaagi sa natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Lalaki arestado human ni pusta og 350,000 pesos nga walay kwarta. Ano na dugang detalye ang XFM bukid nun? Pinaagi ni katropang Jao Pagutayaw. I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Arestado ang usa ka lalaki human matod pananugal sa New Maramag Sports Complex apan walay dala nga kwarta. Nailang suspek nga si alias Bobby, bayad ko na ibianyos. Base sa report, nisulod si Bobby sa sports complex mga alas 10 sa buntag, Agosto 9, 2026. Daw sige og pusta sa sabong gamit ang offline betting machine system. Gipasaligan niya mga teller nga nasa sulod sa iyang bag ang kwarta nga ibayad og sige kini og sugo kanila. Ngay parayon ang pagpusta samtang nagparayon ang mga dula apan mga alas 3 sa hapon. Diyang gisingil na kini sa teller aron bayaran ang iyang dakong pusta nga niabot na sa 354,000. Dali-dali kini niikyas. Human personal nga nagreport ang teller sa buhatan sa Maramag Municipal Police Station mga alas 8:30 sa gabi, daling gilusan sa mga pulis ang manhunt operation nga may resulta sa pagkasikop sa suspect. Giandam na karon sa Maramag PNP ang mga dokumento alang sa pagpasaka og kasong estafa batok sa suspect. Mga katropa, aron healthy everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, naduka Dresa XFM Bukidnon, kininyo katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Sabtalaing pang detalye sa to balitang regional. 37 kapamilya nawan an og puy-anan human sa sunog sa Surigao City. Ano na dugang detalye ang XFM o si katropang Lemuel Okay? I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Mukabat sa 37 ka mga pamilya ang napituhan human gilamoy sa kalayo ang usa ka puy-anan dito sa barangay na Bago, Surigao City ni adtong Domingo sa buntag. Base sa report gikan sa Surigao City Central Fire Station, nagsugod ang maong sunog mga alas 10 sa buntag diin dali kining misaka ngadto sa ikaduhang alarma kun second alarm tungod sa kakusog sa kayo. Giila ang nasunog nga balay nga gipanag-iya sa usa ka resident nagingandlan og Esther Garces. Tungod sa kadako sa insidente, daling miresponde ang unom ka mga fire truck gikan sa Bureau of Fire Protection, inubanan sa usa ka ambulansya o usa ka dugang unit gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa dinalian nga clearing og rescue operations. Hinuon mapasalamaton ang mga otoridad tungod kay walay natala nga namatay or bisan kinsa nga nasamdan sa maong trahedya. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong lawom nga investigasyon sa mga sakop sa BFP aron opisyal nga matino ang tinuod nga hinungdan sa kalayo o ang kinatibok ang kantidad sa damyos nga gibilin sa maong sunog. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Ano na 25 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa to balitang nasyonal, hatod kanato sa Premium D3 Softgel Capsule. Para sa dugang enerhiya ug lig-on nga panglawas, tumar na og Premium D3 Softgel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Kapit sa 586,000 kabakatao o 170,593 kapamilya ang naapektuhan sa nag-iusang epekto sa habagat o mga bagyong ogang bagyong Luis o Maymay. Sumala siya na sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC. May kailap ang epekto sa siyam ka rehiyon, 33 ka probinsya o kapit sa 1,300 ka mga barangay. Kapit sa 32,830 ka mga tao ang nangabalhin o karon nagpuyo sa 293 ka mga evacuation centers o ang ilang mga paryente. Walo ang gikitahog na matay, siyam ang nasamdan o usa ang missing. Apan padayon pa ang validation sa maong casualty report. Kinekod usab sa NDRRMC ang 635 ka mga lugar nga gibahaan sa 29 ka insidente sumala sa landslide o sama sa landslide o pagkaguba sa mga infrastruktura. Kapin sa 1.12 billion pesos ang gibarbara ang mukabat sa kadaot sa infrastruktura samtang gatosan kabalay o mga tulayan na ang naapektuhan sa mga pag-ulan o pagbaha.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang kilauban nga magpagawas og desisyon si President Ferdinand Bongbo Marcos Jr. sulod sa musunod nga duha ka semana bahin sa hangyo sa Estados Unidos nga ipa-extradite si Pastor Apollo Quiboloy. Sumala sa Malacañang gitun-an pag-ayo sa presidente ang maong request nga may kalabutan sa kaso ni Quiboloy sa US. Bato ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, adunay bahin o duha ka kapilian ng gobyerno ubos sa kasabutan tali sa Pilipinas ug Estados Unidos. Mahimong magpabilin si Quiboloy sa Pilipinas samtang gihusay ang iyang kaso dinhi o temporaryong ipahunong ang lokal nga kaso aron ipadala siya sa Estados Unidos pinaagi sa extradition. Si Quiboloy ang naakaroon sa Pasig City Jail human siya nga ginakop niya itong Setyembre 2024 o nagatubang ang mga kaso may kalabutan sa human trafficking o paglapas sa balaod na nagpanalipon sa mga bata batok sa abuso o exploitation. Gingon sa pralasyo nga ang desisyon kinahanglan mo agi sa tukmang legal nga

Ana na usab sa tumalitang international 27 minutos na nakalabay sa lasa isa buntag. Hatod ka nato sa Vision X Plus. Alang sa mas klarong kakaugmaon

0: solusyon sa masamasal pain? Mag-Santon Herbal Oil na.
1: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Ay mga katropa, usa ka babae sa India ang bagong nakahupot sa Guinness World Record alang sa pinakataas nga buhok sa usa ka babaeng buhi. Si Renu Daria, usa ka content creator nga naghisgot bahin sa beauty ug health hair care, adunay buhok nga gitas-on nga 8 feet og 10 inches o kapin sa 2.6 ka metros. Nato 2025, siya mihunong sa paggupit sa iyang buhok tungod sa iyang pagtuo sa kahinumdanon sa taas nga buhok sa kultura sa India. Nalabuan niya ang kaning record holder nga ani Ali Nasrovia sa Ukraine nga adunay buhok nga 8 feet og 5 inches. Matod sa nasampit, mugugol siya o pipinakaoras sa paghugas o pagtangtang sa mga buhok sa iyang tag-as nga buhok. Mas ipili usab niya nga natural nga mga sangkap kaysa sa dagang commercial hair products aron magpabiling himsog ang iyang buhok.
1: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, marigin ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Martes, petsa konsina sa bulan sa Agosto 2026. Sa ngala na lamang sa Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung alagad sa kahanginan katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
11: Santon Plus Gold!
12: Ang tinutuloy.

0: mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: Exciting.
3: XFM Philippine Standard Time, mga katropa. Siyempre, alas 6:47 na.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM

0: Adibà, picciola, che storiera? Sare ko ya dia vela no mai ba tropa mai multa good morning ya kali tra world cup sa tomba para ko bank ni anga tol tolo manon bulls ai sempre adla na kita karo nga martes pizza 11 sa bulan sa agosto to 2026 mai multa good morning kini mga makauba karo multa ka tropa ruel tumantay
1: o ka tropa chris ligas big good morning mai multa
0: Siyempre sa itong mga kagilaan, 26 ka barangay nining atong syudad. Good morning!
2: Good morning!
1: Mga katropa sa Makima area, maitong Kiambaw, Basi, Maimbundag, ganin yung daran!
0: Good morning! Good morning po sa itong mga kagilaan, sa may Malungon, Alabel, Malapata, ng Glen! Good morning!
1: Mga katropa sa Tupi, Pulumulok, Ugsao, Dakota, Mato, good morning! Good morning!
0: Sa mga dada, karon sa itong social media, sa itong Facebook page, XFM 95.9 General Santos City. Good morning diha kaninyong hurot mga katropa.
2: Good morning.
0: Siyempre sa ito ang YouTube channel XFM Jensen TV. Good morning po kaninyo mga katropa.
2: Good morning.
0: Mag-uban ta karon kutob alas 10 sa morning. Dari labang na sa XFM 95.9 General Santos City katropa mo. Exciting.
2: Good morning.
0: Ay! Mga kagilaan, mga kaigsunan, kumusta? Sa mga bago lang ng matag, kapang himuta pa, good morning kaninyo tanan.
1: O sa mga bago lang nakamatang, kinahanglan naging siyang mag-change o partner.
0: Ang ano man?
1: Kaya di na muliok.
0: Aray! Nako! Kitaan na.
1: At ang ina ninyo kay taod-taod po nabahin sa kung unsa ang kanibang kanang gugma sa unod. Na. Muna itong kuno niya, a word for the day.
0: Gugma sa unod?
1: Oo.
0: Kada'y gugma sa kanang unod lang.
1: Oo, na.
0: Last lang.
1: Muna itong tukion biblical way.
0: Kung sa ano para siya, layman's term utog.
1: Harsh kayo.
0: No, na pinaka-harsh. Karami to, ano, pag Bisaya, harsh mong kaayo.
1: Gani, no?
0: Pero kung Itagalog, di mo din ilagi.
1: Labi naging English.
0: Labi naging English, di ba?
1: Social.
0: Oo, di ba? Maghiskotag sex sa English, di ba? Dili kayo bastos paminawa. Ayaw na, Ibisaya, gan.
1: No, pangit kayo.
0: Pangit kayo, sakit, kasi dulong ka.
1: Basta laing kayo.
0: Karama mo po na, no? Kapait ba? Di ba ni-balansin na itong mga lingwahe? Unfair makain ng English.
2: Atay.
1: Siguro, kung Binisaya, bundak ra kayo.
0: Bundak ra.
1: Oh, pero kung English mo, siya demure ang nating.
0: Maski pag Tagalog, dili man kayo, di ba? Lakikipagtalik, di ba?
1: Lain kayo. Dili kayo
0: siya. Pero medyo lain na siya gamay. Pero sex sa English, oh, wala lang.
1: Ayaw lang. Bitaw nang nabugna ng mga slang language, di ba? Kanang term nga pagkikilawa sa Bisaya. Gilisan man og kanang sa mga drama-drama sa radyo nga kanang Georgia, di ba? Lain nisamot ka lain.
0: Ang pagkikilawa sa okay ra di kayo. Ayaw lang itong isa katong upat na kalitra. Ipangit yung kayo siya paminahon.
2: Atay.
1: Hugaw yung kayo, no?
0: Hugaw kayo. Sige lang.
1: Muna itong nga tagaag pagtagal unya sa itong word for the day.
0: Kinsa mabugoy na imbento ni Anang upat kalitra ko.
2: Atay.
0: Grabe. Ang ako kabalog yun, imilimbinto lang yun ba? Kaya pakigilawas, magiging ang original.
1: Hindi, murag formal lang dating, di ba? Kung marana siya og scientific term, marana siya og kanang general term ba? Para diha.
0: Lagi. Buhi pa ka ang nag-imbinto ni Anang nga word.
1: Walay, sagol gani nga seduction. Maabot siya muna huna kung kanara yung madunggan.
0: Gani? Lain kayo?
2: Atay.
1: Tanawa, o niya, ang atong kinsag yun. Kinsa gyud ang dali musulod sa illegal nga relasyon.
0: Lalaki gani kay may manyakol man.
1: Mabala na tulon ya, depende na kung
0: tanaw
1: na tulon ya kung depende na sa matag sitwasyon. Unaano yung mga findings pod na yung mga panlantaw nga nagahatag og triggering points.
0: Og mas nindot niya to ang usa ka issue dre. Ni Marites. Kamu dia mga taga-London. Ayun ang sumig Marites niya.
1: Ay, paminaw sa mga Marites. Huwag namoy silingan. Paminaw pag-ayo, pakusging radyo. Kay tama kay ning iskutanan para sa inyong taran.
0: Okay. Dagkan magkukunog, nag-aaway na niya sa inyo tungkol sa Marites. Igibungatan ka mong ordinansa.
1: Na, barangay pa lang ni Park. Gwapo na i-replicate niya sa city, munisipyo, o gingon man sa probinsya. Sa national level, pwede kayo.
0: bagay, di man siya makaano sa freedom of expression kay.
1: Oh, kay lahi man.
0: Lahi naman to.
1: I-verify pa man.
0: Mura na siya libel ba?
1: Oh, barangay level.
0: Light lang siya sa libel.
1: Oh.
0: Kaya naging marites ka na, madugangan ba? Madugangan, makulangan.
1: Ay, kabalo ba ka, Mari?
0: Oh, aka na! Pero tindaghana, ana, adres sa tong syudad in town.
1: Nakita lang ko si Kuan Mari ba? Kaila ka ni Kuan? Na, pertigyo na kong kita ak. Lain ang kauban na rin.
0: Tatay ko sa...
1: O, di mo na siya itawag na nga chismis or kanabang marites.
0: Ah, ako mangganay doon na. Chismis mangganay ko.
1: Nga.
0: O, dito ba speakers?
1: Nakachits.
0: O, na, ang taga HR pa gud daw, anak ko. Ah, kuyawa ba na ako eh, parti ba...
1: Bintahay mo ha eh.
0: Oo.
1: Bintahay nga nakachits.
0: Parti hinuga to nga HR po. Anak ko, susuntag. Itinuo na lang ninyo na.
1: Mura mo gag-proud din kay Chick. Gagwapa man.
0: Mo ba? Okay. Puti on, sexy. Gichismis ako. May pwede kitinuod na lang. Ginaw sa mga tao.
1: Imahay nung ka.
0: Paano lang ganyan tinuod, ana? Kabuang. Ay, nako. Ah, mga
1: ang hadlock na eh, chismis ato. Nga na atay, keks.
0: Akan. Ana. Diba kasi loser ang mga naman naapod dito sa pinkas ka dati.
1: Sabi nila, di matupo nga nilang kagwapo.
0: Oo, nisulod lang ganit sa akong opisina, lahina lang yun ako na.
1: Pwede po ka na maitabas sa opisina, ka nagagtao.
0: Sa amin pag yun.
1: Pero na ako yung mga revelation nga nabalaan ako nitong panahon na. Nga naaday
0: yung... Parawan lang yung marites.
1: Dili ba, na ako'y nadungog ba nga istorya nga i-verify lang, ano ba? Pero di na lang ako ibuyan.
0: Sige na, unsa.
1: Ayaw na. Makasulti na ba yung ko?
0: Sige. Offer na lang, offer.
1: Tama mo!
0: Offer lang, offer. Sige na.
1: Samo kung ganyang word for that, ay kining nga ato ang
0: kwano niya.
1: Kinsa yun ba? Ang kinsa yun. Yung marites pag yun. Agay!
0: Sige, dali sa ta. Bago mo makasala din.
2: Atay.
0: Ara sa mga katropa ang katong word. Uy, kalinga tulungan na natong kanyang Santon Plus Gold.
1: Mm.
0: Aba na to din ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Gold Coffee Mix. Kaling yung Santon Gold Coffee Mix. Alaman yung kipost ni katropa ang Christy Gaspi.
1: Ah.
0: Diba? Sa mga langga lagi ko, no?
1: Karelate na mga langga, diya.
0: Naman ko na yung glutatayo ng collagen.
1: Yeah, papagwapa mo gano'y sagot. Naman naman langga-langga. Ginanong sa gini mo langga.
0: Oh. Wala naman niya. Tapos yung Santon Plus Coffee Mix, mga kagilaan. Atul po ko rin sa Santon Herbal Tea. Tapos niya, mga katropa, ang Santon Vitamin C.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ari na karoon, ang ato ang Word for the Day.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang atong Word for the Day, mabasa diha sa 1 John 2:16, nga nag-ingon, bahin ni sa last, mga katropa. For all what that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Sabi ni Saya, mga katropa, ha? So, unang Juan 2:16, sinaingon, ang kay ang tanan nga anaas kalibutan, ang gitinguha. Gitinguha sa unod, ang gitinguha sa mata, ug ang pagpasigarbos kinabuhi, dili gikan sa amahan, kundili gikan sa kalibutan. Kini katropa, tagaan na to og gamay nga paglalom nga paghunahuna. Nga ang desire sa kalibutan is all about nining kalibutan. Huwag na siya mag-desire about sa spiritual. Huwag po na mag-desire sa imuhang sa imong soul, mga katropa. Ang soul is ang imuhang pagbati, ang desire nimo, ang imong decision making mo na soul. Ang imong flesh, ang unod, ang physical nga lawas, o ang imong spirit, mo na siya ang divine nature sa usa ka tawo. Ang usa ka tawo lagi, mga katropa, mas daling dagon sa iyang lust of flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kaya naman, design manggit sa katropa, una, gipakahimog siya sa kalibutan, physically, gianak siya, nga sibo tungod kay aduna siya ginikanan nga naas kalibutan, mo nang napanunod niya ang pagkamakasala sa iyang ginikanan kisa may ginikanan na itong tanan. Sumalas Bible ang ingon, ang pinakaunang tao sa kalibutan, si Adan o si Eva. O nasayod kita nga si Adan o si Eva, nakasala sa sinugdanan o atong napanunod, isip kita iyang mga next generations. Huwag ko kamalog, pila na generasyon gikan sa pagkahimo o pagkaabot ni Adan o ni Eva sa kalibutan. Pero lagi, kitang tanan, napanunod na to ang sala gikan sa lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Po na katropa ang siguro nga kitang tanan adunay nature sa pagkamakasasala. Kay naa pamantas unod. Apan lagi, naay Biblia, naay pulong sa Dios, naay mga pagtulunan nga atong makutluan ug maayo mga butang, ug naay mga pastor, naay mga pari, naay mga espiritual o espirituhanon nga mga individual nga pwedeng makatabang kanato. Apan lagi di man nato na siya hunahunaon sa dingdi pata in trouble mga katropa. Tulo ka butang gusto ko isigutan. Magpalayo sa espirituhanong kalambigitan sa Dios. Ang pagsunod sa gitinguha sa kanabang unod, nagapahilayo ka nato, gikan sa kabubuton sa amahan, kay ang kalibutanon nga mga kanangimuhang desire o ang espiritu, dili na siya mag-uban mga katrupa. Magbulag gina siya, kaya dili na sila mag-uban. Muna nga, kitang tanan kung atong sundon ang atong pagkaunod nun, ang atong pagkakarnal, magpalayo kita sa espirituhanong kinabuhi nga gi-design sa tong Ginoo sa tong kinabuhi. Muna katropa, nagapahinumdum kos matag-usa, ayaw gayod ninyo pasundi ang lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ikaduha, naghatag og mubo og bakak nga kalipay. Kini nga mga butang, kining lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, bauni siya ang naghatag og mga butang nga bakak, temporaryo, walay kahangturan nga kalipay. O tinuod na, kwarta, makahatag mga ginagkalipay. Ang undanong paginahanglan, makahatag og kalipay. Ang desire ni mong waangkon kag mga nindot nga sakinan, mga nindot nga panimalay, gwapong karir, nindot nga panginabuhi, haruhay nga kinabuhi, di na kayo maghago, puro na siya katrupa desire sa imong flesh. O kana magpahilayo kanimo sa desire nga magpaduol sa Ginoo. Ang meekness mawala, ang humility mawala, ang imuhang pagka mahigugmaon mawala, ang imong pagkahakog mupuli, ang imong pagka mahigugmaon sa mga butang sa kalibutan mupuli. O gani kung kining tawhana mutaliwan man gani maglisod og biya kay magunaon na siya. Asa man padulong ang akong mga kabtangan nga napundar. Gani gi istorya sa Biblia nga adunay usa ka tawo nga nag-ingon siya kadaghan sa akong bahandi nga natigom. Apan giingnan si Ginoo, oy, buang-buang. Ayaw ga hunahuna nga kada imangko nimo kay karong adlaw kuhaon ko na ikaw. Di ba? Unsay mabuhat sa tawo kung ang tanan na angko niya apan nawad-an siya sa iyang kalag og espiritu mga katrupa. Mao na ginasulti nga ang kining mga butang sa kalibutan naghatag og mubo unya bakak kini nga kalipay sa atong kaugalingon. Managingon sa 1 John 2:17 nga ang gitanyag sa unod walay kahangturan nga kalinaw. Pansamtang ang pagbuhat o kabubuton sa Dios magpabilin hangtod sa hangtod. Magbuhat lang tas kabubuton sa Dios kay magpabilin sa kahangturan ang atong mga desire sa kinabuhi. Labi na kung kana espirituhanong desire. Nagmando sa pagpili sa husto matag-adlaw. Kining tulo mga katrupa, naghatag gini og pagpili og husto. Kanang kung palayo ka sa tinguha sa imong unod og last of the eyes, tinguha sa imong mata, kanang mga permintig na lami, huwag itinguha ang mata nga di lami. Ay, lami, namian nga, nindot nga sakinan, nindot nga balay, huwag na mangandoy o gadili nindot. Panlagi, kung magpadala ka niya na, mahigugma ka niya na katrupa, basin ilisan ni mo ang Dios sa imong kinabuhi. Musimba ka na sa kwarta, mahimo ka na nga greed mga katrupa. The love of money is the root of all evil. Mao nagisulti, dili hidautan ang kwarta, kay magamit mang ginatos matag-adlaw, apan ang paghigugmas kwarta, kung gipuli ni mo ang kwarta nga gihimo ni mong Dios sa imong kinabuhi, kana klaro kay katrupa nga ikaw nagpahilayo sa ang imong kinabuhi, gipahilayo diha sa dalan padulong sa Ginoo. Ang ikatulo, nagmando sa pagpili sa husto matag-adlaw. Ang pagkasayo dini nga pasidaan o pahinumdom, kini naghatag ka nato o paglakaw sa espirituhanon. Aron nga dili kita madala sa tentasyon, sa kalibutan o makapuyo nga adunay pagpugong sa kaugalingon. Meekness mga katrupa. Meekness is the power under control. muna siya gahom ni mo katropa nga bisag kaya ka ini mo nga buhaton nga magpasigarbo dili ka ni mo muhim di ka muhimo kay makadaot kini sa imong kinabuhi. Bisag kaya ni mo nga imong pasundan imong unod dili ni mo buhaton kay naa kay pagpugong sa imong kaugalingon, naa kay meekness mga katropa. Buna ang matag usa gina-encourage na to karong adlaw nga magkinabuhi kita nga anaa sa Ginoo ang atong kinabuhi atong subayon karon ay pinaagi sa Biblia. Dili mag-ingon nga nagabasa tag Biblia, perpekto na kita. Apan the more kita nagabasa, the more nakita nato ang atong kahugaw at tubangan sa Dios. Kita tabangan sa Ginoo nga ma-cleanse atong kinabuhi, mahimong sakto diha sa iyang panlantaw, mahimong tama sa iyang pananaw. Apan dili kita, apan si Kristo nga nagpuyo kanato. Pinagi human nimo pagdawat diha sa kaniya nga siya nagpakamatay kanimo sa cross sa Kalbaryo o ang imong mga sala. Iyan ang gitabunan o ang makita sa imong kinabuhi, siya na mismo katropa kay imo nang gisurrender diya kaniya ang imong kinabuhi. Muna ginahangyo na kumatagusa, itry lang ninyo nga likayan ang last of the flesh, likayan ang last of the eyes, likayan ang pride of life. Kay lisod kayo, katropang Ruel, nga mahigugma ka sa unod. Kanunay, magkagnindot pero hindi. O, onod, makadagong nga, guwapa lagi kayo na siya. O, sige, balik-balik, tanaw ba? Ito, natintal ka.
0: Sige, padayan na da. Ayun, oh. Ayun, chip, hiwi ang kamera.
1: O, siyempre, ang last of the eyes, kanang nahigugma ka sa butang, nga, bisag, tungod kay grabe ni mong kagugma, mubuhat kag daotan. Mo nang last of the eyes. Gusto kag nindot nga balay, nindot nga sakinan, nindot nga kabutang sa kinabuhi, bisag mubuhat kag daotan,
0: okay.
1: Mao nay last of the eyes mga katropa. O gang pride of life, mahimo kang hambugiro. Di na ka mutuod Ginoo kay nga naman, ako na good ni. Pride of life.
0: Dili bag hambugiro, dapat humble.
1: Humble, o meekness.
0: Humble. Dili hambugiro, humble lang. Humble,
1: layo, di gamay rin di prinsya na. Hambug, hambug.
0: Last.
1: Grabe, no? too much humbleness is kung daw kadang kahambugiro na po daw
0: kadang last of flesh gano'n ka na minanyak gano'n
1: oh. kana manyakol ka kanda ko wajog ka magtuon nga katong tanan na itabo ni mo tungod kay gitawag nila nagkarma pero di kumutog karma mutuo ko nga ang dunay mga ang bayad sa sala mao ginang kamatayon. Hinahinay man nga padulong sa kamatayon karang imong mga consequences. Ginatagaan pagkagrasya sa Ginoo nga dili pagkabudiritso diha sa imong nga kapakyasan pero og sige kag buhat ara padulong ginas kamatayon.
0: Na. Ah, sige. Minanyak pa mo.
1: Ala mo.
0: Tao ra man kita.
1: Gani.
0: All of us kana maka-experience magintang kanang appreciation ba? Pero more than appreciation it's a last.
1: Correct.
0: Kanang gusto ko kanang magkong nagwapahan ka nasiksingan ka
1: appreciate na nimo
0: appreciate nimo na pero kanang imo nagkani ng dutan imo nagkani ng diskarte
1: lahi ng dating nimo that's last.
0: Last na na
1: kay wala mo kay relasyon wala mo kay relasyon sa yan nga na may mong ginabuhat that's last
0: na na kay target eh target na nimo siyang bimbangon eh
3: okay.
1: Ang desire nimo sa imong kasing-kasing, gipadulong nimo sa imong huna, imong giconceive sa sala.
0: Na sige, pagpakasala pa mo, una lang mo.
1: Sa kami, naningkamo yung pinitiri ba? Muna-muna na ginda mo ni Bard.
0: usahay, na magkita sa temptasyon. Tanang sa nata sa buhi ka kalibutan, ay kalibutan sa mga buhi.
1: Actually, ang temptasyon, dili man sala, Katropang Ruel. Ang pag-yield sa sala, mo na'y imuhang, ang pag-yield sa temptasyon, mo na'y sala.
0: Na.
1: Ipasugtan ni mo ang temptasyon nga mudala ka ni mo.
0: Na. So, ayaw kayo mo pagpaka-tempta.
1: Ayaw kayo mo pagpa-tintal.
0: Ayaw mo pagpa-tintal. Mawad na itong word eh. Ayaw mo pagpa-tintal. Sabi na itong una, katropang Chris, nga napakusbar ah. Grabe gito eh.
1: Pero... na normal, binagmahubog na. O na makasiyat na gamay. O, bagting ng dalunggan. Pagbagting sa dalunggan, wa na din akauna-una ang pamilya.
0: Ako na lang giguna ako na, ba di gini guwapa. Ano na gini, naduluman na gini.
1: Sigaw na mo sugay. Pagsigag sugaw.
0: Wak-wak mo eh. Kanang ending na kay usahay, closer man ko, closer. Kanang closer ka ikaw itong last na motokar. Kutod na siya nga manarado. Yung abda na nagkala 5. Ang tagiya na, mo-declare na naglasong.
1: Lasong.
0: Paglasong ka na, pasinggaw na niya ng suga.
1: Awa, nakita na.
0: Dito na, babalaan, basta.
1: Oy, wak-wak mo na.
0: Pagsiga na gisuga, hinahina na sila, gawas. Bungka
1: kayo. Exit na. Kaya ma-reveal ang tinuod nga nagway.
0: Ma-reveal ang tinuod.
1: Kinsa gyud makita og tarong ana magsigpalong-palong ang suga, di ba?
0: Wala gyud. Nabi pa kung hubog na ka. Halos tanang tanaw ni mo, guwapa na.
3: Na.
0: Di ba? Anyway, kana ka mga pagtulunan na itong kanyang Santong Plus Gold Cabo na ito ng Santong Plus Coffee Mix. Ari na karoon ang itong mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Una sa ito ang mga balita, Lacson mo imbestiga sa impeachment trial.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bukikiong koronel Senator Judge Pan Pilipin Lacson ang impeachment o sa impeachment trial ang commissional audit. Kung ano nga wala sila ni Pahigayon ng fraud audit sa confidential funds ni Vice President Sano Duterte sukat pa rin itong 2022. Matod sa Senador, naa sa vault sa OVP o DepEd ang tinuog ng impormasyon kabahin ni Anang kadudahang recipient sama ni Mary Grace Piatos o kinahanglan kining ablihan alang sa eksaktong investigasyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wala may punto. Actually may punto. Kaya ka ng mga alias. Isulti ko na ako dati. Di ba ko na siya pwede i-reveal ni Montilog ng pangalan kay Delikado? Delikado sa kinabuhi sa katong imong gigamit nga informant. Kabalo si Ping Lacson na na, kaya dati mo na siya pulis. Apan, naan na siya gihapoy ginasubmit o tuwa na dito skuwa nga dili pwedeng abrihan unless nahuman na ang maong misyon o dili na mabutan sa alanganin katumang tao.
1: Na siya ikod of secrecy.
0: Oo. Oh. Pero actually, pwede nila abrihan, dili nila i-public.
1: Oh, i-publicize.
0: Ang problema kay wa na buhata sa kuwa o base kay abrihan nila, wala gud sila nakitaan.
3: Atay.
1: Ano lang?
0: Naroon na sa duha.
1: Siguro, si Senator Panpilo Lacson, nagkinahanglan siguro siya o ginganing ang mga diskarte. Wa tay, mahimo, kay iha mo ng trabaho.
0: Pero actually, ang iha papangutanan ay punto. Para sa kuwa na siya punto. Kay naman na dito ang mga tinuod nga ano kay para dili mabutang sa alanganin ang government agency.
3: Atay.
0: Sakto. Yan. Imanapod.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Gobyerno naka-heighten alert sa pagbaha sa ngadala sa habagat.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Imanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya sa gobyerno nga magpabilin nga naka-heighten alert tungod sa pagbaha sa Metro Manila ug Luzon tungod sa habagat. Gisubay sa Malacañang ang level sa tubig sa mga dam samtang napasidaan ang DOH sa publiko nga mulihok dayon batok sa leptospirosis. Giauhag ang tanan nga nakatunob sa baha nga moadto sa health center alang sa libreng konsulta ug tambal nga doxycycline aron malikayan ang peligro sa maong balatian.
2: Bullseye!
0: Okay na, at least nakita na ako si Vince Tyson, katropang Chris, na yeah. Malikas.
1: Namalikas siya? Sa Manila?
0: Dito sa EDSA.
1: Okay. Kay grabing baha?
0: Hindi. Itong mga palpak na barrier ng raganan, kung nagyanan sa bus. Wala pa ibang bangag. So, ang magpuntong tubig dito.
1: Motin yung baha?
0: Malikas siya.
1: Nakapaminaw si gusto, nakapaminaw siguro.
0: Siguro. Okay. Tingala mo ko, tumiaging adlaw pang grabing pagulan o pagbaha. Kagahapon, huwag yun yung tao ibalito.
3: Atay.
1: De, siguro gibuhat lang po ni maayo mag-inis Vince Tyson. Sayang record, wala mong check corruption nga kanang na-trace
0: ba? Sabagay, okay.
1: Pila na guli siya ka-term? Pila na ka-pangulo ayang gagian?
0: Mauna yung mga leader, bahala nag-sood siyang presidente ron. Trabaho, rumabot siya.
1: Correct.
0: Ako na kun.
1: Imura.
0: 55% sa mga Pinoy gusto nga mag-subay sa ebidensya sa impeachment trial ni BP Sara.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nagulat sa pinakaroon ng Okta Research Survey sa pinga 55% sa mga Pilipino ang gustong ibasing ebidensya o balaod ang mahimong hukom sa mga senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod sa tubag sa masa survey ni atong Hulyo by 2016, 21% lang ang pabor sa acquittal o 17% ang gustong makonvict siya. Nang pagkita kini, kadagkan ang katawahan na nagkakulat sa mga ebidensya sa dili pa maghimo sa katapusang desisyon.
1: Klaro na kayo.
0: Mas maayo kung
1: 21% o 17% layo kayo.
0: Evidence-based ta, mas maayo.
1: Mas pabor na.
0: Mas pabor na kayo. Makita mo yun ako. Sus, ay.
1: Na wala yung ikon ba? Wala yung
0: 14 days na ba ang impeachment? 10 days.
1: Murag 10 days.
0: 10 days? Wala yun. Wala yung pasaw.
1: Wala yung mapolitika dari ka to pang Ruel. Kung yung nga magaling evidence-based. Wala yung maigos pamolitika dari.
0: Wala. Safety silang tanan. Imon apod.
2: Bullseye! Bullseye!
1: 120 million nga tabang giandam na sa DA alang sa mag-uuma ug mananagat.
2: Bullseye!
1: Nakaandam ang Department of Agriculture o CONDA o kapin 120 million pesos nga suporta alang sa mga mag-uuma o mangingisda o karmanagat nga napiktuan sa habagat labi na kining bagyong Quiapo. Matod sa DA spokesperson Arnel De Mesa, naglakip kini sa 121.60 million pesos nga farm inputs sama sa liso sa humay, mais o kuryente, igun man na 1 million pesos alang sa tambal o feeds sa kahayupan. Makakuha usab sila o hangtod 25,000 pesos nga sure loan o tulong sa PCIC.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung restrado, kana lang. Restrado ka, nagparehistro ka sa PCIC. Tabangan ka, pero kung wa, kawa po kayo makuhang ayuda ni.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7.14, ang atong oras. Hindi ka tulong manono, kini nga bahing, kini oras ang atong kariyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ari pagdugan na itong mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Escudero Gudoso ang 5 years term sa barangay o SK officials.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gudoso ni Senator Francis Chis Escudero ang Senate Bill No. 2387 nga nagtumong sa pagpalugway sa termino sa mga barangay o sangguniang kabataan o SK officials gikan sa upat ngadto sa lima katuig. Kung mahimong balaod, ang sunod nga barangay o SK election i-reset ngadto sa Nobyembre 2028. Matod Escudero, ang dugang nga panahon magkatag ka na kay gayunanan sa mga lokal nga opisyal makakompleto sa ilang mga programa o serbisyo sa komunidad nga dili perming maapektuhan sa pagpangandam alam sa eleksyon. Magpabilin usab ang kasamtangang term limit rules diin kutob sa tulo kasunod-sunod nga termino ang barangay officials o kusalang katermino alang sa SK officials apang kinahanglan pa kining maaprubahan sa Kongreso o permahan sa Pangulo aron mahimong balaod.
2: Bullseye!
1: Actually, na po'y ginaduso ang Kongreso, House of Representatives. Lahi po lang ilang version.
0: Pero kuya, kaya ni kay 5 years, 3 terms, so 15 years, tarang silang magkalagad sa barangay.
1: Yeah, kaya lang.
0: Kung nag-edad siya o 60,
1: 75 na siya.
0: 75 na siya.
1: Kung maayo ang pagservisyo, kay every 3 years man eleksyon man, yeah.
0: 5 years na ganito.
1: 5 years. Oh, mahuman niya ang iyang 15 years, kaya maayo gina siya ang kapitan.
0: Oh, maayo siya ang kapitan.
1: Oh.
0: Pero dili, kung... dili siya kapitan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dili siya kapitan?
0: Dili siya kapitan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alay ba na ito mga balita?
1: Depress mo ta.
2: Bullseye!
1: Congresswoman Basherlyn Banyas Nograles may panayag og lig-on nga suporta sa mga bisi mayor sa South Cotabato ug Jensan.
2: Bullseye!
1: May panayag og lig-on nga suporta si General Santos City Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles sa mga opisyal sa lokal nga panggamhanan atol sa monthly meeting sa Vice Mayor's League of the Philippines kon BLMP South Cotabato Jensan Chapter kaniadtong Agosto 7, 2026 nga gipahigayon sa usa ka gambalay dinhi sa Tundak Bayan sa barangay Mabuhay, siyudad sa General Santos. Sa ang mensahe gipadayag sa baong magbabalaod ang kamahinungdanon sa pagtinabangay sa panggamhanang nasyonal o lokal aron mas paspas nga mapatuman ang mga vital infrastructure projects o social welfare programs. Ipasalig usab ni Nograles ang iyang padayong pagigalayon sa mga busy mayor aron masiguro nga matubag ang paginanglanon sa mga lungsurano.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ayos sab ni. Tabang okay. Din sa kwan.
0: Okay. Noted. Yeah. 7:17 ang atong oras sa atong pagbalik, mga Marites, paminaw!
1: Agay! Gawas na diyan, mga te!
0: Mga taga-London, paminaw ka mo!
1: Ala, London na din. Ay, dili, pwede po tibok pulumulok. Masig ma-apply sa tibok pulumulok na, pwede.
0: Para sa London lang. Ay, daghan na kay mga Marites. Asa ka ni banda ng London, Trupang Ray?
1: Doon na sila, Trupang Ray.
0: O lahan sa pulo? Daghan na yung mga Marites diya? Dagan mo po sa pulo!
1: Damo gini! Nakailan?
0: Ha?
1: Nakailan? Tagapulo?
0: Tagapulo, Marites?
1: Ha?
0: Di ba ito Marites?
1: Adi dahi?
0: Kusog lang gikay mo istorya.
1: Marisol!
0: Kusog lang gikay mo istorya.
1: Kalang... si Kumari nga kusog mo sol-sol.
0: Gikan taog alas 3 sa hapon yan. Ah. Tag alas 10 sa gabi.
1: Agay, istorya gapon?
0: Istorya gapon? Ito kita ba?
3: Atay!
0: Sa oras na ito ni Ama, nas dos mo siguro, nas tres.
1: Pag-abot na ito, gabiin na. May nalang, kaya libre pa niya po.
0: Kala lang. Nakabiryani pa. 7:18 ang atong oras. Una sa itong pagbalik, relax lang ka mo niya. Querido Bain, a tu cariño, 60 un plan.

0: ani dako jud kayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Sansong Plus Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
2: mag Sansong Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: XFM
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
9: Exciting!
10: Ako dahi si Gary. Grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Oh, andam na ba ang mga Marites?
1: Bullseye! Naman na.
0: Updated na ba ang talan sa Marites Doomsday?
1: Doomsday.
0: Pero naana mo yung multa niya, 1,000 o 1,500 na. Kada Marites sa barangay.
1: Actually, kanina nga legislation, nindot kayo.
0: Wala ito pangutana, uyun ka ba? Nga sa 1,500 nga multa kada Marites sa barangay, Landan. Ako uyun kay Koyer.
1: Para maundang na mga dilisaktong sigig istorya diha.
0: Dili man tanan Marites sa, pero daghan magkuto kuno mo Marites diha, mao nang ibuhatan mo ordinansa.
1: Alam mo kalain.
0: Siguro sa katugnaw na siguro na sa lugar siguro. Tugnaw naman ko na diha. Di ba taas pa na sa pulo ang Landan. So pwede ng tugnawa. Wala yung mabuhat. Gapangapi og Santong Plus sa Coffee Mix. Nya, Marites Diritso.
2: Bullseye!
0: Imo ka to?
1: Ako ka to.
0: Sige. Kuratan. Marites, pugyo ka ba? Multahan, nakakaroon 1,000.
2: Bullseye!
0: Ano na mga katropa? Dili basta-basta ha. Ang kaling gipasa o kana ba yung pagpasa-pasa o kana bang istorya? Diyan sa barangay Landan sa Pulumulok. Humanagi, gipatuman nila ng ilang barangay ordinance number 8 series of 2026. Kanilaging nagpahantang o multa batok sa malisyosong chismis o pamasangil. Kanabang ang pagkusik sa oras sa mga opisyal sa barangay tungod lagi sa away lang, nagsuugod lang sa walay basihan ka chismis, mao'y nag-antos karon sa komunidad sa taas ka panahon. Tabakay, usik ba kayo sa oras yun?
1: Mukao, Jerk,
0: panahon. Mauro na yung away ang magsilingan, niya anto ka dito sa lupon, di mo na pong intertino, niya magkauli na po, pagkauman, away na po pagbalik.
1: Kay chismis hinungdan.
0: Chismis ang hinungdan. siguro, wala na yun na, pulaan na siguro ni mga opisyales sa UDS sa barangay, gibuhatan ka mo og Ordinance No. 8 Series of 2026.
1: Nah.
0: Og kanang ordinansa, adunay multa nga 1,000 sa unang offense, 1,500 sa ikaduhang offense, og posibleng pampublikong pagpangayo og pasaylo sa social media.
1: Ah, dama, dinigong kausapan na. Mulawar.

0: Ay, wala na, no, sir, may tabo.
1: Wala.
0: Wala na, kung pamamatunan ka nga marites ka.
1: Oh, bayad ka.
0: Bayad ka, 1,000.
1: Oh.
0: Wala. Kita ani oi.
1: Bayad. Ya pait man ron kanang skalibog 15.
0: Ah, dako na kay na.
1: Dako na kay na.
0: Ah, Sharon, di maundang ng mga baba dia.
1: Pare, dako i istorya sa imo pero kay makabayad man ko, ana lang sa to. Isa to pare, loka sabot. Gamo ko ko ko ko ko.
0: Na ako chismis pre.
1: Ah, maritis sa sagka.
0: Ako chismis.
1: Unsa man?
0: Tong HR na mo dati.
1: Makabayad tag 1,000 na nag-1,500, oh. Ordinansa na nasa sa mga barangay official sa Pulumulok, sa London Pulumulok, South Cotabato. Kudos to you. Congratulations kay nindot kayong nabuhat nga kaning balaod nun diha, resolusyon.
0: Mm-mm.
1: O nga nakita na ko nga kining ordinansaha. Dako nagtabang sa matag barangay. Mao gini ang sibo, sakto nga balaod nun. Nga maundang ang kasamok sa inyong purok. Kay dili man mulambo inyong purok kung magsigil ang chinismisay diha. Sige lang kasamok diha. Muna kabisan pa man sa mga kausaban, o kabalaka, kung na kabalaka nga base magkompromiso ang kanabang kagawasan sa pagpadayag o freedom of expression, gipatinaw sa ordinansa nga ang mga mapamatud-an lamang nga nalapas nga malisyosong chismis ang pahamtangan og silot human sa formal nga investigasyon. Na dahil investigasyon.
0: Ayaw magkagol. Okay. Investigasyon pa man.
1: Oh, di
0: ba mapulang chismis ang mga barangay official sa London?
1: Uy, kabalo ba ka nga nag-chismis? Oo,
0: oh, pamultahong tatu, 1,000.
1: Investigahan man, investigahan man.
0: Investigahan pa.
1: Okay. Ang maong lakang, di lang aron ba kanabang gub-on ang tingog sa katawhan kundi aron maghatag og leksyon nga ang panaghigala ay relasyon sa pamilya o kadasig sa komunidad mas importante kaysa sa lumalabay nga kalipay nga kanabang ginatawag na itong pagmarites. Panahon na aron nga magmatgon ang tanan o hunungon ang kulturang makaguba sa katilingban. Dili ba maayo nga maimplementa kini sa munisipyo o siyudad o di lang sa barangay?
0: Tama!
1: Bullseye! Ako, kung ginahagit ang mga maing laki diri sa Jensan, nga ang ato mga city councilors nga maayo kayo mo himo o mga balaod, kani sir, palihog na kong anapan ni sir. Kay kani, tanaw na ko, daghang kayo makarelate ani. Daghang kay ga mga chismoso bisag lalaki.
0: Di na ito makamaritest na rin.
1: Di na, bahala na. Ato na lang si sakripisyo.
0: Di na ito makasulti. Okay, si ano ba?
1: Itong, bayad ba tag 1,000?
0: Itong pari ni mo ba? Manghikap.
1: Oh, itong pari ni mo yung nagmahubog mo yung siyag, pre. Love you, pre. Maritest to, pero wala na mag-isulti yung pangalan, ha?
0: Okay ra.
1: Okay, makadungog siya. Tingnan mo siya. Balik na po nila itong dibuhat sa una.
0: Katubang nga, ay mong kumpare nga nagtamang hinala, binag na ipulis na ito silang balay, bumbiro rin ay. Tamang hinala kayo.
1: Kung tawag ito siya, pare 150.
0: 150.
1: 150. Ang iyahang gastuhon nun, dira lang kutama naglibot sa 150. Mag-inom man mo, mag-jamming man mo, mag-binuang man mo, at tumog mga bar, 150 na gina siya.
0: 150. The man, 150 man. The 150 man.
1: Oh, di ba?
0: Maritista na
1: mo na yung sample.
0: Sample na. Sample na to. Pero wala mo ito ipag-ingan.
1: Wala yung anlan. Kaya mo gusto mag-uba ang ngal. Amigo biya na mo ito.
0: Amigo na naman ito pero manghikap lagi. Okay.
1: Inom lang ito, pre. Wala hikap ay. Kanungog mo ng joke na mo. Dito nagigikan.
0: Pero mga kagalaan ha, 1,000 pesos ni ha sa first offense. So, pangutanan ako sa inyo sa mga taga-barangay London, worth it ba ang iyong chika sa silingan sa kining presyo?
1: Sa kalibo? Bagay, kung kwartahan ka na ay
0: 300 na lang, 25 kilos na din nga bugas.
1: Mag-aaring to sa iyong pamilya na ay. Kadaabli sa iyong baba, sa kalibo ang maawas niya.
0: Kani isa ka na pens, kaya isa ka 25 kilos gini.
1: 1,500.
0: Pwede na ikapalit yun. Nga, imbis ipalit ni mong bugas, ang dagpag ka ng chismis, napamatundan ka, gibayad na naunin mo ang pamalit ng bugas.
1: Habwa ang isa ka 25 kilos ng bugas. Isipan ni mo, para makuntinto ka sa imong naandan nga kinaiya, imong i-give up ang 1,500 ni mo o ka lang isa kasakong 25 kilos ng bugas.
0: Ang pinakapait, public apology sa social media.
1: Kada, ulaw, kada part, di na makaya, di na ma-erase na. Sorry, kaya akong gibalitin sa akong silingan. Sorry nyo kayo, wala gina ko tutuyang. Nadala lang ko sa akong gibati, di na lang ko usbon. Ano, imong sulti.
0: Mas painful ba kinikisa sa imong multi?

0: Tapos kwarta.
1: Oo, oh, sa perting sakita. Kanya, kung sitan na usay mo sa... Maguba, dili mong ngalan niya. Maguba ang ngalan sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, nakikalage.
0: Individual man yun, di ba?
1: Oo. Oh.
0: So, dili ni siya grupo. Dili kinanglan ni yung chipinan. Kung ikaw itong napamatuntaan ka magmaritis, ikaw itong magbayad o 1,000.
1: Ah, badya nyo ka. Badya!
0: Pero kung duha mo napamatuntaan ka, nagmaritis mong duha, duha kita mo 1,000.
1: Na, iyahay itong maritis, iki, siya may makadawat.
0: Ha? Di ba, wala mapag-disorte yung
1: sa barangay na, sa barangay na ni?
0: Sa barangay ni Padulong.
1: Adugang ni Revenue.
0: Adugang Revenue ni sila.
1: Sabi nga kung paninirang puri, araw 1,000, gigidaot ka rin.
0: Tama, no? Dapat na ito.
1: Dapat na ito. Kulang na inyong ordinansa. Dapat na ay benepisyo ang gidautan.
0: Ang oh, gidautan.
1: Okay, para makayong siya, sige, dautay mo ko ninyo.
0: Ah, hindi pwede.
1: Hindi pwede.
0: Hindi pwede. Kaya ka naman.
1: Himuan niyang livelihood.
0: Manawag mo na kamiga. Manawag na kamiga. For example, na ako'y amiga. Guwapa. Pero kaya na sa akong asawa. Tawag ko, sulunog balay. Imartis ko ano sa salingan para makakorta ta.
1: Kumplot. Kunaibans.
0: Kunaibans na. Dugay kayo na sulod sa kauras yun. Gawas-gawas na yung babae, gibungkang-bungkang niya yung buhok. Kaya tanaw sila nga, hala, nagbingbang to sila dito ba? Hala, sumbang na niya, niya kabot sa asawa.
1: Gipo sa selbidya.
0: Gipo sa...
1: Kita na mo ang imong amiga, Mari. Nisulod sa balay sa imong nauban yung bana.
0: Tuana niya katuday, gikonsabor ang ane, Marites, de ka, multa ka sa barangay.
1: Ayan! Na ay dali nga paagi, yun saan makakita at nagkwarta.
0: So, hindi pwede itong ordinansa nga ibayad dito sa Gimarites.
1: Barangay lang.
0: Sa barangay lang siya. Oh. Kaya kung iyan na, kasi ako, kung ako'y kwarta, manawag ko iyo, tunga
1: correct
0: ta.
1: Correct. Tagas mo na yung pangagpas ni taga-barangay Landan, da?
0: Tunga ta. Naagin ako eh.
2: Atay.
1: Sakto na yung gibuhat. Wala na yung kulang, day.
0: Unsaon pa ka, unsaon na mahibalan eh, kung kinsa yun ang patient zero o ang unang nagsugod sa chismis mo, ano yung challenge ron?
1: Gani man. Or normal na siya nga dahil mga reklamante. Napoy mo reklamo nga siya din na guna-una. Pero mag-verify mo guna-good. Saan sa mga istoryahan? Nga nung nga na mga naitabo? Saan istoryahan eh? Nga na yung maguna, sir. O pag sugod na ron, mabalaan og ikaw mo rin na guna-una.
0: Si ano maguna yung istorya, sir? Yun niya, bayot maguna si Ketropang Ruel. Gipasa rabot sa kuha. Ang naabot sa kuwang istorya, sir, naanad ang HIV si Katrupang Ruel.
1: Na.
0: So... Ano ang ginagaritis? Na ibagdagdag bawas?
1: Ay, daga. Grabe na. Mas grabe ang bawa, ang kulang.
0: Bayot pa lang ka dito. Pagkabot dito, na naka-HIV.
1: Na. Na, kuwan na, nga, ang imong findings, himalat yun muna na, sir.
0: Gihilantan pa lang ka dito, speakers. Pagkabot dito, na naka-TV.
1: Gimalaria na siya.
2: Atay.
0: Eh, oo, maganda. Kasagaray, may tabo sa mga chismis ba?
1: Na. Grabe mo pasapasa. Nga, siyempre, dili man ang, kumingon siya, dili man siya nagsulti.
0: Nadunggan na niya.
1: O, masulti ba, justify ba sa kapitan, kakanangyang gisulti, tinood. Depende na sa investigasyon.
0: O, ba siya nagalibay
1: ra? Ganun, depende na sa investigasyon. Hindi makita ang kahait sa mga investigador. Nya, kuan gyud para gyud atong kuan ba katong kang BP Sara nga evidence based ang paghimo og investigation.
0: So kamo mga lupon di ma-practice sa mo unsaon ninyo ni pag-investiga.
1: Na.
0: Kay sa lupon man gyud ni. Bago ni maabot kay kapitan, lupon man gyud ni.
1: Daghan ra kay trabaho sa kapitan kung siya pa.
0: So dito ni sa lupon taga Pamayapa sa barangay.
1: Ay, actually ako nakalupon man ko katro pang Royal sa barangay Fatima. Daghan jud kay ngani kaso. Perting sa muka. Isog pa kayo pagkabot dito.
0: Naglupon din ka dati?
1: Naglupon ko.
0: Ako ang nalupon.
1: Nga?
0: Hindi ko lupon. Ako ang nalupon.
2: Atay.
1: Hindi siya kaso, Marites.
0: Marites.
2: Atay.
1: Bita, tinawag na, problema kayo sa mga lupong tayo mamaya pa. Nga ilang husayon dito, hindi pa mag-usay kay ang magawas ng istorya, ang katong gireklamo mo, ito ang una-una.
0: Unsaon ka ni Katropang Chris? Kaya nakot pangutana, unsaon dahil kung factual ang iyang gisulti?
1: Di agin makita.
0: Makonsider ba siya nga Marites? Hindi yung siya Marites. Kaya na may
1: factual. Gani. Kung factual, di ito Marites. Kaya tinuod ba na akong gisulti? Tanawa.
0: Pero iya kaya pong gichismis. Ang nakamuntang magkunta, walang chismis.
1: Ana lang, kung ang iyang pagsulti, adunay...
0: adunay kabaturan.
1: Kung wala to'y motibo sa pagpakaulaw, kung wala to'y motibo sa kanang facts lang yun, dili itong chismis. Okay, kung maingon ka nga, eh, Jesus, oh, na, nasisakit nga ko, kuwan magudaw na.
0: Ano naman ang tagiya nga, ang imong chismis nga, wala makikatungod ni ikalat na. Reklamo ko.
1: Privacy ni, privacy.
0: Ako amin ni kaugal ni yung kinibuhi, private life man ako ni.
1: Ano lang? Oh, piti na po
0: siya. Pero pangstone sa mong hatag ba sila discount? Ang tausan, fuck, naman ni kamaturan kap. Pwede 500 na lang kap.
1: Ano na siya, oh. Ang personal life, dili mo na pwedeng waragwag. So, pag ngayon mong pagwaragwag, dako na kayo na siyang kuan, pagpakialam sa kinabuhi sa uban. Nga no, iperfecto na ginang kinabuhi. Di mo kayo imo ng pakialaman ng kinabuhi sa uban?
0: Walay discount, ha?
1: Discount.
0: Bisan pag tinuod tong imong giingon, pero bawal ni mo hilabtan lagi ang kinabuhi sa uban. Ana. Chismis man gyapo na.
1: Na.
0: Lahi man tong freedom of expression gyud versus Marites.
1: Oy mga Marites, i-share ko din yun eh, kanan na mo silingan, kaya kusog kayo mga kuha niya. Chismis, kaya i-share niyo kay para makatunan, labi na kayo mga barangay official, i-share niyo sila ha, para naa sila'y guidance kung unsang maayo nga balaod nun nga ilang himuon niya. Kaya nakita na ko dako kay nag-impact kini nga ordinansa.
0: Karasaganan mga mahitabo ni Pagmarites Katropang Kristi, agad sa mga munisipyo, sa mga barangay.
1: Oo, oh, lagi.
0: Alam yun pa, paggawas ni nanay,
1: silig. Oh, silig.
0: Silig. Oh. Pre, kamusta ka dami na eh? Pre, ako chika ba?
1: Oo, di.
0: Di, so good na.
1: Interesante kayo, mapagmata. Ah, chika na yun.
0: Gana-ana pa si, ano na yun, Mads?
1: Magbula na yung baba.
0: Kanang, timplasa din yung kape, pre. Mads, nagtaas-taas na itong
1: interesting kayo na akong istorya, Mare.
0: Kapalo pa ka, Mare, nga itong sa kakumari dito ba? Dagan na grip.
1: Ha? Ano na ka mag-rip? Basig nang hold up yung bana.
2: Atay.
1: Eh, basig kuha na, Mare, ka nang nangutang na, bisag di ka bayad. Na, kabalubiya ka na na kusok yung mga utang. Unya, ang ihalang ginana para na daghang gamit sa balay.
0: Ah. Well, dapat ka mo, di na ninyo na ikano. Whisper mode na lang, whisper mode.
1: Oo. Oh. Kanang dili po hindi i-broadcast.
0: Dahil i-broadcast.
1: No.
0: Off the air.
1: Mano siya nga. Atay. Mare, dili ni chismi sa ato-ato lang ni. Ay, sabak, Mari. Si Kapbaya, kawatan na ba kayo na?
2: Atay!
1: Naraba na yung kaso sa ombudsman, Mari.
0: Ala, atay.
1: Unya, kanang iyang kaso, Mari, kabalukag yun sa naniya. Iyan ang gibuhi sa iyang kabit.
2: Atay!
0: Patay na.
1: Amo, na klarong chismis.
0: Ah. Yan, saan mo na karun?
1: Ana lang, bantayanan po niya siya. Nga dili mabusar. Nga balaod kay kini maayo magid ang wisdom.
0: Oh, tama, okay siya.
1: Oh, pero kung abusaran kini sa mga individual nga marunong sa kayo, kabalo mo manipular sa mga ebidensya para pasakiton ang kinabuhi sa kanang inosente nga individual, dili pud maayo.
0: Mm.
1: Tanan nga balaod maayo, pero kung gamiton sa hiwi nga pamaagi, mahimo pug dautan ang epekto.
0: Ah. Mao na siya. Unsa ba mag kung ana may ordinansa sa kinapamutan na ito ni, makasave na ba niyang oras sa ito mga barangay official niya?
1: Ako para na ako kaya, agay mong lupon, dakong tabang. Nga, okay, dili, gid siya, makuha na ba, mas train na.
0: Sayang ako ni mong oras doon, yung maura ito yung mga tupago.
1: Yeah, nag-away pa sila pagkapot niyo sa barangay. Samo kayo. Uy, mag-away pa, mag-away. Tawag pa kagandang tanod kay magbinigyanay pa dito. Diba, ang epekto ana, mahimong malinawon imong purok ang imong barangay magkahiusa na kaming sila ay sayang ning 1,000 sayang ning 1,500
0: kung saan na lang katropa Chris kani sa kapangutanan ako kung official mismo ang magmarites
1: aw no one is above the law
0: kana lang we don't have to bend the law
1: may magbintol po ka nung sila ka binbad din si bintol po to si
0: Erwin. Pero kana nagigil sa magpaminaw sila mga sinot lupon pa magyapon.
1: Ang una gidha, bago man mo gunit ang lupon, ang kapitan man na. Pero dili makayas kapitan nga mutaral o daghang kaso. So, depende siya ang availability. Pero ang may say nga, una gidha ang kapitan. Then, tagaan niya og katungod ang iyang mga lupon tagapamayapa nga mo take over in his absence.
0: Unsaon lang si kapitan na yung magmarites?
1: Ano lang. Pero I doubt nga magkaroon o mo prosper ang kaso nga si kapitan ang involved.
2: Atay.
1: Wala mo kinakita ang kapitan kay gitaral sa kagulingong lupon.
0: Yan sa man eh. Para makakwarta siguro ko bandari ba? Mamanit na nga ng mga spy camera, voice recorder. Kwarta ko na eh.
1: Importante na siya.
0: Dami baligya, Dre, ha? Sir Sa ibang ginanglan mo.
2: Atay.
1: Ang inabuyan na opportunity.
0: Oh, well, di ba? We have to grab the opportunity whatever it takes.
1: Gani man, in every problem, there is always an opportunity.
0: Mali itong whatever it takes. You have to grab the opportunity. Kung sabi mo, abot sa ibang opportunity. Mauna ko pasabot.
1: Ayan ang whatever it takes.
0: Whatever it takes. Kaya makabuhat yung dautan niya.
2: Atay.
0: Erase. So,
1: ang nakanindutan eh, kay naanay pagkalma sa mga gibati. Kung naay mga taas kayo nga hype kay dihang gibati, kapalo baka nakita na kuskod. Oh, 1,000 na! Ay, ayaw kipanayon. Tapos kita niya.
0: Ayaw sa 1,500 cap kay first offense pa man ako ni.
1: Nga no, muusap pag ginay ka.
0: Ako niya no, na 1,500 kung si Kalupens. Ay, nako.
1: Pero kung ako'y kapitan, malipay ko nga naingani nga ordinansa na ay kanabang kanang basihanan ang ilang pagpahamtang o silot ngadto sa mga malapason. Ang tumungong tinguha ani ang wisdom ang gudaning maong balaod nun is para maundang ang away, ma-promote ang harmony among sa mga silingan, among sa constituents, og dili na magkaroon og kanang taas nga panahon para itaral ang mga simpleng kayamukat diha sa inyong komunidad.
0: Matuloy kayamukat, ramagunigod. Tungod lang sa istorya niya ni Kalat ba?
1: Oo, niya agipaulawan na nimo. Niya ang pagpaulaw sa grungog, trawa ang third offense. Hinahanglan kang mo himo og social media apology.
0: Matuloy kuyaw.
1: Na pinakapait na, dili mabayaran og 1,500 pesos ang imong pagpa... Kay kasagaran magod dito sa amo sa kanang salupon magod katrupang Ruel. Dana siya kanang magsabot sila ba kung unsay amicable settlement. Mingon man tong isang ibawion to niya ang gisulti, dapat maghimo siya og statement sa social media nga tinuod yang gisulti. Diha masettle. So kung ibuhato na niya ikaw ang nag-istorya og di mao, perting ulawa nimo part. Kaya kag ako si katropang Chris Ligaspi na chismis kay kuan ako na ngayon pa sa ilong hindi na ako usbon akong pagchismis. Pwede yung lawa na. Makaya rin mo nga siguro tunlon ang kanang mga ikagpasahilo pero kanang musulti ka nga na ako nagichismis na ako si katropang Ruel pasahilo ako ninyo din na ako usbon. Lisod ka kay mga ikagpasahilo no?
0: Misa day.
1: Oh.
0: Ito nag-chismes mga kaan sa imo, mga kaan na nga ipasailo ko itong karun.
1: Atay. Mga ginagingon nga, that is fact.
2: Atay.
1: Fact ha, F-A-C-T ha, dili kay F-U-C.
0: F-A-C-K.
2: Atay.
0: Para gini mo retrato, imo nang i-AI.
1: Siyempre, nag-taas ang level sa kahibalo ha.
2: Atay.
1: Balo na mo AI. Kaya lisod kayo, mangita huwag ka ng picture, labi na yung aning mga topic. Lisod ay. Pero pag ingon ni, kuhan ni Jimmy Knight.
0: I-report tayo dyan dito sa XNN. Ito talaga yung picture.
2: Atay.
0: Naroon na, natin.
1: Naroon na sa kuhan, sa issue number 3.
0: Okay.
1: Kumplito magkita, na barangay. Nindot eh kayo. Pero di lang, mga Marites diha sa nagkalain-laing barangay, undang natapag. Kaya naman,
0: Kos mo gini-away ni?
1: Kos nag-away.
0: Kos gini-away.
1: Unya, kung magsingig-away, unsa may kalambuan nga mahatag sa inyong kaugaligong kinabuhi. Unsa may kalambuan nga mahatag sa inyo ha, nga kalinaw, makapromote ba ni Ugugban? Dili, ay, wala kay Gugma o Marites si Silingan, magdumot paganay ka. Muna sa'yo, musangpot kini sa kamatay katrupa. Na ay pinakasakit ng istorya nga gichismis ni Talpulano si Talpulana o niya tungod sa iyang kasuko gipusil ni Talpulano si Talpulana. Di ba perting paita? Tungod lang sa istorya ang dimaw?
0: Niya, syempre, di si Asa magpunta chismis sa ganay sa ibang kitrabahuan na chismis.
1: Oh, naagapon.
0: Ang ano lang, nakanindot lang kaysa company mangod na yung mga policy.
1: Na yung policy. Oh.
0: Na bawal yung kami istorya o dili mao against ibang mga co-worker. Na yung policy.
1: Mau.
0: O ang silot niya na mga katrupa o mapamatuntan kayong taon sus sa...
1: Ejectment.
0: Kategory... Basta, ano ka?
1: Type C.
0: Sana bugat na, nakalimot ko.
1: Type C ay type A din ang bugat.
0: Ano ka pwede kang tanggalon?
1: Offense sa type C, type A, type B.
0: Pwede kang tanggalon. So, muna, na yung policy. Wala na yung problema sa company. Kaya kung magkagrabi na yun,
1: mo-resign na siya.
0: Resign na lang ka para dili ka...
1: Pero sa community, di magka mag-resign.
3: RSI.
1: Forever. Pero kato laging...
0: Ordinance again.
1: Oo. Oh. Kato laging pagpangayag pa sa ilo, tanan ako, daghan gud ang mapungan na sa ilang baba. Kaya ang pagpangayag pa sa ilo, lisod kay istaw buhaton.
0: Tama, no?
1: Tinod, lisod kinabuhaton. May pagbubayad siya 1.5. Mag-give up pa na niya, pero kanang may pasaylo. Ah, dilikoy! Usak ko, kanang iro kay mukaon ko sa kong kagulingong...
0: Yeah, mo ana, pero investigar ko ninyo, tinuon man akong ginisulti. Lagi tinuon, hindi mo ginisulti, pero chismis.
1: Mm. Worth it ba nga, imo nang ipang i-broadcast? Gitago gina niya, imo nang giwaragwag. Di ba, dili man siya sakto, dili man siya makiangayon. Walay justisya di apart. Kaya kung mapaulawan imong silingan, hinaot unta nga batio nimo ang kaulaw nga iyang gibati sayang imong gibuhat na siya.
0: Yeah, what if kung tinuod day for example imong silingan ka pamaligya day sa Cebu.
1: Oh.
0: Isumbong nimo dito sa barangay. Ako lagi ka po kasuhan sa barangay. Sao ka din sa barangay?
1: Dili ka nang sa kanang mga Cebu nga klase dito mo na padulong sa mga awtoridad.
0: Okay.
1: Dili na sa chismis part kanang supak na ginasbalaod na. So wala kay daotan nga intensyon diha. Ang imo diha maprotektahan ang mga kabatanunan.
0: Nya yeah, for example karon pag read sa pulis dito negative. Oh. Yan nabalan sa katong grade nga ikaw ang nag-chismis.
1: Tapos ka na eh. O tapos ka na eh.
0: Multa ka 1,000
1: eh. Bayad ka niya.
2: Atay.
1: Dili mo siguro tanga ng mga polis po siguro nga moingon sila nga validated nimo ang istorya niya.
0: Dili kayo mo ang tama.
1: Dili man sila mo to.
0: Umistiga
1: mo na sila. Ah, positive tong giingon ni ko ano ni. Talpulan, gwapo po ning maritisa niyo. Rabat. Tinood lang, kanang mga Marites, gitawag na sila nga CCTV sa barangay.
0: Oh.
1: Kay sa diyang musulod pa lang madaot ang elemento. Kinsa man to? Kay lakato? Bago lang ito naong lagi. Naalagi ito si Kwan lagi. Ay, kung ito mga naong sa dili pag ito kawatan ba? Pero sus, managway pa lang kawatan ang gindaan.
0: Oh, diba? Ay, kung kaya sinigan nga, halos memorize ang mga plate number sa mga sakyanan sa subdivision. Pag nagkat yung musulod na kalahing sakyanan, mukha na gina siya, dito ato aba. Memorize na ako, dito kay ano, kay mawan yung plate number niya. Grabe ka, balo yung sa plate number dari tanang kami.
1: Pero that's good. Kaya ka naman, imo amang responsibilidad ang pagbantay sa imong...
0: Ah, lagi ko, kuya, sobro pa ka CCTV ba?
1: Dama mga gifted ngayon, anak. Oh, mayo kayo memory.
0: Ano siguro sila, naka 16 GB.
1: Oo. Karasa ka nagpa... upgrade.
2: Atay.
1: Kiring ako memory card, mga 2 gig lang gini ba?
0: 2 gig na ikaw, naka 16, grabe naman yung memory card.
2: Atay.
1: Palang, ang makuha na itong lesson dere, dili maayo ang mamahimong chismusang silingan, pero maayo ang mahimong mabinantayon.
0: Correct.
1: Batok sa mga daotang elemento.
0: Yan. So, naga po yung positive side ang pagka-chismuso, ha?
1: Oo.
2: Atay.
1: Patabang sa balaod.
0: Dili zero. O si zero.
1: O si zero.
0: Lahit man itong chismuso o si zero.
1: Chismis na pagkati mo.
0: Ako si zero, gusto rin yun ka
1: makisayod.
0: Makisayod.
1: Oo.
0: Ang chismuso, istorya naman kundi mo.
1: Oo. Wala pa kaya ebidensya. Ibo nang i-dabuhar ang istorya.
0: O si zero, lahi ha?
1: Oo.
0: Lahi ang mabinantayon o si zero na.
1: Oo.
0: Lahit po itong chismuso, kanang makatabian, lagi kayo ng mga dagko.
2: Atay.
1: Kanang mga uzi. Yan.
0: Uzi.
1: Uzi, uzi zero.
0: Uzi zero.
2: Atay.
1: Sa ako, nakanalipay ko ano yung pagkita ng gapon sa ngayon nga balita, kanyang gapon yung parang makay. Mahimo na siyang sulumban, nga itos mga naminaw, kanang inyong community, nga dako kay problema niya, ang inyong lupon tama, tagapamayapa, dagko na kay ugat, sige gusay. Sao mo ni, tagbay niti ka mo kaso, karatlo, undang lang ko niya.
2: Atay.
1: I-reschedule na po din para na po sunod bulan. Book na ang sunod bulan. Wala po yung sunod bulan. Diba? Dato kayo problema, Park.
0: Kabiha, gari-gari.
1: Dagko kay ugat yung lupong tayo maya pa. May stroke yung lupong tayo maya. Kamuinong dan ba?
0: Ay, nako, ang bote yun.
3: Bullseye!
0: Salamat ka sa mga taga-barangay.
1: Taga Barangay London.
0: Labin pa din si Kagawad, ano, i-check na to.
1: Kinsa ordinance, author.
0: Ang author. Mm,
1: kay nindot gini. Ako lang, personally, yun, nalipay ko, wala may butang author ka, Tropang Ruel.
0: Naani, na to. Nabasahan ko to. Dala nga, pakitaon saan ako, mga kagilaan. Mas may man na maniguro ta, kaysa masipiat ta.
1: Yani man. Nindot yun, nga...
0: Barangay Kagawad Joey Salazar
1: Minggito. Ay, Kagawad Joey Salazar Minggito, sir. tambok kay kag utok sir, gipagata gid ug maayo imong hunahuna nga nakahimo kag ordinance number 8 diya sa barangay Landan.
0: Siguro siguro mao ni taong gid siguro sa barangay ba kay nakabalo sa unsay sitwasyon sa barangay.
1: Oo.
0: Tan-aw dito kun sana yung giusay diya mga Marites na ni Wad. Sige ni Marites ari buhat ang ordinance sabi.
1: Oh, hingdaghan dai ning mga ingani nga binuhat ha. Sobra pa man is balbal kay mangunay magsilingan. Ang balbal di man gid mangunay. Kadang wakwak di na mangunay oi matud lang barangay. Ug oh, kadang chismosa a unay kada part.
0: Balbal di tawag.
1: Oh, balbal na sa Minisaya kadang.
0: Lahi man ko nang pag
1: ang Tagalog na imong ginamit.
0: Balbal.
1: Ito kadang ano yung sa kulula kadang mga balbal, mga daotang mga elementos kagabihon ba? Kasagaran lang mga kusog doon na mga mamalbal kadang mga buntis nga inahan. Wala sila pero dili na mga nagsilingan. Either tagalaing barangay na nga naadto kay dili siya gusto makadungog nga muhilak iyang kabarangay nga sunod adlaw wala na ilang anak.
0: Hoy, naigrade nga kanabang bahay kalingawan sa
1: kada gwapo po nang balita pod. Kiro wala na kaya ako na bakpan iba kay. Duha naman atong kuandaan kahapon. Pero kung nabakante pa.
0: Oras, grabe 2500 tulo ka oras.
1: Oh.
0: Take out.
1: Gisulti gid na sa investigador Katrupang Ruel si special investigator 3 Vernon Joel Permalino. Ingon gid niya gapod dungog nang sa Katrupang Philip nag-invert interview. Pero ting nga klaruha nga kanang 25 mao daw na ang kwarta nga ihatag sa tulo ka oras para sa mga sex workers nibang kana. Nga ang sa management 500 ra 2000 ang sa katong sex workers. Tingihaya no.
0: Mahal to una barato.
1: Negosyo.
0: Barato naman diya sa may salasar.
1: Di, naapektuhan man sa inflation. Good, sa day mo.
0: 500 sa salasar.
1: Pero libre man to sa kid. Wala man to monitor-monitor sa ilang mga sex workers. Kung sa ba, nakakuan ka, naka...
0: Pagkaugba, nagnana.
2: Atay.
1: Kung sa itawag na, kanang pasuyupan na sigaday, kanang naka... naniter man na, kanang naka...
0: Basta, mauna na.
1: O, kanang paglimpyo. Nakapalimpyo ka, anan lang.
0: Biyawa rin, no?
1: Pero daghan, no? Ibang ka. Bayad gid sila.
0: Sagarang gid... Tagadabaw?
1: Tagadabaw. Kambiyor mo, no? Na. Mingo mo na, ga-presko ni, bago ni. Bago ni, gikan sa Dabaw, bago ni, transport sa Dabaw.
2: Atay.
1: Diyan, taga-coronal, balihin po Dabaw.
0: Kali dali, wala naman ka, wala na. Sarado na mga ingani dali.
1: Kwa naman,
0: Dili na uso ang ingani dali si Jensen.
1: Uy, kabalok ka sa online, na. Daghan na po sa online.
0: Online?
1: Pero, wala na po, wala po na na. Ano mo guna? Kung unsa imong sigtanawon sa imong algorithm sa imong Facebook ba na sa imong social media, mo na imong gawas sa imong hanga kung ganahan kag ingana. Manggawas na siya mo nang nakakita ko sa uban nga social media na sila yung ginatanawan na
0: pero ito. Tanaw sabi. Unsa ba ni algorithm mo guna di ba?
1: Oh, musulti na siya nga paki-live po, paki-share sa mga gustong manood, paki-share po.
0: Abutan ko kaya nagagawas ako ang ano kay mga balita man.
1: Oh, kana. Ako gani, kuan lang mga current events.
0: BBM.
1: Ah.
0: Mga nang gagawa sa kuha. Bin Station.
1: Di ba?
0: Pros balita. Algorithm kita, no?
1: Ingon na sa uban. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Pero karon di na. Tell, give me your social media and I'll tell you who you are. O na siya yung indikasyon diya. Tanaw din mo social media kung unsay sulod sa social media kung
0: okay, puro okay kung pag-scroll nimo manggawas mo na unsay gid mo ginatanaw. Safety ko
1: na safety ka
0: ay na igya pa ko pa pero si Piper man ni vlogger man na mo ginatanaw vlogger
1: kaya mga interesting na balita. Na vlogger no napoy ba content ng
0: nindo pero kasagaran gid balita oh
1: oy no, nagtrending no. Biya tong content ni Karen David Karen Davilan si sige ito ha, katong si Glock 9 niyang gi-feature. Katong grabe daw ang mga kuan, ang mga kanta niya nga taom kay karong panahon na, labi na katong upuan katong pang Ruel. Naingon si Glock 9 nga na yung mga times daw sa iyang guesting nga ginapaundang daw, di daw siya ginatugtan nga kantahon.
0: No ba?
1: Oo, ingon ni Glock 9. Dili lang ko, dili ko komportable nga ilang dilian ang maong kanta.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, napura na
1: grabe.
0: Pero nindot ba kay lyrics ng ano, si ang babae, Giselle ang pangalan na to.

0: Ganito kasi yan.
1: Busay!
0: Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran?
2: Tama na!
0: Di ko po kinagandahan. It is a reflection of corruption diri sa ato ang nasod done by the government employees or correct government officials.
3: Sabi ko, yung bitang lyrics, tinginahan ko sa lyrics, ani? Igaw-igaw ni sa mga kawatan ng mga opisyalis.
0: Na nakanta ng kanta ha, DJ ko sa kaning Sibianan ako, sa Sultilan ako, IFM. Oh, sikat na siya, grabe yun ang request ng kanta.
3: No, yung tao, dati, yung dati.
0: Trending gina siya.
3: Yan eh.
0: Wala lang, makarelate lang ta, dili lang pwede sa kanta lang ni Taman. Nanglan sa kamatuuran ato masabtan mga nganong nahitabo ning kini nga mga corruption sa tuwa kay kita pod relax ra pud kay ta katulpang Ruel ang ato mga magbabalaod mura na kita sila nga wala may mugukod nga katawhan walay muusig nga katawhan sa among kabalbalan sa among kahiwian nga ginabuhat.
3: Yan eh, 2009 din nag-release.
0: Oh, 2009.
3: Yan.
0: Exactly.
3: 7:59 ang atong oras, mga katropa, ha? Ito sa palutsun. And the secret of health, ito makauban mismo, itong President CEO. Pwede ko din si Doc Remelito Oy. O siyempre, mga katropa, kini nga bahay na itong karinyo sa Santone Plus Gold.